This is K-Fi News FM, your official news and music station.

KK5 News FM. News FM.

This is K-5 News FM, your official news and music station.

0: Lives FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, Michael Shaw.
0: News. Sa K5, alas 12 in punto na, mga ka-K5. Salamat gid sa inyo, mga ka-K5, sa tanan nga nagasunod sa aton kanagapamati sa sining programa Buhi nga Paglaom, no? Kita na naman kita sa nawong kag sa nawong diri sa FB Live, ah. No, magita ninyo kami diri, so pwede nyo kami bisitahan diri sa ka-K5 News FM, diri sa FB Live, no, mga ka-K5. Kag of course, mga ka-K5, nagapasalamat gyapon kita sa labi na sa kaluwan sang aton nga CEO Dr. Ramil Oy, nga padayon nga nagatugot sa amon ilabi na sa pag padayon nga paggamit sa ning stasyon sa kalangan sang espiritual nga mga butang. Okay, mga K5, sa tanan nga nagapamati sa amon, no? Ari kami diri sa tunga sa oras nga maghatag sang tagsa-tagsa ka mga kinahanlanon sa nagakinahanlan sa tanan nga mga gusto nga mahibaluan impormasyon sa gustong man nga makakaton. So ari kami diri karon sa K5 na si Kai. Mga inyong alagad karon Pastor John Alipari kag Pastor Edmond Panag. Mao may listahan na siya ba?
2: Okay. So salamat gid no kag sa aton tanan nga mga tagpalamati kag sa aton mga tumalanaw mayong udto sa inyong nga tanan. Salamat no sa 30 minutos nga pagpangalaga dira sa inyo sa kahanginan nga may dala magdala sa mga impormasyon kag panugdaon na spiritual.
0: Oo.
2: So, kag salamat man sa aton of course Doc Ramil Oy kag sa aton mga technical staff diri sa radio station nga dako gid nga pakamayo kagabulig sa aton no, sila mga assistant sa aton. Sa hindi na nato ni pagpadugayon kay daw basi malimtan ta ini karon.
0: Oo, oh, may ganin.
2: Okay, mayong udto da sa duha ka mga babaye nga nagapamati sa aton kada Sabado.
0: Oo.
2: Dira sa Dulom kay Nanay Uping kag dira man sa Talisay Subong no sa Minlo Garden or Minlo Heights. Kay Dolores Tanudra no mayo gid nga pagpamati kag of course hindi ta magkalipat pahuway gid kay ang Kimpo medyo mainit.
0: Oo, nagapot naman ang kainiton.
2: Oh, so kahapon sang hapon dito kami nagpadulong sa Barangay Concepcion, Paso Dion.
0: Kag wala pa to mga bunga ng aton nga tinanom.
2: Bago bag ulang na kwan, bag ulang na harvest. Basi sunod nga pag kwan dito pagtaklan. Anyway, nagpatigayon kita dito sa malipot nga paginunanon bahin sa pulong sang Ginoo.
0: Oh, bauti daw Ginoo.
2: Kaya mumalan ng aton handong pirmi nga kung magwa kita, may mga tao kita nga malabutan.
0: Oo, pasalamat man ta kay may mga tao man nga pamati no.
2: Ay oo, kag kanami kay sila gidya ang nag-request bla nga kantuan.
0: Oh, ba, abi ko ang may request kanta lang gali ang magminsahe man.
2: Te ginatamyaw naton dira sang mayong udto si Ma'am Marielos Hinlog kag si Mary Joy Hernais, amo nila nag-attento kahapon.
0: Aba, ti ma'am,
2: of
0: yung
2: course, si Migo Tada Babi Hinlog kag si Johnny Hernais, upod man si Edsel kag si J.J. Kag si J.J. no, nga ilaman ni mga utod kag mga himata no. Biadog si Edsel Biadog no.
0: Buka nami sa ila no.
2: Oh, tiki kanami kay sa Gisel Blaka compound.
0: Oo.
2: Kag kanami man kay ang pulong sang Dios kintagaan gi nila sang gitawag nga hulot sa ilang mga tagipuso.
0: Oo,
2: no?
0: May aray ako kaysa pastor nga ihungit mo, hindi kaya magkaon.
2: O, tiyan mo na nga, pwede mo dalon ko ng kabayo sa tubig, pero hindi mo mapilit na mag-inom.
0: Aho, tiyan mo amo man sila.
2: Tiyan, salamat na sa taga-Concepcion nga kagahapon ato dito nag-atambong sa kay Mrs. Marielos Hinlog, Mary Joy Hernais.
0: Ati, pag-abot sa tigalan may alanihon kita.
2: Ati, oo. Kay Johnny Hernais, kagkay Edsel, kagkay J.J. Biadog, no? So mayong udto kag
0: mayong udto nanda sa inyo ah.
2: Salamat gid sa inyo pag abi-abi sa among dira no kay balaan mo Paso John basta mabalaan mo lang welcome kay sa kalugar kag atong pungko mo may kape dayon nga mainit.
0: Oh, ti hitso ang tanan ni no.
2: Ati ti kabay nga
0: comfortable gid basta kape na gani manguna.
2: Oh, tika nami no, mabatsagon nga may nag-welcome sa aton sa lugar nga hindi man ginatong git pamilyar mamayado.
0: Kisa do maila man ta ba may among na tani.
2: Lord willing makakita ita da, sunod naman nga higayon ha. So mayong udto kag salamat sa inyo pag-attend kapon dira sa aton malipot nga paghinun-anon sa pulong sang Ginoo. Kay ginang balag to siling ko ari ko dala kong listahan no.
0: Bohong grabe.
2: Kay siling ko buwas sa aga may program kami bantay kamo kay akong kamo itamyawon.
0: Oh, okay, mayo.
2: Okay, wala ko utang nga gintamyaw ko na kamo daha.
0: Kaya ra gid sila gabantay gid.
2: Oh, gabantay gid.
0: Ay tinami gid salamat. Bisan tingog lang nabatian man kita nila.
2: Kag isugpong lang kali ana. Dira sa barangay Alihes ah kay Cap Ramon Murillo te nagligad nga Biyernes. Sabado, nagpatigayon ka dito sa lubong sa ako nun pakaisa kay Manumbunggoy, kay Ramiro Murillo. Kag sa tanan ng mga himata, dira kag mga paryente sa barangay Alihes. Hindi ko maminsan yung alam pero salamat, nagkilita ay kita.
0: Oo.
2: Kag nalipagin ako nga nag... ilupdanay kita na, of course, kay Ma'am Lady dira sa... municipal hall sang Valladolid no. Salamat nga nakita kita na. Mga old friends tabda kag mga paryente pa sa ay kalipay mo no
0: mayari gani dito si imo naghambal no ani lang 3 gems lechon
2: ano
0: ang 3 gem ang 3 gems lechon na siling siya Tito Edmond.
2: Ate, oo na ho.
0: Gapamati kami diri sa balay ni Papa Hector.
2: Ah, oo, si Michelle.
0: Sa likod. Ari di sila. Ari di sila kuno si Day Mikmik kag Mama Sunya.
2: O, ito yung mayroon ito na sa inyo ha. Miss Day Michelle, thank you pag-reply mo sa akon. Ito, base ko konta. Update lang ko kay may napatay naman kami nga pakaisa.
0: Ah, okay.
2: Si Nelson Maliswa. Ti daw may mga programa, may mga plano tong ala inti way ko kabalo pagid pero anyway nagtaliwa na siya. Ti condolence no sa pamilya kag so og ginamunis lang ang pamilya no. Nung Hector may udto da. So lo, may timpo galing magkita ilang kita no. Okay? So salamat gid. Kag salamat sa tanan nga nagapalamati udto namon man mention yung ngalan. Po nalipay kami nga ara kamo nagapamati dira.
0: Okay mga K5, salamat gid no kanami gid nga sa piyak sang radio may mga tao galing nga nagapamati man sa aton maghalong gid kita sang aton nga mga pamulungon man.
2: O te dito muno sa Barangay Alihes.
0: Oo.
2: Mana nya bao gapamati kami. Ang taga Kabanggalan amo man gapamati man to panag

0: straight, kundi alahon mo na lang kay mahuya mo tabla. Okay mga key 5, no? Sa tanan nga mga nag-graduate, no? Sa nagligad o kung kahapon, labi na sa STI. Oh,
1: correct.
0: O congratulations dira sa inyo. Ah. Kagalabi na sa iya ni Miss Jacqueline Labrador.
1: Mm, ano hinablos mo na?
0: Hinablos sa pakaisa. Kagalakon man nga pakaisa na si Winsel Van Lim Alipare.
1: Oh, labi na ko nara sila faithful sa church ba doble ang
0: life. Doble ang kalipay gid oh. Oh. So happy birthday man sa tanan nga nag ano sa ilang birthday si CJ Rivera. Of course yaman ni B-Boy Labrador no. Akon nga bayaw ah.
1: Kaga tanyawon ta manggali sang ilang wedding anniversary so utag ining abyan.
0: Oo. Oh.
1: Brother John and Ma'am Ila Siokon anniversary nila.
0: Anniversary man si Ling Jun, no?
1: Siling Simana, no?
0: Ay, grabe,
1: so,
0: no?
1: So, happy anniversary sa ilang adwa.
0: Oh, happy anniversary dira, Ma'am. Kagamo man sa akon ng Iloy Kagamay.
1: Gali.
0: Oo, sa 24 man.
1: Abaw, daw mo ba? Sana ka pala naawin na.
0: Happy anniversary na sa akon.
1: Sana ka pala naawin nila.
0: Okay, ti basta matinawang tubig.
1: Oh.
0: Ang sabihanay, bala, maayo.
1: Daw tani was 24 na ba?
0: Okay, salamat gid no sa akon Iloy kag amay no sa ilang kadlawan sang ilang paghiusa oh. Ng magtiayon.
1: Di mo na subong ang resulta risto bangan ko
0: gaban. Oo, ba kuno ay sila nagpagsugtanay sa sinang adlaw kag nag-away ang butlang no.
1: Amo gid no, why gid?
0: Ay grabe. Sa iyan ni Tatay Winnie kag Nanay Celia dira sa Sindaw Telia Lacson. Salamat gid sang happy anniversary. Mm. Kag amo man sa iyan ni Rivera, no? Sa iyan ni Jisrael kag iya man ni Jeffrey Rivera, happy anniversary. Kag iyan man ni Dudoy Lim Alipari, birthday man.
1: Tapos ang inyo ya Father's Day.
0: Sa buwas ang amon Father's Day. Oh.
1: Amon sa lunga Domingo. Ah. Tingbo lang amon.
0: Happy Father's Day sa buwas ang mga tatay. Excited na sila gani. Subong, abi nila gani. Subong lang Happy Father's
1: Day. grabe.
0: Excited.
1: Grabe ka-excited.
0: No? Umigo ta sa, ano, sa dito sa may Victorias, si Alfonso Moico.
1: Ay, gali.
0: Oo, may auto. Oh,
1: kung mga, may nakilala ko lang tatay, isa na siya sa mga tatay nga gitawag Huwaran.
0: Ay ne.
1: Oh, aron. Grabe.
0: Ate mo niya aton dapat isundon nga mga tatay.
1: Amo gani makita mo na siya daw hindi ka malipat sa iya kay may mga butang gid ka perimatunan sa iya.
0: Ay tuod no. Oh, dinami gid no. Ti iya pa lang gani nga tamyaw diri ho nga dumayara na unod mo.
1: Oh, sa ngalan lang Alfonso Moico.
0: Oh.
1: Ay, hindi na basta-basta.
0: Mga tawo nga sa diin daw ka mga antik la.
1: Oh. Diyan muna nga salamat no nga may mga
0: nag-ambal di mga antikan.
1: May mga abyan kita nga kaangay sina nga makuha kita nga ehemplo no.
0: Oo. Te salamat gid sa inyo tanan ha. Okay mga kifay magapangamuyo kita sa imo Dios salamat gid sa kagayunan ginhatag nimo sa amon. Salamat sa kay Pastor Edmond Panag and Trinity Bible Baptist Church dira sa Talisay. Kag amo man ang suporta sa amon dira sa Bacolod Bible Baptist Church Barangay Bata. Sa Bangga Roslon, salamat gid kag salamat man sa kaaluan ni Dr. Amiloy sa tanan nga mga tawo nga naga-support sa likod sang radio kag sa sining via Facebook. Salamat Ginoo kag i-pray namon o Dios nga ikaw agid padayon nga mag-bless ang sining station K5 News FM kag amo man ang tagsa ka mga ining programa buhi nga paglaom. Sa imong ngalan o Dios ginapangayon namon ini sa matamis ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay mga K5, salamat gid ka gakadlaw man aton abyan dito sa Victorias ba. So, mga abyan ari naman kita no sa so, nagligan nga adlaw gintopiko naton ang tatay kun ano ka huwaran sa mga tatay kag dapat gid ang tatay may ara gid nga tuman nga relasyon sa aton manluluwas nga kay Kristo Jesus no. Kay balo ka kun may ara relasyon ang tatay sa Dios boko nami gid sang flow sang iyang ginatawag nga pagkabuhi. No karon ari kita karon sa parenting o kon ginasiling naton nga pag ubay sa aton nga mga kabataan. Paano iubayan ang aton mga kabataan? Kag paano naton ini-plastar sa ila ang mga kabagay nga maayo? Pero pastor nga kinanlan gid ang parental guidance ao, no? Ang parenting counseling, ang ilang pagiha. Okay man lang kung hindi na, no?

0: naman.
1: Eh, ang pamangkot ko ang palitan, nabi, why si Tatay Winnie, kag si Nanay.
0: Nanay Silya?
1: Oo.
0: Oh. Oh, tindi
1: na lang. Sa gamay ka pa, why, abis siya nagatugda sa imo, ang pamangkot, diin ka subong.
0: Oh, sa bagay to, no? Tibalo ka kung gisa, atong pinaka... pinakadalitan tong mga pag-correct sa ang una sa aton ang punta kabilugon mo.
1: Aw, oh, tiyamo tong kwan atoya. Tungod sa tong mga butang, although nga sakit pero ang resulta kundi may maayo nga dala.
0: Ah, oo. Kisa ganyan, kisa naman, nami mo kung isa ang mapapabakol, tablang kung takot sobra ito makasalawa yun.
1: Hindi mo ahwal siyang ginawa ka ba, hidat labit, hisya din, may disiplina.
0: Oo.
1: It's a mark of love. Galing mo na simple, kundi umintindihan ang purpose, nanon ni nga do kaluluoy sa akon ha.
0: Ang imo lang mabatian ang lagapak.
1: Oh, te, may nagambal sina nga isa ka magwali sila niya. Kung ang imo nga bata kuno subong hindi ang pagdisiplinahon, maabot ang panahon nga ikaw disiplinahon ka bata mo.
0: Oo, damo na nabalaan ko. Oh. Mm. Kay may ara mo kisa nga sobra ka disiplina, gabalik man disiplina sa kabataan niya. So karon pastor amo ning isa ka butang nga nakita naton kay it is very important especially sa mga tatay kag nanay kung paano nila ikibunon no ang ilang mga kabataan kag maplastar bauti si Toto Alfonso nagambal lang ya Father's Day sa inyong duha
1: bauti ara lang kami dia ang ano gimana pa bala lang
0: basta maghamon ni may
1: dala oh
0: may dala gid na
1: ay nanong gaduda ka pay mo yan
0: pasensya gid kay balo ka kisara kita sa ginatawag nga
1: happy good happy
0: sa bagay to no daw kanami sa imo nga mga perception no do matyag do ka blurred sa akon
1: oh di makibot ka lang na karon mandabla
0: okay
1: lapit ka daanda ang kwan ang da, ang nabugnaw nga molda sa iya lapit lang na da
0: ah, may ara dira
1: ay lapit sa Victoria may ara
0: ayaw galin no te sige ama basi mo lang ang Lunes mga muna
1: oh mga Lunes
0: tulo tawhay eh no tulo
1: tawhay oh sakto
0: basi mag text ah sige na lang mga K5 ah. Okay pa dayon nun naton malok ang mga K5 ka namin mong kis ang hindi mo lang mabulong ang imo kapag overwhelmed sa imong stress kag makarelease ka no amo na istoryahan naton to sa
1: Lakuan sa airport
0: sa airport police no ay ka namin isang mga istoryahan no Sir Nini no
1: Sir Nini
0: salamat good so mga K5 no padayon kita no may ara kita ang mga ginikanan so actually for better for worse nga naga-influensya sa aton kapoy pero pastor seldom ang mga ginikanan o kun ang tatay nga nagatudlo nga malain silang kabataan no
1: daw ay maguro sang tatay kun normal nga tatay nga jakto nga pagka tatay ano kundi simple kaayuhan
0: oo pero galing pastor ini balaho ang ginasiling nato no para sa pangunahuna sa isa ka tatay like for example daw medyo dibuin na sa abisya sa mga pulo panahor ti siyempre daw dira iya nakita nga daw kamaayo ti i-relaya sa bata niya anak nga mo sina so which is nga kung para sa iya good man para sa kabataan pero kung ipagyo na to niya sa Biblia ti daw ka cannot be bala
1: we are talking about we are not dire sa aton ang ining aton topiko the this is not about material position. This is about this is a spiritual legacy nga ginambal
0: nato. Oh, about ikatahom gid no.
1: Or ka spirit or character, no? Building character.
0: Kay kabudlay lang kung kis ang mga kabataan subong, lain yang ilang gina-build up, no?
1: Mugani oo, ti importante man nga ang gitawag blang values o kung spiritual values o kung character among ma-install, mo install sa kabataan kay posible ba nga ikaw blang pinakamilyonaryo nga tao pero ay kabalyos, ay gapon pulos.
0: Oo. Pinsara bala. Ano ang lang values bala? No, pinsara nato na. Pag siling kabalyos, ang bili, di ba? Damo ka kwarta pero ay man bili. No, di a joke na na.
1: Mga gani, hindi malain ang kwarta pero kung why ka sang values nga gina tanaw dira.
0: Why ka manner of life?
1: Spiritual nga mga bagay sa imo kabuhi.
0: Oo. Kag mga K5 no nakita naton diri kung ano kadako ang impluwensya sa isa ka tatay o kung isa ka ginikanan sa kabuhi sa isa ka tawo. So par pastor, ang aton nga mga gawi ini nga kung kisa nagasunod pa niyo kisa sa aton nga mga ginhalinan pa mo. Oo. Kag na-develop lang ni sa panahon nga sa diin nga na build up ta bangod sang aton man kis ang pagpakigupod man sila kag ilang pagtudlo no
1: correct
0: may ara kuya pastor nga hindi ko malipatan ang gitudlo sang akon nga tatay siya nang una nga akon nga teacher mo inablang Jose Rizal Jose Rizal ay amo Jose Rizal I was born in Laguna. I was born in Calamba is in Laguna. So hindi ko giniya malipatan hasta subong. Kasi namo lang na.
1: Oo, oh, tipro bisan amo lang na pero kon wai kasi na matuloy eh base ang imo paghangop kada sinuni saya nga estranghero man.
0: Oo. Oh. So ang pinaka principle nga nakita ko nga it is at gamay nga mga pamulungon pero naka-inject sa pangunaw na ko hasta subong hindi ko giniya malipatan.
1: Oo, okay. Pero sa imo karon kay gintawag ka na sa Ginoon magwawali ka.
0: Oh.
1: Ano ang pwede mo ma-release sa imo bata may tulo kundi mga espirituanon kag mga biblical principle kag ang ano bla ang gahom sang Ginoo sa aton kabuhi.
0: Ang akon man lang isa advice sa ila siling ko amo ini. Bayaan yung tanan. No? Hindi lang ang pag meditate sang pulong sa Ginoo kag pagpangamuyo. Kay balo man ko nga kon ining duha hindi nila mapabayaan. Ining tanan hindi man nila bayaan.
1: Do natandog man tagipusoon
0: ta. Ay grabe, ti pasensya gid no. Nakasakit ako nakapalipay.
1: Nakapalipay. Grabe nga panugdaon kun. Saro ikaw oh. Bata hindi ka pa nakabatiag.
0: Oo, oh, dai gisad lo makasiling ka man nga duga panuguntugo na ni.
1: Hindi pa dela. Laway pa way.
0: Okay, siling sa aton migo sa Victorias mga pilang kut mga pilang. Pero ginagano pangapi guro tapos eh, no? May tapos ang tapos bala may pangapi.
1: Oh, sa tapos may pangapi ginasumpon.
0: Kay si Sir Kim Arison Flora, good morning.
1: Oh, basi dalo niya man nagrutong ko na ato mundilo nga taga Kapitan Ramonte natural upod man na sila.
0: Ah, may mga modelo pagalit. Ay, mga oh, mga waran gini, no?
1: Oh, mga waran na. Ang taga Victorias, master.
0: Oh.
1: Ang taga Kapitan Ramon, modelo. Hindi ka pa sila ma...
0: Away kita sang ano sila. Away grabe kita. Grabe mga title. Gid.
1: Kung hindi tabi na nila sa pakon, kaluluoy kita.
0: Oh, ting mga kabataan nga na under sa ilan.
1: Ay,
0: mali pa yun, gid.
1: Mali pa yun, ya.
0: Namin nga mga tatay, no?
1: Oo. Oh.
0: Siguro sa isa kay Gayan Guru di tani makambal man sila no?
1: Ay ti daw amo gid ang atong ginapaminsar man okay. Galing ti depende man sila kon batuno nila na.
0: Oo, oh, sa bagay si ilam nagyapon kay budlay man ipilit mong kabayo sa correct. Tubig. Balik-balik lang kaya.
1: Pero namin na sila pambalon bahin sa muna ang mga bagay. No?
0: Kisa gani ko yung maghambal na sila ga tanga lang kita kay mayo gin mag-advise.
1: Bala mo kita nga mga huben dapat magtulog siya na sila kaya tiis na sila may mga
0: ay gali. Ko. Ay grante. Sige na lang. Basi karon lain pa na akong mahambal nila.
1: Tiyan mo niyo, Paso John. Sa aton vlog ito piko ni nga about sa parenting.
0: Oh.
1: Ang na isa ka bagay dari nga dapat aton
0: importante gin ni gali.
1: Sa aton. Panong dumun amo niyo. Parents must love their children.
0: Okay.
1: Meaning, more than just giving them good gifts,
0: uh-huh.
1: Or but it involves discipline.
0: Ay nang gugma nga may dala disiplina.
1: Hindi lang gani kuno, hindi lang bastante lang nga maghatag kay sila pagkaon, dumdumon mo ila birthday kundi part of that is ang gitawag nga disiplina.
0: Ah, okay. Pero kay ti pastor karon amo ni, ti siyempre ang gusto gin naton bilang isa ka mga tatay sa panimalayta which is nga ka good man bala nga mga intention, okay? O para nga malipay sila. Ti siyempre kung may ara-ara ka, kung ano ang ilang ginapaminsar ka ginahangyo ihatag naton.
1: Oh.
0: Oh, daw hindi niya malain.
1: Mm.
0: Pero sometimes pastor, kung hindi naton pag ibutangan sa ginatawag nga dala disiplina bala.
1: Mm.
0: No, ti sa dalayon naton nga hatag pag-abot sa panahon kaway ta ihatag anong maging resulta man no?
1: Oh, ti amo ra gani nga samtang nga nagahatag kita sang maayong butang at isip pagitsin diyon sila nga hindi na iya sila nga sa tanan nga tion kung anong gusto niyo ara kundi gina-appreciar ang ila pag pagsunod, pagtuman, pinagi sa mga gifts nga ila na bato.
0: Oo, no? Kagaraga ni Pastor kung kesa sa mga balita bala nga mabalaan naton, nga grabe ya ang long sa mga kabataan, especially ang ilang nga mga ginikanan, mga OFW. Thinking ang mga ginikanan, which is right man ilang concept, okay, padalaan naton ni eh, kung anong imuda at panggaano i-baklon mo katanan-tanan, hindi kali enough. No kay nah. Ang magsiling kitang money matter material things it cannot build love. So that's why nga as a parent especially for the father no nga dapat gid ang pagpakita sa pagigugma labi na sa mga kabataan. Kay kung kisa pastor kung hindi klaro ang pagpakita mong gugma kung kisa ang love daw ka unfair mo.
1: Kay amo ni ho hindi magikan lang nga siyempre may mga tatay nga daw ka expressive. Ga, langga, kung ano panda. May mga tatay, gaypul na, pero makita mo siya aksyon.
0: Ah, oo. Do, sa imo, kung na gani, nakita mo mga amo sina.
1: na yung interview. Tag na karoon na yung sabat blan.
0: Natatay mo. Ganun din expressive la. Pero kita mo yung nakaksin. Ang gugma mo.
1: Teka, amunin mo. Ang gataw da is kina kwang kita bla ng hindi lang sa pulong kundi sa buhat makita.
0: Oo, okay? Mga key
1: so, proactive kita gumutubo proactive. Kaya nakambal diri oh. Parents are responsible not only to teach their children biblical values but also to consistently model for them.
0: Okay.
1: Or lives of obedience.
0: Oo, tituod gid man. Okay, dapat ang tatay gid kay kabudlay man nga ang ibalik naton bala ang imo to gintawag nga modelo sa Kapitan Ramon.
1: Oo.
0: Amo gid to ang pinaka typical nga example.
1: Ay, oo, grabe to ya.
0: Oo. Kag dapat gid mapaander kita kay sa seminar sina sa iya.
1: Oo, ti balaan mo makita mo na yang nawong ya to gid seminar ka na mo.
0: Ay, grabe.
1: Grabe. So I hope taga Kapitan Ramon ka pamati da kag ang iya
0: Oo.
1: Si Ma'am Juna, may utod ang mama.
0: So, okay. Ang ayari pag hindi nga ito, ano, si Sir Richard Bayuna.
1: Bawa araw man. Nag,
0: ano, huwaran mo nga tatay?
1: Ah, oo, grabe. No.
0: Tatay gid leader, pastor. Mm. Ah, okay. Ang tatay gid nga leader, nga, kag pastor. Mm. Mati kami sa inyo. Te, sige,
1: sige, may lang pagpamati da.
0: Happy Father's Day, Sir Richard, kag sa iya ni Ma'am.
1: Mm, babe.
0: Babe. Okay, so parahin kita mga key five, no, pastor. Ang nakita natin dari, labi na sang ginatawag nga parental, no? Or parenting guidance, especially sa mga kabataan, importante gid. Kag hindi kali pastor natin pag isalig sa mga gadget, no?
1: Aw, siyempre, ang gadgets, kung aton tanawon, paso dyan, may maayong nga bagay da, kag may malaiman. Kahit siyempre, hindi kung labi na kung siling sang isa ka magwali.
0: Oo.
1: Kung control mo ang gadgets, okay na. Pero don't allow the gadgets to control you.
0: Oo. So, kung kisado ka amugin ng kalabanan, good, no? So, kung nakita nato ang ginatawag nga paghigugma, siling niya, that means more than just giving him good gift. So, amo nang nakita nato good sa karong ganyan law. Ano pag ito ginambal ni mo gani, Pastor Gina? Parents are to take responsibility for teaching. Ba kung kisa tuon, no? May arang ang panahon ko kaysa ti siyempre kapo si nanay, kapo si tatay. Nakabataan bala nga daw medyo makulit bala, no? Pa, oh, amo si nanay, no? Amo, ano na ni sini doon, medyo kaano ka man daw, kakapoy daw, kabunday. Kaya ang kabataan ka damo sa palamang kutanon mo.
1: Pero abay mo pa sa John,
0: sa
1: nagkadugay bala, kaysa gabasa-basa man kita, may experience, pagkita natin nga. Wala man na sila kailangan nga-explicar mo in full detail.
0: Okay.
1: Ang ilang malaglan, listening ear.
0: Ah, okay.
1: Para ba, maghambal sila, may nagpamati, bla.
0: Oh.
1: Kaya ang, kung galing sina ko, no, ang epekto is, they only ask for an assurance.
0: Ah, bodo grabe, gidla, hindi ba ko mainalamon ang naghambal. Kaya daw ka-correct, gidya, no? Kung nakogor na, basi sala pa na.
1: Wala mo. Importante mo magbasa kita ka mamati kita mo.
0: Oo, Happy Father's Day lang kuno sa aton nga duha sila ni Sir Richard Bayuna.
1: Ate, iti salamat ha. Salamat ha. May naka
0: may ara man na. May unod man na.
1: Ate, basi mo ita kabalo ba?
0: Happy man.
1: Oh, happy man siya.
0: Nabali pa yung kita ng mga iloy.
1: Balaan mo pa, so John, wala sa isa ka pinaka kanami, dumdumong blanga, inablang makita sa mga bata man. Nga, ikaw nga tatay, nga nag-atindi. Mali pa yun man ikaw.
0: Oo. Oh, siyempre.
1: Puro ko lang nga pinamurugso.
0: Oh, hadlok mga kabataan, mangkot. Mangkot ay tatay, makita mo.
1: Te pro kisa hindi gid maabot as human may mga panahon siya nga do kaya do may mga iritasyon man nga nagabot. Pero kung kaysa hindi man malaing nga magjok-jok man ka sa mga anak mo ha.
0: Sunod-sunod. Pero actually pastor ang ginaplastar gid nga love nga ginhambal ibalik ta tong love. Ini mala ang love especially sa aton nga mga grandchild no. Ang love sa grandchild ta lain ang gugma man sa kabataan mo nakita mo. Ay ikaw na naguro yung maka-explain
1: diyan. Ate na. May mga hindi man masiling nga labaw kuno ano basta lain lain lang nga pag-express
0: gani man kay isang una ya ti siyempre magpasaway ang mga ano tabla mahuya mata ni kay Sir Bayuna naman kay gapangayo gid saya sang ano man GCash
1: oh ay sorry agale
0: GCash nyo Ate, sige, tapos programa kay ako sini Ma'am Bebs ni hindi gini malahugan mo.
1: Oo, okay. Kabingat galing ng mga tao galing noon, hindi gali malahugan.
0: Oh, sige, salamat din Ma'am Bebs. Lumahibi man ta siya naman.
1: Hindi ka gini maglawag-lawag, laki ka mga bingit siya na ang mga tao.
0: Oo, isa na ko gani, doon nagalumaw-lumaw ng mata ko, ay pagani ka abot ng Jesus. O oh, sige mga ka-K5 na salamat gin may mga tao nga nagapalangga gin man sa ato na
1: daw natandog man aton sila ang
0: tagit. Ate dayon gining Father.
1: Salamat ah.
0: Father's Day ta dayon gini. So siling diri ni Proverbs no si King Solomon sa Proverbs chapter 1 verse 8. My son, hear the instruction of thy father, which is nga right git pastor no. Sa mga bata bala no, labi na actually salamat sa mga amay no, ilabi na mga spiritual father, godly father. Kay ang ilayang motivation sa ilang kabuhi pastorya to big ang mga kabataan nga ma-inline gidya sa mga pamaagi sa Ginoo.
1: O kag isal ko na Pastor John.
0: O sige Pastor.
1: Kapon ikaw bala ikaw isa kabata kag may ginikanan ka nga Kristiyanon. Advantage na kay ngaman from time to time may mga pulong sang Ginoo sila nga ma-insert.
0: Oo.
1: Kag matugda sa imo din lang nga puro lang tawhanon nga ideya kundi may pulong sang Ginoo
0: nga ang the best nga nakita ko Pastor no nga malis ang imong ginatawag nga like guy. So to intervene sa word of God.
1: Kag kita kag ang mga ginikanan man nga Kristohanon pagbasa man kamo Bible nyo kay kung kaisa kabudlay biya magtudlo nga wa kita dumduman nga bersikulo.
0: Oo, ang ato nang permit tudlo tong gintudlo man sa aton nga ginikanan nga mabatian ta ti amo man ipatupa tas kabataan ta.
1: Track ni Noy Carde.
0: Tatuboso. Eh doktor ko na yo mabatian.
1: Plaka gali ka tulak ni agen ko hindi bersikulo sa Bible.
0: Ay labo. At tapos at pastor may Tinoy Bina. So iwi tamyawon naton ano si Sam Rivera, good noon pastor yon. Pastor pa nagapamatigig kami diri sa Silay City sa Kumbrahan. Ate sige pastor, ang isa na lang kabutang nga nakita naton diri ho kay may nga gaw sa padala sa GCAS ni Andrew no. Nga kung paano ang kabataan. Si anong mga ideal nga ginikanan ang maging maayo nga parental.
1: Actually magsiling kita ya parents, why magidu sa sing as perfect parents. Ang gitawag nga perfection aral na sa utok. That is an impossible dream. But there is a thing called godly parents. So in order to become a godly parents, hindi man nga sila nga nagambal at perfecto nga kabay. Kundi, biblically, nakahibalo ka sa pulong sa Diyos. Ikaduha, ang imong relasyon sa Diyos, eksakto. Meaning, si Kristo Jesus, ara sa imo kabuhi, kaginbaton mong imubugtong kag-personal nga manluluwas. Kaya nga man, kay pag-abot sa pagtudlunan sa pulong sa Ginoo, may ginabalikan ikaw bala nga bagay kung anong ginimo sa Diyos sa imo kabuhi. May ara ikaw nga palaton itudlo rather than nga nagdepende lang ikaw iya sa sugyot sang ibanda huna-una hindi kundi ang Ginoo iya mo magahiko sa kabuhi mo kag ang imo kabuhi gintawag na mangintagayan sang pagpakamaayo.
0: Wow.
1: Tungod ikaw may pamilya ikaw nga gina ano tawag sina nga ginadumala. So hindi na niya paghanduma nga mga perfecto ka nga aamay kay nga aman, that is an impossible dream. But there is such a thing called godly parents if you know the Lord as your Savior.
0: Wow.
1: So thank you for listening kag sa naga-insert ka naga-share. Salamat man asang inyo pag kundi sa amon pag-acknowledge. No? God bless you.
0: Okay mga K-Fi, mang Diyos magapakamayo sa inyo tatay. Tuturo na kay baloka ang kabataan naton kay isala na sila magbata mo maditso na sila sa pagkaidaran sa aton to prepare their next generation until the next generations come. Always remember it pattern sa aton nga mga tatay kag nanay. God bless you and good morning.
1: Thank you.

0: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang na pasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga palira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
1: Tinig ng Reformasyon.
0: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
1: Tinig ng Reformasyon.
0: At ngayon, narito ang inyong lingkod.

0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C. DDX Beauty Soap.
1: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap. Mamakan sa mga butika.
2: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalang luya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy Squalene Capsule.

0: ka. Matsoy ride man tabi ka.
1: Wala sa kondisyon ang makina ko, ga.
2: Hindi makaariba? Mag-extend ka! Extend, supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
0: Tika, ma-joyride na ta.
1: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno, ha?
0: Sakay ka, Kidia!
1: Siyempre! Naka-extend ko yan!
0: Basta sagad nga, driver. Extend, lover.
2: Extend, supplement for men.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Masakit ang tiyan, masabinabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya. 4 Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. 4 Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, 4 Biotics ka!
6: Ito si Pimpinido, nagsaka akong high blood at nagsaka ang akong sugar. Kapag inom ko sa Luternamax capsule, naglubo ang akong dugo at ang akong sugar.
7: Luternamax capsule and Luternamax coffee blend.
8: Makakal sa malapit na butika.
9: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nigrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM, Bacolod 101.5, Serbisyong Matuod, Tingog Sang Panwa, Pagdayon sa Pag-alagad.
10: 1.5 K5 News.
11: K5
10: News FM.
12: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3.
13: Mabibili sa mga butika.

0: This song is brought to you by DTX 500.
1: Proteksyonan ang baga mo laban sa paninigarilyo. Mag DTX 500 ka.
2: K5. News FM.

0: Cream Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tiin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa madasi ka pagdiulat? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Arjen, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit ka katama, tiyambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa ako, tutunan.
0: Salamat sa Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko, naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong, aga, kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa ngapon nga panin. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Duha ka klase ang asthma. Allergic nga ang kabangdanan. Exposure sa allergen. Kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan, nagalain-lain nga klema, kag iritasyon sa mahigko nga hangin, nga nagadala sang mikrobyo.
8: Si Teresa Avilar, nag-star sa Barangay Bata, nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy's Quarantine Capsule, kay ginayo niya ang balatean ko na asma. Kaya kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy's Quarantine Capsule, asa subong nag-aantos ako sa ako na balatean.
7: Dr. Pinoy's Quarantine Capsule, protection sa mga balatean.
9: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
10: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
11: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
10: Ka! I-shoot na ga!
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhuhud obra para sa mata. Mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Nga ginpapaskog sang Dilberry Extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma. Mag Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang Eye Care Drops ato-ata. Ang Eye Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
15: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Cheers sa barkada nating
18: Night Shift!
17: OT!
18: Breadwinner!
17: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
19: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayong nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps, kag minimum broadband speed nga 90 Mbps, nga may 80% service reliability, kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na.
16: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kagpasok sa budget, magpag Globe G-Fiber Prepaid na.
20: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog, sulit ang inumay, kasagamo sa relax sarap.
21: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
22: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman, kasagamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
23: Happy!
24: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
25: Playtime Entertainment. Born for happiness.
16: Playtime Entertainment. Born for happiness.
26: It's the best part of the day.

0: namang pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Man, kita mo bang nakikita ko?
4: Oo nga, kitang-kita.
5: Ganado kaya malusog.
6: Kitang-kita.
5: Timbang ay mabigat.
7: B-Meg Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
8: May kontrabaho formula pa.
9: Walang amoy.
6: Kitang-kita.
5: Ang pangarap ng pamilya.
7: Sa B-Meg Premium, kitang-kita ang galing.
10: Ang pananakit sa karawasan, ang makauntat sa imo maayong nga mga gawi.
11: Mag-usar sang salon pass.
10: May direct edinga sang kap para makapenetrate sang sakit.
11: Naka-epekto sa surut sang 30 minutos.
10: May long-lasting relief.
11: Tugtog 8 ka oras.
10: Para sa nagkapanalakit nga baka.
11: Liyaw kalikod sa salon pass.
12: This is a mental health acid camphor. It's a generic name salon pass. Symptoms persist until you go.
13: Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.

0: 101.5 K5 News. K5 News FM.
1: This song is brought to you by D3 Bio. Basat ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 numay VCO. Ang VCO numay D3. Mabibili sa mga butika.

0: News.
1: D3, Payo. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso. Mag D3 Payo ka ang D3 Payo. Uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Payo. D3 Payo. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Payo ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Payo. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Payo ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utan kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kapagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Arjen, nagkanto sila yung isang nagligad, sakit-sakit, pidya katama, tiyambas ang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, gula ang sakit. Kit sa
1: ako, tutunan.
2: Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gaya na gid na akon ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
9: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Ginabatiag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akon nga abaga. Tapos, ang palanakit sa akon nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatiag. Pero, may nakasiling sa akon nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani, intesting ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa uli, nabatiagan ko na lang nga nadula ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akon nga tiil nyo, wala na gayon.
9: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
11: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
12: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
13: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
12: Ka! I-shoot na ga!
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula, gagitungod, obra para sa mata. Mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang Dilberry Extract. Kung pigaw na, ipapanulukan. Ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma. Mag-Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang Eye Care Drops ato-ata. Ang Eye Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
16: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Negrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Negrense. This is your K5 News FM Bacolod 101.5 Serbisyong Matuod Tingog Sang Panwa Pagdayon sa Pag-alaga.

0: isang kalubong.
1: K5 News FM 101.5. Good evening Bacolod City. Isang kalubong mga ka-KSS. K5 solid supporters.
0: Isang kalubong.
1: Kamusta ang aton KSS? Nalukpa na ni Mister? Kung wala pa, updan si Buma Granada. Para sa K5 Who Got Love Lines. Galive kita sa Facebook account ka K5 Bacolod. I-comment ang imong request nga kantaga. Ay mong Who Got Love Song sa Sininga Gab-e. Ay palukpan ka ni Boom Granada sang kanamiton sang sunata
0: isa kalubong
1: no kun sa diin madumduman mo ang imo unang boyfriend nga nagtiro sa imo sang kanamiton nagpalupok sa imo sang kanamiton di ba kung kis mabatian ta sa mga music madumduman ta gid ang mga tao nga una nga nagpalangga sa aton di para madumduman mo man. I-comment ang imo hugot love song sa Sininga Gab-e. I-comment mo ang imo nga hugot love song sa Sininga Gab-e sa aton nga Facebook Live. Ga live kita sa Facebook account ka K5 Bacolod. Opdan si Boom Granada 7 to 9. Duwa lang ka oras ga. Duwa kita ka oras magapalupok sa inyong mga radyo, sa inyong panimalay kun sa diin man kamo sa Sininga oras. Basta update si Boom Granada. K5 Who Got Love Lines. Dala lang sa K5 News FM 101.5 Bacolod.
0: Isang kalubong.

0: sa kalupok.
1: Isa kalupok sa aton mga SG, no, mga security guards. Mga ano na ko, no, mga idol ng bayan. Ang bala sa ako ni kumpare ko Rudyard Cabaluna.
0: Isa kalupok.
1: Mga idol ng bayan sila.
0: Isa kalupok.
1: Idol sa mga uyab ko, no. Isa kalupog sa aton mga taxi drivers, e-bike drivers, sa mga uyabay, dara nga ga date-date sa kilid dalan. Mabalon si Nubyohon ga, bakal to na extend food supplement for men.
0: Isa kalupog!
1: Isa kalupog sa aton nga Boom Granada Angels sa Team Lupok.
0: Isa kalupog!
1: Comment ka mo ha sa aton nga Facebook Live, ka-K5 Bacolod. Comment nyo dara yung mga hugot love song, inyong request ng mga kanta.
0: Isa kalupog!
1: Kay palok pana ni Boom Granada.
0: Isa kalupog!
2: K5 Hugot Love Lines. Boom Granada! Boom Granada!
1: Isa kalupok kay Bings Delphine, Mami Bings. Isa kalupok.
2: Boom Granada!

0: Isa Kalupok!
1: Isa Kalupok kay Kumpare Ta Franklin Martinez. Hello Sir Boom Granada. Mayong gabi. Isa Kalupok dira sa family Martinez.
0: Isa Kalupok!
1: Isa Kalupok kay Zandra Dizon Haro. Good evening Idol Boom Granada.
0: Isa Kalupok!
1: Kay Mami Dagaay.
0: Isa Kalupok!
1: Cecilia Banzon dira sa Barangay Mandalagan. Isa Kalupok!
0: Isa Kalupok!
1: Kuparita Rudyard Cabaluna. Salamat gid kay Myrna Hamre-Hamre. Sir Boom Granada, good evening. Kagsatanan nga tagpalamati, kagalantaw live, thanks gid. Sa Kalupok ha, Hamre family.
0: Isa Kalupok!

0: Isa kalubog!
1: Pa-shoutout lang, Sir Boom, sa tanan nga taga Purok Gonzaga, KSS. Gapamati gina di sila tanan, especially ang mga senior citizens. Palangga ko gid mga senior. Naga-idol gid sa imo. Thank you, sir. Salamat ha sa aton mga senior citizens.
0: Isa kalubog!

0: isang alupo.
1: Isang alupo kay Ma'am Remia Sarnicola. Good evening, Sir Boom Granada, watching here in Kuwait. Isang alupo sa ating mga OFW. Kamusta na Ma'am Remia Sarnicola? Kamusta ng tagipusoon ni Ma'am Remia?
0: Isang alupo.
1: Ay kumpare ta Rudyard Cabaluna.

0: Gakalate. Swerte ba, no? Si SG Reyes dara, isa kalupok lang dara, kumpare ko SG Reyes.
1: Isa kalupok!
0: Bati-bati ko no may uyab ka kuno ligad nga upo dara. Isa kalupok kay Anacel Aragon Rico, kamusta ka na, Mads? Ali sa kumari ko, yan nalukpan, giniya. Kitanay kami last Friday to or Thursday, birthday ni Tachimi Aragon lang. Kitanay kami to dito, nung kibot ko, nalukpan, gin si kumari ko, Anacel Aragon Rico. Isa kalupok lang dara si Mumads, ah.
1: Isa kalupok!

0: sa kalupok.
1: Isa kalupok kay Mikaya sang Fortune Town. Dara sa barangay Estefania. Sir Boom, please play.
0: Isa kalupok.
1: Awit ng barkada.
0: Isa kalupok.
1: I-play mo gid Boom Granada ha. Kung hindi mo pag-play, kagtuan ta ka sa K5. Agtuay ko di blaga kay patilawon ta ka sang isa kalupok ni Boom Granada.
2: Boom Granada! Boom Granada! Para sa K5 Hugot Love Lines!

0: Isa kalupok kay kumparita Leonardo Relos. Good evening, Sir Boom. Isa kalupok pa request paminsan-minsan.
1: Isa kalupok!
0: Si kumarita Anacel Aragon Rico. Salamat din, Mads. Kay Ma'am Rimya Sarnicola. Napalukpa niyang K-5 University South.
1: Isa kalupok!
0: Kay kumparita Raymond De La China. Kay Aljan Yabla Dera sa...
1: Isa kalupok!
0: Barangay, din ka gani, Mads. Din ka gani nga purok, Mads. Ika damo ni sa Bibalay, kakalipat mo kasi si Boom Granada. Sa tutong 4. Sa kalupok dara sa tutong 4. Kanamit ni siya magluto sang puto. Sana all, no? Natilawan ko yung puto niya. Namit magid ang puto sa mga 40 taon ng edad. Kasi syempre, yung mga 40 taon magluto, namit.
1: Oo.
0: Salamat gida sa imogin patilaw kay Boom Granada nga puto. Isa kalupok kay Jasmine Mangaw. Kamusta ka naman, Jasmine Mangaw?
1: Isa kalupok!
0: Galive kita sa Facebook account ka K5 Bacolod. Dira ka mo comments inyong request ng mga kanta.
1: Isa kalupok!
0: Mga shoutout nyo dira.
1: Isa kalupok!
0: Sir Boom, please play Kanlungan. Request ni Divina Sangsagaya.

0: Isa ka po kay Mayet Lopez. Good evening, Idol. Pogi, shout out sa ako na. Isa ka po ka, senior citizens na ako, Idol. Salamat kay Ma'am Mayet Lopez. Taga din ka, Ma'am.
1: Isa ka lupog!
0: Isa ka lupog, gali kay Tito Ronnie Jolipa. Kagkay Alicia Advancula, kagkay Makmaka, sa tanan nga tawo diri sa barangay Utod, Pulupandan. Sa kalupok ang ginapalukpan ka mo ni Rudyard Cabaluna. Kay Sir Charlie Oscar, isa kalupok Sir Charlie Oscar, ha? Kagkay Doktora Lizades. Amo ning aton nga friend nga doktor kag army.
1: Isa kalupok!

0: Isa ka po kay Gina Purano. Request Sir Boom sa mata makikita. Isa kalupog dara sa Sunshine Valley.
1: Isa kalupog!
0: Pagreet liog Sir Boom kay Inday Lyra. Gatanaw live. Salamat na kay Inday Lyra. Ano mo na siya ma may dagaay? Isa kalupog dara sa inyo.
1: Isa kalupog!
0: Sa luwat ka live kita sa Facebook account ka K5 Bacolod. Dara ka mo send, dara ka mo comment sa inyong mga hugot love song sa sining agabing inyo request. Kay palukpanan ni Boom Granada, i-play itang inyong mga hugot love song. Kay Jennifer Gumban. Shout out sa tanan nga KSS members, K5 solid supporters sa phase 1, phase 2. Barangay Paraiso sila ng Ana, si Ma Maribet, Maribet Kausing, si Mafe, si Arhel, Arhel Mendoza, si Angela Nieva, Kramales, kagreseller ko di gali Sir Buma sang phase 2 block 5 lot 8 phase 2 no dira sa iyang Changi dira kamo bakal sang extend food supplement for men. Pangitaon nyo si Ma'am Jennifer Gumban.
1: Isa ka

0: Isa Kalupo!
1: Isa Kalupo kay Darlina Sangsagay, si Leslie Along, Gapangita Boyfriend, si Kumparita Raymond Martinico Alonsabe. Good evening, Sir Boom Granada. Raymond Martinico Nigali, sang Barangay Montilla, si Palay Siri.
0: Isa Kalupo!
1: Isa Kalupo kag... Isa Kalupok dira, hindi ta na pwede mabasa ya. O isa Kalupok sa Alonsabi family dira sa Sipalay City.
0: Isa Kalupok. Isa Kalupok.
1: Si Ma'am Minda Lantino, good evening man sa akon partner nga si Robinson. Pag sa akon anak si Romel, si Marlon, si May Rose. Kag sa akon nga apo si Rain Rose, si Reina. Rose, kag sa tanan nga pumuluyo diri sa purok. Din ang purok nyo, ma'am, sa Mayang, amuna, Barangay Tagukon, Kabangkalan City. Isa Kalupok dira sa inyo.

0: isa ka lupok!
1: Isa ka lupok, Sir Boom Patamyaw ko lang, Family Sumido. Si Rodel Sumido, si Charlie Sumido sa Puente Vedra. Isa ka lupok, dara? Si Mira Luna Rivera. Okay lang ko, Sir. Mabatian ko lang imo programa sa radyo. Dula na akon kapoy, Sir. Salamat gid, Ma'am Mira Luna Rivera. Tagadiin ka gani, Ma'am.

0: Isa kalupok kay Ma'am Analine Lacson Mayungge dara sa Himamaylan. Kamusta na si Ma'am Analine?
1: Mas lang mo'y makikita sa aking mga mata.
0: Favorite song ni Kumpari ko, Liper, ang Sa Mata Makikita.

0: sa kalupo.
1: Eh, sa kalupo kay Darlene, natuyo ko na si Darlene. Si Grace Mar Perido, good evening Sir Boom. Salamat gin sa imo. Shout out sa akon Migo diri sa Barangay Utod. Pulupanda na si Jalan. Sa kalupo kay Jalan, ha?
0: Sa kalupo.
1: Franklin Martinez, sa kalupo ka. Si NN Jen Yabla, nakapuli na ko, monitor na ko diri sa Purok Tutong. Dira sa Tutong 4, isa kalupo ka. Salamat Purok Tutong.

Isa ka po kay Tito. Oh, pangalan niya sa Facebook si Tito. Sir Boom, may isa ka po kay Hana. Tagadiin si Hana, gapungko. Kuno subong si Hana, sana all gapungko-pungko lang. Si Sandra Dizon, haro pa request idol, paminsan-minsan. Kay Ma'am Midagay, shout out kay Ma'am Maria Odessa Villanueva. Waikong sang Singapore. Sir Boom, we miss you ma'am, halong always. Abi ko akong na-miss mo. Nag-asa naman si Boom Granada ba? Ariwa, kung ako na lang sana ang ma-miss nyo.

0: sa kalupog.
1: Isa kalupog kay Maria Responte. Good evening, Sir Boom, kay Mayra Luna Rivera. Si Darlene, si Jane. Hello, Sir Boom. Good evening. Request lang ko. Tanging ikaw. Monitor lang kami diri sa Binubuhan, Bago City. Sa kalupok, ha? Dira sa Binubuhan, Bago City. Si Marisa, shout out sa Familia Lape. Pagsatanan nga Tagalayonville. Ga-live kita sa Facebook account ko, K5 Bacolo. Dira ka mo comment. Dira ka mo request, no? Sa inyo mga favorite love song, mga hugot love song sa Sininga Gabi. Di ka mo mag-PM kayo na mabasa ni Boom Granada. I-comment nyo lang sa aton nga live. Salawat ka, K5 Bacolod.

0: isa ka lupo.
1: Ma'am JJM Salvador, kamustang audio, ma'am? Okay ng audio. Pahigo po niya ka buwas. Kilit anay kita buwas, team lupok.
0: Isa ka lupok.
1: Sir Boom, isa ka lupok sa asawa ko nga si Aiza sa Davao. Isa ka lupok lang kaya sawahon mo, ah.
0: Isa ka lupok.
1: Request ni kumpari ko Albert.
0: Isa ka lupok.
1: Iniibig kita.
0: Isa ka lupok.

Isa kalupog kay Mary Ann Olvido. Hinapalokpan niya ko noong lalaki nga nagsakit sang iyang tagipu heart. Kay Ma'am JGM Salvador, kay Tita Julie Hinawea Lumugdang, nga excited na nga maghigop sang arroz caldo nga ginluto ni Boom Granada. Nagluto ko kay arroz caldo, gintestingan ko ati, pwede naman buwas. Kay Ma'am May Dagay, hindi kami gali friends ni Ma'am Bings Delphine sa Facebook. Gilan friend ko sang akon nga Team Lupok ba? Dara sa Bago City ha, isa kalupok ha.

si Vince Axel Dayuno, isa kalupok. Kay Kenneth Yongko, si Arnolfo Bayona, si Marina Responte, Maria Girly Patindol, si Sunny Narceso, si Tito Nilbert Cubia, isa kalupok. Boom Granada, please play. Bakit nga ba mahal kita? Kahit may mahal ka ng iba, request ni Diana. Si Diana sang Punta Taytay, Bacolod City.

0: Hambal ni Darlene, no? Isa kalupok sa mga tao nga wala gasustento.
1: Isa kalupok!
0: Tumingin ka man sa iba, nagupod ka man kay kumpare.
2: Walang sumbat na marilin.
0: Pero bawion ko gid ang akon apo. Kambal sa kilala ko nga taga-barangay M. Basta barangay M lang. Isa kalupok dala, ha? Hello sa uyab nga nagupod kay kumpare. Amo na ni nga oras, amo na ni nga hugot tay, no? Send ka mo sa inyong mga hugot kay palokpan ni Boom Granada. Ang ina-play tabi subong mga hugot love song lang, no? Mga Tagalog. Hindi kita ka-play foreign, Darlene, kay mga ano ta, makapiright. Hindi ka nakakita. Cute ka ron sa live kung madakpan ang live ta. Gusto mo ako na lang makanta live? Mga hugot nyo dara, ah, isend na kay Boom Granada. Kaya muna nga oras, hugot tayo na ni.
1: Isa ka lubog!
0: Biskan gin palangga, taka, wala muko gin balikan sang pagpalangga. Hugot ni King King sang Escalante.
2: Pagtingin ko sa'yo, di kailan.
0: Kabudlay di ang single. Wala gin manaluyag sa akon sa bago. Perting hugot mo, Mads.

Aring hugot ni si Mami Jeo. Isa kalupok, Sir Boom. Kabay pa malukpan ko karon ni Mister. Ha, wala ka na ginalukpan ni Mister. Ha, basi may iba na ga. Pagpuli, kuno sa balay ka po'y permi. May iba na na. Di ba ta Julie? Basta amo na ang mga moves ni Ibanahon. Pagpuli, sa balay ka po'y may iba na na iaga.

Tanawa bala si Mary Ann Olvido kay last time nadakpa niya ng iyang boyfriend may iban. May iban ginaangka sa motor. Para sa kilala na Monita Julie Villalumugdang nag-angka sa iban ng uyab. Binayaan ng iyang bana burns. Duwa kalupok sa akon pinalangga ng asawa. Aria loyal niya si Rudyard Cabaluna yaho. Kay Ma'am Maria Jocelyn Cabaluna. Alaay si Papa Liper kada puli ka po'y manbala. At may iba na eh. Ang banahon nyo kung magpuli nga wala na time kay Mrs. Dudahan nyo na na iya. Si feeling ko si kumpare ko Liper may uyab man na sa lubrahan mo.

0: Isa kalupok, Boom Granada. Please play kung maibabalik ko lang. Isa kalupok kay Ma'am Rowena Villaran Erbito. Good evening nga, Sir Boom. Kapamati lang kami dari sa Purok Maasin, Barangay Dulao, Bagos City.
1: Boom Granada!
2: Boom Granada!
1: Para sa K5 Hugo Loudlines.

0: Isa ka lupo.
1: Amo na galing hambal ko si imo. Si Mami J, ang nakaligad, hindi mo na pwede mabalikan. Kung ginbulagan ka sang lalaki, pangita iban. Ari pa si Boom Granada. Handa nga lukpan ka mintras kaya mo pa.

0: Si kumpare ko da Robert Bustamante nga wala uyab sa kalupok dara sa imo. Si Nalzi Flores, si Rogelio Flores, si Ronnie Erbito isa kalupok. Ah. Si Emeline Jean Tolentino, magabalik si Buma Granada, standby.
1: Isa kalupok.
2: News. Three, Bayo, yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bayo ka. Ang D3 Bayo, uno sang MCT, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bayo. D3 Bayo, diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Miskag pigaw ang imo immune system, mag D3 Bio ka na. DTX 500, ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500. Pasami ka bala nagaugtas kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw, ini ang kabagdanan sa matasi ka pagtingulan, kalaman ang abyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500 ang stress malikawan, pagkaburigon malimta. DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako galing si Arjen, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit kaya katama, kaya basang tiyo ko tumarkos ang Mighty C alkaline vitamin C 2 capsule 3 times a day, tatlo ka adlaw, ula ang sakit sa ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Anika, kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundot Ausas, madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix, magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akong tulog, subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina, gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga panit. May yara ini sang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, sa ginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
9: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue, kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.
10: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pinoy Squalene Capsule.
9: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan, agud mapabalik ang imo puwersa kag naganami ang imo tulog.
10: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Energy booster.
11: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
12: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble, sagad-sagad pagkanya mag-shoot. Pero wag ka, bisan ka po'y na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha, kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
13: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
12: Ga! I-shoot na ga!
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagawin mong hood obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagawin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imong panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubod sa pagbutang sang I Care Drops. Ato-ata ang I Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
16: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nigrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM Bacolod 101.5 Serbisyong Matuod Tingog Sang Panwa Pagdayon sa Pag-alagad 101.5 K5 News
17: Boom Granada
18: Boom Granada
17: para sa K5 Hugot Love

K5 News FM 101.5. Sa kalupok sa aton mga kakiyasas, K5 Solid Supporters. The live kita liwat sa Facebook account ka K5 Bacolod. I-comment nyo mga hugot love song, nyo request ng mga kanta. Dan si Boom Granada para sa K5 Hugot Love Lines.

0: Kay Miss Rons Martorillas de Rosa Rons Pateri, isa kalupo kay Minda Lantino. Si Kumparita Michael John Reyes, tagarin ni si Kumparita Michael John. Good evening, Sir Boom. Salamat gid kay Jun Jun Haliko Azuzena. Good evening, Sir Boom. And the best 11.5 K5 News FM. Salamat, ha? Jun Jun Azuzena.
1: Isa ka lupo! Isa ka lupo!
0: Timplahan si Macy's ang DTX Coffee Mix. Pagbugtabwa sa aga. Happy, happy Father's Day. Advance!
1: Isa ka lupo!
0: Sa ato ng mga papa, papi, daddy, ano man ang tawag nyo sa inyong pudra. Happy, happy Father's Day para buwasa. Dapat ya sa sinigagab iya. Magainom ka na ya kung pare extend food supplement for men. Ready na dapat para makambal si Mrs. Amoniaga.

0: Isa kalupok kay kumpari ko dira sa Himamaylana, si James Bornales nga wala uyab. Kamusta na si kumpari ko James Bornales Goles? May ari di bala kumpari ko James o ginagapangita sa boyfriend si Leslie Along. Diba si gusto mo, Rito, taka sa iya, ino? Perito, kanibong Granada. Advance Happy Father's Day to all father all over the world. Kapalokpan ka mo ni Boom Granada.
1: Isa ka lupong!
0: Ready na ko niya si Ta Julie. Hinovia lumugdan nga malokpan ni kumpari ko Henry. Isa na all ba? Preska ba? Tiyagay ko si Mumas do. 18 ka lang mads. Mga mamu ka na mads. Boom Granada, please play Ikakasal Ka Na para sa friend ko nga nag-asa gid ako kag nagpalangga ako sang matuod-tuod. Pero pagpuli ko after 2 years, ini nga kanta para sa imo. Ikakasal Ka Na. Si Jane Nigale sang Sagay.

0: Isa ka po kay Sheila May Sigovia. Good evening, Sir Boom. Pa-shoutout sa family Santander sa Purok Paraiso, Barangay Manasilingan. Isa ka po dira sa inyo.
1: Isa ka lupok!
0: Kay Darlene, nga guwapa, sana all malukpan. Gusto mo ang malukpan, gaaw? PPM la si Boom Granada. Si R. Bias. Good evening, Idol Boom. Kita takagapon sa San Sebastian Street. Tanigin sa pack mo si Boom Granada. Amo ka mula permi, no? Makita niyo si Boom Granada. Wala niyo gina kuwita ko black, hey. Para makapangapingapi, mantawan time. Kung makita niyo si Boom Granada, hindi mo iuya. Kuwita.

0: Parang agalit, sir. Anong ginasakyan mo, sir? Ga-drive ka man. Sige, next time la, sir, kay Piyo. Ano ko ng ano, businahi? Seryoso, gid ko yung mag-drive, sir. Siyempre, kay good line na mag-tugal pa, kitabla, ha? Seryoso mo ko gani sa tanan nga bagay. Pero wala ako gin seryoso, be. Di ba ta, Julie, no, via lumugdang? Biskan, ano mo ka seryoso? Kung intuon ka ginaya. Rowena Villarreal Erbito, good evening, Sir Boom. Request ko, low bat na ba? Kundi i-charge mo. Joke lang, ma'am. Basi na son yung Sabado, hindi ka na mag-join, ha? Ay, mapakuha, gali, buwas dugo, si Ma'am Rowena Villarreal Erbito.
1: Isa kalubog!
0: Si Mylene Joyce, si Dion. Isa kalubog sa'yo, ma'am.
1: Isa kalubog!
0: Sir Boom, please play Maging Sino Ka Man para ina sa babaying ginpalangga ko sa matuduod. Ginhata ko ang tanan. Pero dugaduha-duha pa siya. Kung ako gid balang iya palangga. Ay, nano man. Sa kalupok lang kay Aaron Sang Villadulid.
1: Isa kalupok!
2: Dati mong pag-ibig, wala akong pakialam.

0: Isa ka lupo kay Jana Sang Escalante, si Darlene Sang Banago, si Mikay Sang Ibi Magalona.
1: Isa ka lupo.
0: Si Luz V. Pasulyap-sulyap pang request.
1: Isa ka lupo.
0: Si Divina Sang Sagay. Pag si Margie Sang Banago. Sir Boom, pa-play please. Pakisabi na lang para ina kay Joy Joy.

0: Isa ka po, Sir Buma, kay Arnel Santander sa Purok Paraiso. Kamusta na si kumpare ko, Arnel? Loyal man gapon kay Sheila Sigovia.
1: Isa ka po!
0: Silang gata, Zilia Escamos. Kamusta ka na ga?
1: Isa ka po!
0: May boyfriend na? Kung wala, pare, si Boom Granada. Pakisabi na lang na mahal ko siya. Di na baling may mahal siyang iba. Pakisabi mo siya. Good evening, Sir Boom Granada. Hello sa tanan nga K5 University, sa tanan ko nga mga classmates.
1: Isa ka lupo!
0: Tana all ba may university ba? May university, galit si Tito Eric. Isa ka lupo ka? Ganun pa man pakisabi
1: na lang. Isa ka lupo!
0: Si Tito Ronnie Sabiat. Good evening, K5 Boom. Watching live kami diri sa Handumanan. Good evening lang sa inyo, tita kag tito, ha? Dira sa barangay Handumanan.

Isa ka po kay Boss Michael, sa asawa niya nga si Mambing, si Terter, si Gina, si Analiza, si Joven. Isa ka po dira sa inyo sa Juliano Store. Salamat gid kay Boss Michael, kay Mambing, si Terter, si Gina, si Analiza, si Johnny Vin. Mga suki ni Nong Vincent Coral, di ginapalokpa niya dira sa Juliano Store.

0: para sa
1: isa kalupo.
2: Isa kalupo kay Ma'am Lucena Mendez Revellame. Good evening, Sir Boom Granada. Isa kalupo, please pag-greet ang akong son. 33 years old. Happy birthday. Happy birthday also to my mom in heaven.
1: Isa kalupo!
2: Si RG Boy Revellame. Isa kalupo dira sa inyo. Sa tanan niya may birthday. Happy, happy birthday.
1: Isa kalupo!
2: Si Christian Linihan. Kamusta, Sir Boom? Mayong gabi. Shout out sa imo. Gwapo-gwapo. Bopper. Igay, sending niyo mga hugot love song sa aton nga Facebook Live. Kaki-5 Bacolod.
1: Isa kalupo!
2: Para malok pan ka mo ni Boom Granada ang inyong mga tagipo heart malukpan sa kanamiton sa music lang na play ta sa bunga gabi. Kaya basa ko ni Darlene malukpan yun ang iyong heart gabi-hibi gid sa kuno sa mga sonata gina play ni Boom Granada.
1: Isa kalupo
2: si mo Darlene sang sagaya.
1: Isa kalupo.

0: lugar.
1: Ano mo si Christian Paul Darlene na boyfriend? Na naol ba? Ga-join sila duwa kay Boom Granada ba? Isa kalupok dira sa Sagay ha?
0: Isang kalupok!
1: Kay Ma'am JJM Salvador. Sa ako niya Team Lupok. Salamat, Ged.
0: Isang kalupok!
1: Kay Ma'am Rowena Villeran Erbito. Good evening, sir. Po shout out da ang Mel's Tambayan. Kanamit blas ang putos ang Mel's Tambayan. Namit pa sa kilala ko.
0: Isang kalupok!
1: Ang pinakanami nga puto, kagturon, gulay, nachos at iban pa. Available gid adlaw-adlaw sir Bumti, wala gid ta da. Ligad nakagdala na din si Ma'am sang ano, sang turon. Oo, color violet nga turon. Nachos lang ako, buwas Ma'am, ah mapaki 5 ka man buwas, di ba? Rowena Villaran Erbito.
0: Isang kalupok!
1: Si Ma'am Rowena ay ano niya, loyal niya kay Banaho niya.
0: Isa kalupo!
1: Dara sa GK, kay Ma'am Indang Hilado Sarad, kamusta na?
0: Isa kalupo!
1: Wala na bang pag-ibig, Boom Granada? May ara eh. Pero si Boom Granada, hindi na magpag-ibig luwat. Hindi na magpalangga luwat si Boom Granada. Kabudlay, magpalangga, tapos intuon ka malang Japon. Intuon? Ah, neighbor lang, Sir Boom. Neighbor lang ka mo? Tingo na kuya kay John Christian Paul ni o John Paul. Panguluyagan ko ni si Darlene yung mag... Kung akong neighbor mo, Darlene, ah. Lukpan kagit kay Boom Granada. Lukpan sang pagpalangga.
0: Isang

0: Hugot Love Line.
1: Araw next song taw request ni Darlene. Would na magsunggod si Darlene ng wala na bang pag-ibig para kay Christian Paul sang sagaya.
2: Isa ka lupo.
1: Pamatiili to do Christian Paul. Kay Chris Kai sa kalupok.

0: Ate, goods na darling, no? Wala na bang pag-ibig?
1: Isang kalupok!
0: Isang kalupok lang dara sa Sagayang. Kay Tita Chimi Aragon. Isang kalupok ta Chimi Aragon. Silang gata Zilia Escamoz. Kay Ma'am JGM Salvador. Kay Tita Julie Hinovel Mugdang. Sa akong nga Team Lupok. Dira sa Juliano Store, sa Kalupok. Ha? Kay Boss Michael.
2: K5, Hugot Love.

0: Isa kalupok!
1: Isa kalupok kay Ma'am Analine Lacson Mayungge, dara sa Himamaylan, kay Ma'am Cecilia Banson sa Barangay Mandalagan. Kay SS Barangay Mandalagan, isa kalupok. Kay Ma'am Chuli Collado sa Chok Collado Store.
0: Isa kalupok!

0: Si Ma'am Lucina Mendez Revellame. Treat mo ang ako na asma na Happy Father's Day si Randy Revellame. Sa tanan-tanan mga papa, daddy, ano man tawag nyo, Happy Father's Day. Advance Happy Father's Day para buwas. Dapat ya timplahan ni Mrs. si kumpare ta pagbugta buwas sang DTX Coffee Mix. Si Mama Dagay, si kumpare ko Liper, isa kalupok dira sa inyo.
1: K5 Hugot Love Lines.

0: Isa kalupok!
1: Isa kalupok kay Mary Rose sa Astrelio. Isa kalupok si Muga. Nag-PM kagid ga ba? Si Sir Kaloy Herongano. Isa kalupok ha. Good evening, Idol Boom. Filmapi Boys. Kaloy Herongano. Isa kalupok lang dara sa Filmapi Boys.

0: si JR Rica Plaza, kag si Joseph Rica Plaza dira sa Purok Amakan si Palay, isa kalupok dira sa inyo. Salamat gid sa pag-join kay Boom Granada dira sa K5 Hugot Love Lines. Si Tita Chimi Aragon, si Chona Zapanda Barco, si Darlina Sangsagaya.
1: K5 Hugot Love Lines.

0: Isakalupok!
1: Isakalupok kay Laila Montibon Luces. Good evening, Sir Boom. Isakalupok, Laila Luces, ang Alunan Relocation Site, Barangay Granada. Si Jane, isakalupok si mo, Jane. Mansalon, good evening, Sir. Kapamati, gid kami di Subong sa Imo Live. Good evening. Upod ang bata ko nga si Jade Watchman Salon. Pakiplay sang song na Habang Ako'y Nabubuhay. Request ang wife ko. Salamat gid dira sa Mansalon sang Bonifacio Extension, Lag-asan, Bago City. Si Noyleta Mansalon, isa kalupok dira sa inyo. Pabibi girls, isa kalupok pabibi girls.

Si Neo Lanza Mansalon, kada sabadugid kami gapamati isang programa mo, Sir Boom. Kindly please play the song Faithfully. And please greet sa mga taga Fabrica Master Employees. Mayong gabi. Salamat ta kay Neo Lanza Mansalon. Amo man si Mary Rose Sastrelio. Sakit man sang music mo. Boom, ara balagi na palangga mo sa pero mangita sang iban. Amo na mga cheater na mga tao. Si Alma Mansalon, isa kalupok ka, ha?

Gwapo ang DJ isang K5 na may kamagpalangga boom. Tila one mo gain. Si Mary Rose, isa kalupok. EPM la si Boom Granada. Si Tita Ariola Hisona. Good evening, Sir Boom. Salamat gina. Kay Albert Iscanyan. Pa-shoutout kay Numat Oherol Rizal. Din si Numat, ah, mapuli na sa Bacolod. Lagi ka pa batsyag si Numat, mapuli na galit sa Bacolod. Ang Marhen Sisters dira sa Lopuasa Village, isa kalupok. Ah.

0: Isa ka
1: shout out sa sister ni Ma'am Tinina Marhen, no? Munang ang Marhen Sisters sa Lopez Village, Kamingawan, Barangay Estefania. Kag si Ma'am Tinina Marhen, no? From Albert East Canyon. Mga ka-K5, madamo gid nga salamat sa pag-upo nyo kay Boom Granada. Sa ako nga Team Lupok, sa ako nga Boom Granada Angels. Madamo man nga salamat sa ato nga CEO, Boss Doc Ramilui, sa pagatag opportunity nga mapungko diri, mga programa diri, kag makambal sa sini nga microphone. Sa technical side, ka K5 Raimuel Alcantara. Hasta sa daso naman nga Sabado, same time, same station, same DJ, Boom Granada. Dari lang gihapon sa number 1 FM radio station sa Bacolod City. Kag sa bilog nga Pilipinas. Ining K5 News FM 101.5, mayang gabi, Pilipinas.
2: Boom Granada!
3: 105 News
4: D3, Bio. Galikaw ka ba na sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya imulamas. Tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang NCTs. Ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulamas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasig na pagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamurigon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
5: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit, hindi ka tama, di ang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang kit sa ako tutun na salamat sa Mighty C.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
4: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako kung magpangapi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
4: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap.
3: Mabakan sa mga butika.
11: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
12: Fritzy Pedreita, Valladolid, 41 anyos, alay ang akon nga balikawang permi tungod sang akon nga bato sa ureter, permi ako ginahilanat kag ginakurog. Sang pagsugod ko nagamit sang Dr. Pinoy Squalene capsule, naghaganhaga na ang akon nga ginabatya.
11: Isa ka kapsula nga may antioxidant property, agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kun ikaw nagabatyag sang amo sini nga balatian. I-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
13: Spore Biotics nga gin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
14: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot.
15: Oh, he knocks it down!
14: Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
0: Extend food supplement for men. May maca, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
14: Ka! I-shoot na ga!
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gihugot obra para sa mata, mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, nga ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, nga glaucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang I Care Drops. Ang I Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
18: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps, may average broadband speed nga 240 Mbps, kag minimum broadband speed nga 90 Mbps, nga may 80% service reliability, kag wala pagid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
17: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kag pasok sa budget, magpag Globe G-Fiber Prepaid na.
19: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nigrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM Bacolod 101.5 Serbisyong Matuod Tingog Sang Panwa Pagdayon sa Pag-alagad. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo at kampyon
20: sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
21: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
22: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
23: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
24: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
25: Damo, no, ng mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
23: Hindi lang gini-carots.
21: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
23: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin dayon ang akong ulo.
22: Isa lang solusyon, hindi magkaon balot.
21: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
22: Siling nga mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
23: Basta.
22: Ano na yung interval?
21: Maedukar ka pa.
22: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong kuha ka B-complex, layo ka sa depression.
21: Impormasyon sa ikaayong lawas.
23: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon. Ano bala ang mga ginahimo naton kun aga nga makapatambok sa aton kalabanan? Gili ang rason kung nga aga tambok kita ra sa ginahimo ta kun aga. Istoryahan ta na karon kun ano ina nga mga bagay nga nagapatambok sa aton every morning. Kaupod sa aton nga CEO si Doc Ramil Oy, Doc Sammy Pedro Sancer Boy Sulweta. Doc Ramil.
26: Sa tanan naton suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas.
23: Ang dako sang buyon ang hindi lamang isa ka aesthetic concern kundi ini man ang posible makatag sang madamo nga balatian. Isa sang pinakahapos patubuon apang budlay pakupuson among aton buyon.
26: Sakto.
23: Oo, kabalo bala kamo nga ang pagtubo sang buyon yuda ga budikdik inutian ang nagasugod sa pagbugtaw kun aga. Paano bala nagadako ang aton buyon, Dok Ramil? Ay kagining mga morning activities right after magbugtaw.
26: Gada ko ang buyon kay aga paga kaon tinapay. Tani, inom ka ni TX 500 kag may TC ang mga pinakanami nga himuon mo kung aga. First on the list, Sir GP, amo ang hindi pag-exercise. Namlang gaduyo ka lang. Namiya pagkaagaya, after ka makainom sa imo DTX 500 kag may TC, exercise ka dayon kay nagabulig na burn sang imo mga calories. Kag hindi pagtaguon sang lawas into stored fats. Ang tunga sa oras nga paglakat-lakat, kung aga ang makabulig sa pag-iban sang imo nga timbang. Kaduhang gapadako boy on, Sir GP, ang hindi pag-inom sang tubig. Tani, tubig kag DTX 500 kag may TC. Ang mga dietitian, nutritionist kag mga health experts ang mga naga-recommendar sa pag-inom sang tubig kung aga. Bangun ini ang naga-flush out sa mga toxins sa aton lawas kag ang mainit nga tubig 55 to 71 degrees Celsius ang mga pagamay sang gitawag buyon.
23: Ang galika, init tubig.
26: Siyempre, amugin man ang recommend sa mga expert. Lukewarm water early in the morning. Kag nagapadula sang gana kaon kon aga. Try nyo bala inom alabab nga tubig kada aga. Kag siyempre, parisan mo DTX 500, may TC pure si dako ang maiban mga timbang labi na kon ga-exercise pagid ka kon aga.
23: Uy, mas nami daw ko no, Dok, imnon ang kape. Nadamo kalamay. Kagsudanan tinapay ubihon.
26: Ti, amo na ang kuan. Amo na ang hindi ka na matingala kon nga awala ga kupos imubuyon. Bisan pa nga gadita ka. Kaya gali, para sa aga ang problema. Wala nagapainit kon aga. Ang init sang aga, ang nagapaniwang, Sir GP. Kag wala na ya nagapaitom ang silak sang adlaw kong between 6:30 to 8, no? Sang aga, suno sa mga pagtuon ang ultraviolet rays kung aga ang healthy sa lawas, kag nagatunaw ini sa mga fat cells.
23: Ang init, Dok, ang naga-influence sa mga tanom kag prutas nga mag-produce ang madamo nga antioxidant sa ilang panit. Kag dahon, agod nga maproteksyonan sila ang ilang kaugalingon sa silak sang adlaw.
26: Ina nga transfer antioxidant, Sir GP, ang aton kinanglan sa lawas, kaangay sang tanom, kag prutas, Sir GP. Ang aton lawas ang naga-produce ang madamo nga innate antioxidants kun nagapainit kita kun aga. Bilang preparasyon sini nga amligan ang mga skin cells sa mas mainit nga sila kun mag-adlaw na. Pero kung gusto mo bastante nga supply sang antioxidant, permi na mo balik-balik ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C, sigurado ka tiglumapaw ang imo nga gituag protection. Amo man ang protection blas ano? Tanom? Antioxidant man. Batok sa mga ultraviolet rays. So nami magpainit sa adlaw kun protektado ka man sang antioxidant.
23: Magluwas sina Doc, ano pagit ang nagapatambo kun aga?
26: Siyempre ang worst sa tanan amo ang pagkaon sa mga processed food sa pamahaw. Di kalabanan sa pagpangbuhi siyudad Sir GP, ti fast pace eh. Tanan nga dinali masapos para sa mga iloy magluto sa mga chorizo, bacon, canned food, ham, hotdog, sausage kaysa mga laswa kong aga. Kay kung laswa ya damo paka seremonyas ni mo no, ang mga artificial coloring, flavoring kag preservative sa mga processed food ang may dako nga impact sa aton nga health. Ang manamit sini nga mga sabor ang mga gapagana man sa kaon. Gani kibot ka lang, damo na galikanon ang imo na timo, ang imo na kaon. So prutas ang nami kon aga Sir GP. Parisan mo DTX 500, inom kasi mo nga Mighty C or Pure C, samtang gahulat ka, maluto ang mainit mo nga laswa agud ipamahaw. Daw nagutom ko haw. Next time nga makita mo imo buyon nga wala gagamay, try mo tumanon ang amon ginhapang hambal sa inyo. Exercise, siyempre importante na. Inom sang mainit nga tubig, magpainit sa adlaw, kag magkaon sang prutas kag utan kada aga. Wala na itong mga ano, mga fast foods, no? And of course, indigid pag kalipatan, nga tinloan ang inyong mga selula sa inyong nga lawas. Gamit ang DTX 500 kag Mighty C matapos magbangon halin sa Katrikon aga Sir GP.
1: DTX 500. Dina problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga makabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
2: Ilay-lay di La Cruz. Taas ang akon nga sugar 375.
5: Saan naginom ka?
6: DTX 500.
5: Dina dala subong imo sugar.
2: Pagtigil ka namin isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120 over 80. DTX 500 na
1: gito. DTX 500 Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako galing sa Abigail Loser, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong nadulaan gana magtuon. Sakit tayo na akong ulo. Kaya inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
8: Pagsubong ka namin isa akong paminsari.
1: Mighty C, mapalit sa mga butika.
9: Informasyon sa ikayong law.
23: Para sa dugang pa nga mga binipisyo ngayon makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, isa sa mga dako nga mabulig sang DTX kag Mighty C or Pure C sa imo lawas amo ang pag-prevent sang nga hindi ka ma-stroke. Ang oxidation sang LDL or bad cholesterol bangod sang mataas nga free radicals ang nagaresulta sa pagporma sang plaques sa inyo arteries. Kon madamo na ang supon sang arteries, ini ang nagaresulta sa elevated blood pressure. Kag by definition, 3 days of continuous high blood pressure reading is already a case of hypertension. Hindi na magulat pa nga magka-high blood pressure ka. Mag-DTX 500 or kag Mighty C or Pure C ka na.
26: So, lain gid man ah, palainom ka DTX 500 kag Mighty C. Sa man Sir JP ka trader nga balat yan, amang stroke nga pwede malikawan kun regular tanik ka gainom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Ang ischemic stroke, ang pinaka-common nga nag-apekto sa aton nga mga Pilipino. 87% sang tanan nga stroke incidence sang ischemic stroke o kung clots. Meaning, ang blood vessels nga nasga-supply sang dugo sa utok ang nasupnan. Ti again, ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, ang makabulig agud ini ang ma-prevent. Same thing, it started with oxidation. Nagnaro na ang mga daan nga arteries sang imo brain bangod sa mga plaques halin sa cholesterol deposit, nagporma pa ang mga clots sang imo dugo, nagsupon sa lagyan sini. Gani ini hindi na makalabot ang dugo that carries oxygen or nutrients sa affected parts ang imo nga brain, resulting sa gitawag nila nga stroke.
27: So hindi lamang red blood cells ang ginaguba sang oxidative stress or GP, no? Madamo nga mga pagtuon ang nagapamatuod nga ang sobra nga free radicals, no, ang nagaguba man sa nga DNA sa aton nga white blood cells, no. So ang lifespan sa nga aton nga white blood cells nagalawig lang sa nga 13 to 20 days, no. Pagkatapos na sila ang gina-destroyed sa lymphatic system, no. So ini sila ang ginaguba sa nga mas temprano sa oxidative stress amo na nga nagapigaw, no, ang aton nga immune system bangod kulang kasang mga defensive soldiers sa imuya nga lawas. So ang pag-inom, no, mag-inom gid sa nga DTX sa 500 kag Mighty C kada adlaw, no, agud nga hindi madamage sang free radicals ang imong mga immune soldiers.
3: Dr. Mil?
26: So correct sa, no, ang bone marrow ang nagareleas ang white blood cells sa peripheral blood as immature cells called bands or stubs. Bangod ang white blood cells amo ang nagahimo nga transport kag nagadistribute sang antibodies sa lawas, importante sila nga paproteksyonan batok sa damage from oxidative stress, no. Diri makatabang sang dako ang Mighty C, the alkaline vitamin C nga napamatud-an sa pila ka mga antioxidant intervention studies to prevent cell damage in white blood cells due to oxidative stress. Dugangan pa sang imo nga DTX 500 nga may pinakamataas nga antioxidant nga may ara 1.3 million orak units, sir boy.
4: Mm-hmm. There are studies conducted regarding alkaline vitamin C intervention as being an antioxidant, no, along with other antioxidant food supplements. They found out that alkaline vitamin C, nga ang Mighty C, reduces the sensitivity of hydrogen peroxide, a kind of free radicals, and ionizing radiation coming from the sun. No, it was learned that the effect of alkaline vitamin C appeared to peak early. Mas dasig ang epekto sang Mighty C, nga klase nga mga vitamin C, within 2 to 8 hours after consumption. We are proud to say ang amon Mighty C is an alkaline vitamin C, no? So kung gusto ka epektibo, kampyon para sa immune system and other antioxidant effect of vitamin C, mag Mighty C ka, no? And because without much to say, kailanan parisan mo sa pinakakampyon.

0: Blood sugar
1: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
2: DTX 500.
3: Informasyon sa ikayong gawas.
4: 2 to 8 hours boy, ara na ang effect sa my TC. Pero kung hindi ka mag-clinic at fresh, 30 minutes mas dasig pa. Baho na dayon ang ilok after ligo.
5: Kag ang epekto 24 hours ang ugtas mo, no?
6: Biskan ano kagwapo mo kagagwapa kung baho imo ilo, okay. Gaka-turn off turn ang mga gwapo sa'yo. Mga laki sa'yo. Pariho mo lang, sir boy. Kung ga-turn off ka sa dalaw, mas turn off ka sa baboy.
5: Ang balilay, ay B.I. ka. Bad influence? Hindi, baho ilo ka. Dapat maligo ka daw adlaw, no? Ang pares.
6: Siyempre.
5: Ang pares.
6: Clinica
5: D-Fresh will give you 48 hours of freshness kung magbiyahi ka for 48
6: ako, sir,
5: hours.
6: Ako, sir, boy, di ko na hulat 48 hours. Kaya natapos ligo.
5: Ah, swipe.
6: Swipe ka na yun.
5: Swipe na yun.
6: Para hindi, wala
5: doble.
6: Ka B.I.
5: Kung gusto mo wala ka B.I., mag-Clinica D-Fresh, adlaw-adlaw. Pero kung kape man yung istoryahan, sakto tong advice ni Sir JP. Mag-exercise aga pa kag mga pe sang healthy coffee. DTX coffee mix. Ang kape nga gahuga sa imo selula habang gapataas kasing imo metabolismo sa mainit-init nga kape.
6: Sir boy,
5: mo
6: bantayan la ang D3 Bio coffee mix.
5: Uy! Uh-huh. Uy, anak na! D3 Bio coffee mix. Why pata ang balok? Siyempre, may monolaurin na. Dala na da. Pero may mga...
6: Pero samtang wala pa na, amunahin mo nyo, ang inyong DTX premium, butangin nyo sang D3 Bio.
5: Uy!
6: Ang pangalan na nga kape, sir boy, a bulletproof coffee. Or gitawag na siya a DTX D3 Bio Coffee.
5: Wow, kampiyon. Kampiyon, no? Putiktado ka na against free radicals. Putiktado ka pa kontra mikrobyo. Kay may monolaurin nga aling kay D3 Bio kag lauric acid. May ara kampiyon nga antioxidant DSE nga aling sa DTX 500. Ergotinin nga aling sa ganong mushroom gintingob na tanan sa DTX Premium Coffee bulletproof, no? Kay ginpugaan sang duwa ka D3 Bio. Mm-hmm. Pero kung si engineer niya, lain niya nga pugaay ang gusto niya.
7: Lain niya ginabubod, engineer.
5: Lain niya ginabubod. Mm-hmm. Para pugaon. Extend food supplement. Ang extend rich in antioxidant which are called clavowasca and maca. Those herbs are rich in antioxidant. Kapan namin si mo blood flow. Kung nami ang blood flow mo, nami ang pagdulong sa mga minerales, mga vitamina, kag oxygen sa imo selula. Nami man ang paghimo sang basura sa imo selula. That's why your cells are clean and could perform properly. So kung nami ang imo selula, nami ang daloy sang dugo. Saka tanan.
3: DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi ka magkabalaka. Mang DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mang DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
8: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
9: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
8: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag-100 ang akon nga sugar.
3: Wow. DTX 500 Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako galing si Arjen at kanto sila kisa nagligad sikisakit kaya katama kaya ang basang tiyo ko tumarko sang Mighty C alkaline vitamin C 2 capsule 3 times a day 3 kaadlaw wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C mapalit sa mga butika.
11: Para sa libre nga check-up, bisita halang
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
11: Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
11: Roas Atubang sa PLDT McKinley Street.
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
11: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
11: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
3: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
11: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
3: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
11: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
3: Informasyon sa ikayong gawas. Plus.
4: Istoryanta, ano balay ning chronic inflammation with Sir Boy Sulweta sa talk ni Doc?
5: Andito'y bayo is well known nga magpaayo kung tas ng kaso ubos ipon kagilan at kiginabatuan mga virus, mga flu viruses that causes those kind of fever, no? Or mga ginatawag

0: Aton mga tangkaso kagilanat, but D3 Bio does more to your body. It lowers your chances of getting chronic inflammation. Lawig nga paghubag sang imulawas, ginaiwasan tanan. Just don't get me wrong, no, inflammation is correct, is good. What I mean, acute inflammation is a tool used by your immune system para makural, ma-isolate, makuralan ang mga injured areas, mga infected areas para makuubra sila sang ila, ubra, no? Ang muna ginaubra para hindi na maglapta ang ginatawag nga ang infection. But kung maglawig na, lain na, Doc Ramil. Ano madugang mo, Doc Ramil, regarding this?
1: Si Lolo Cobla, Sir Boy Herbert George Wells.
0: Oo.
1: Popular English writer na siya. Lolo Cobla.
0: Oo, sa state. Dumayo.
1: Siling niya, if we don't end war, war will end us.
2: Hayos to.
1: Kung di mo pag-untanto ng away, kira sa salud sa itong lawas, sa infeksyon,
2: among papatay si mo?
1: Damo, gakapatay tungod lang sa akwat, sa infeksyon. Diri nakabulig ang D3 Bio tungod kay ang D3 Bio may ara siya extra virgin coconut oil, may monolaurin siya, Sir Boy, may lauric acid siya, which is kaya niya nga untato niya ang away sa sulod. Kaya niya tapuson. Lain ang untaton, lain ang tapuson. Kaya binin mo, tapos na ang infeksyon, may hubag pa na
0: nanabili.
1: May inflammation pa na katabo. So, which is inang inflammation, gadugang pa nga, galala sa imo problema. Amo na nga nami, Sir Boy, nga ang D3 nga ginainom mo, dapat may BCO.
0: Correct.
1: Or ang BCO mo, dapat may D3. Kaya nga man, hindi lang niya tapuson, himuso niya tanan, kag ibalik niya normal ang nagakatabo sa sulod sa lawas during sa imo nga gituag infeksyon, during sa imo nga inflammation. Amo na nga, nami gid adlaw-adlaw mag-inom sang D3 Bio. Kag ining gituwag, BCO nga may D3, ang D3 nga may BCO, Sir Boy.
0: Kampiyon!
3: So, of the night na, Sir Boy, si B-cells at si T-cells, no? Si B-cells naman yung nagapangmarka sa mga infected na nga mga silulabla, Sir Boy.
0: Hila pang pintahan. X.
3: Tapos si killer T-cells, amunay ang naga...
0: Himos.
3: Nagahimos.
0: Sa nagapintahan.
3: Nagahiliminate, nagapagwa sa ang ginatuwag mga infected niya mga silula. Kung damo ang namarkahan ni B-cells, damo man ang trabaho ni killer T-cells sa Sir Boy. Huwag siya sang pahuway. Pero kung naka D3 Bio kita, may arain na sang vitamin D3 sa nasiling tanang ginabuligan, absorb, sang virgin coconut oil sa aton nga tiyan para maggamit ni killer T-cells. Nagapabakod ni galing vitamin D3 nga sa D3 Bio sa aton nga killer T-cells sa Sir Boy para mag-eliminate sa mga infected nga mga cellula. Kag ang elimination sa infected nga mga cellula, Sir Boy, nagakos ina sa ginatog acute inflammation, no? Para kuralon black o dalon ang mga pathogens nga sanhi sang inflammation, Sir Boy, sang infection para pat yon hindi maglapta ang ginatawag infection na Sir Boy.
0: Kampiyon, no? So, hindi tribayo, ano ginahimo niya para hindi maglawig ang gira sa sulod lawas? Ginapatay dayon, ginahimos dayon ang kontra sang lawas. By doing that, you are avoiding a longer war inside your body.
1: Correct.
0: Which is bad to your health. Kay ang acute inflammation is good.
1: The longer ang gira, Sir Boy, ang imo nga immune system, grabe ka stress.
0: Grabe ka kapoy, no? Kag isa pa, lain ni kag sobra sila ka stress, biskan healthy cells mo, hilabta na nila, amo na na gasulod ang mga autoimmune diseases caused by chronic inflammation. Ang mga autoimmune diseases like rheumatoid arthritis, systemic lupus, inatanan are predisposed by chronic inflammation. Ang sige-sige nga paghubag sang imulawas. Amuni ang ginapunggan ni D3 Bio. Paano? Si D3 Bio, way labot nga ginapadamo iyang immune cells, may isa ni siya ginatawag nga ginakuhit permi kung chronic inflammation na. Sino na siya? Si natural killer cells. Si natural killer cells ginapadamo ni D3 Bio through its MCTs and absorption of minerals it needs to grow. Like zinc, no? Kinalan niya na. Di ginapasulod na ni D3 Bio. Ano ginaobra ni natural killer cells? Kung may mga nag-wild nga B cells and T cells, nga mga soldado man sa aton lawas, amo ni ultimate soldier nga ginahimo sila. Hoy, sakto na. kundi pamatsunta kamo para hindi maglawig ang imo inflammation. This is brought about the combination of MCTs, the reaction of MCTs sa atong mga probiotics which produces vitamin B6, essential also for natural killer cells production. So di mo makita ang ditribayo, hindi lang ginatap na ang mikrobyo o ang cancer nga gakos ng inflammation, ginapanami niya pa ang management sang imo immune system, Doc Ramil.
1: Cytokine storm, isa sa rason nga may paghubag sa sulod sa lawas. Yung sobrang away sang imo nga mga immune system, Sir Boy, ang kakatabo is ang cytokine storm. Ihubagin na yan, Sir Boy.
0: Hubagin.
1: Kaso lang, kay palainom ka ditribayo. Ang ditribayo, kaya mag-control sini nga mga klase nga mga immune system. So, salamat ha. Kay may natun-a na research nga ang combination gali sa vitamin D3 kag BCO, kaya makontrol ang mga ining gituag posibly nga matabo nga gituag cytokine storm. Mostly napatay sa gituag COVID, Sir Boy. It's the cytokine storm.
0: Cytokine storm ang nagpatay sila, hindi COVID. So, da mo makita.
1: The inflammation.
0: Ang inflammation, taidorgid, no? Basta na ba lang, may problema.
1: At kung may mga author na ang hambal mo, inflammation is a silent killer.
0: Also. Correct. O, hambal nila gani, the root of all health diseases is inflammation. So, inflammation is good kung acute lang, dali lang. Inflammation is bad kung sige-sige, 1 month na, 1 year na, inflamed pa yung mulawas.
1: Puro hindi na sa mga degenerative stage, especially cancer, diabetes, delikado, ginya, Sir Boy, kung ano. So, may kung ano mo, may, kung gusto ka nga to check sa imong lawas, kung ara ka sa inflammation nga stage.
2: Inflammatory stage.
1: May ara inflammatory ko ana marker.
0: May markers, cytokine markers nga magyatan-aw nila, no? So, di mo makita ang D3-bio protects you from diseases brought about by chronic inflammation.
1: So, ang churid reservoir is that hindi lang nga mainom ka D3-bio kung mahilanat ka na, ay, may inflammation ka na. Before pa ang inflammation matabo, before pa ang infection matabo, before pa nga girahon ka na skagaw, ano, dipinsa ka na daan.
0: Dipinsa ka na.
1: Paano dipinsaan? Suno sa pagton, every 8 hours, you need to take D3 Bio.
4: D3 Bio. Problema sa pangaso, hilana, sipo, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
5: Ako si Ana. Before problema, kung gidang ako na regular nga regla, sang pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gin.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Visio, yung may D3. Mabagat sa mga butika. May DC, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang May DC, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sa sakit.
4: May DC,
7: para sa libre nga check-up, bisitahalan
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
4: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
4: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
4: Informasyon sa ikaayong lawas.
2: Storyanta, ang madamo pagid nga health benefits sa inyo adlaw-adlaw nga pag-inom sang D3 Bio. Dr. Mil?
1: Ang D3 Bio, hindi ba't pahango kapag inumos D3 Bio matulugan ka? It's a matter of habit, it's a matter of adlaw-adlaw nga gamiton mo siya. Tub-tub nga, mahimo nga manami ang imo nga tulog. Pero minamon, ang gina-recommend. Kaya nga man, ato nabaluan, nga ang D3-bio is, gapadamo sa imo nga good bacteria. Good bacteria will produce hormones kag manami nga mga patulog, Sir Boy. At the same time, this D3-bio, kaya niya patyon ang imo nga mga kagaw, nga among rason nga nagahubag ang imo nga mga tiyanda, tinae. So, lain gidya kung adlaw-adlaw kagainom D3 Bio, Sir Boy. Especially, before meals, before breakfast, before lunch, kag before dinner.
3: So sa una sir boy, hindi uso ang ginatawag kaspabla sa sauna. Kay gausap sila sang lubi kag ginabutang sa ulo.
1: Correct.
3: Oh, so ginamoisturize gila sang D3 bio,
1: no? Subong yang iba niya nabuhaw ana kwan.
3: Oh, tingdi teng D3 bio ay baho ah, no? Ibutang sa aton nga.
1: Wala man to sa una uso ang mga shampoo-shampoo na.
3: Why? Lubi lang.
1: Lubi lang ginausang ang butang sa no?
3: Oo. Ginamoisturize ang virgin coconut oil nga sa D3 bio, Sir GP, ang aton nga scalp kon ang aton nga skin ba sa aton nga ulo, no? Malikawan naton ang pagtubo sang kaspa tungod sang iya nga antioxidant property nga ginatawag pyrolic acid, Sir GP, nga nag-act bilang moisturizer, no? Sa mga naga-dry ang skin, mayara ka mo sang kaspa. Duwa ka o kung tatlo ka soft gel, Sir JP, buhuan mo na kag i-apply sa imong nga ulo, nga buhok. Pwede matagaan sang solusyon ng imong kaspa, Sir JP.
2: Kung naayon ang imong kaspa, naog ka sa guya. Kung may mga punggod ka nga daw hindi madrawing, kabudlay ka na drawingon, kay puro ka na punggod, may mga blackheads ka nga gabinotoy-botoy, butangan mo man D3 bio kung tatlo kay Duxam, apat ah, isa sa agtang, isa sa cheek nga right, isa sa left, isa sa chin, kapulason mo. Let it stay overnight. Pagbugtaw mo, patay ang tananda nga magkakosang kabusitan sa imo guya kung nag D3 bio ka sa imo facer boy.
8: Kampiyon. Kalau ay gilid sa natawagon ka, kas nung abim, hindi ko man ito pa kaisa. Hindi, kas pa ako, hindi ito. Kas, kumusta nga ng kas? Anyway.
2: Ito, BI ka kas.
0: Ang D3 bio, nga pa namin man sa absorption sa imo vitamin E.
1: Mm-hmm.
0: Vitamin E does not only makes you feel young, it makes you look younger. Mm-hmm. Ang vitamin E is also an antioxidant, which basically specialize in pero oxidation or oxidation of your fat. That's why gahubin ka tanawon kung ikaw ga D3 bio kinami absorption sang vitamin E sa imo tinay.
1: Ga-maximize ang vitamin E, Sir Boy, if you're taking D3 bio.
8: D3 bio. Kampiyon.
1: Isa tingala ka, kadamo na butilya na inong mga
2: namiskin ko.
1: Wala ko gagwapo. Wala ko namiskin ko. Kulang ka D3 bio.
9: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Wala na may time. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayong gin sa madamo ninyo nga balatian.
9: Impormasyon sa ikaayong Ayong Lawas, programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa Ikaayong Lawas.

0: 3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya, imulawas. Tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio. Uno sang NCTs. Ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kapagdanan sa matasing kapagpigulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Arjen, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit, hindi ka tama, tiyambas ang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Kitsa
0: ako tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gidmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. TTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Duha ka klase ang asthma. Allergic nga ang kabangdanan. Exposure sa allergen. Kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan, nagalain-lain nga klema, kag iritasyon sa mahigko nga hangin, nga nagadala sang mikrobyo.
8: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata, nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy's Quarantine Capsule, kay ginayon niya ang balatean ko na asma. Kaya kung wala ko nakatumar sang Dr. Pinoy's Quarantine Capsule, asa subong nag-aantos ako sang ako na balatean.
7: Dr. Pinoy's Quarantine Capsule, protection sa mga balatean.
9: Spore Biotics, nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
10: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
11: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
10: Ga! I-shoot na ga!
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: iCare Gold Capsule. Ang kapsula, gagihungod, obra para sa mata. Mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na, ipupanulukan. Ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma. Mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang iCare Drops Ato-Ata. Ang iCare Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
15: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nigrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM Bacolod 101.5 Serbisyong Matuod Tingog Sang Panwa Pagdayon sa Pag-alagad. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo at kampyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
16: This song is brought to you by DTX 500 Contra Premature Aging. DTX 500.

0: 5 News.
1: D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio. Uno sang NCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskag bigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abiyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Kung galing si Arjen, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisakit ka dyan katama, diyan ba sa tiyo ko? At Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
0: 101.5 K5 News. K5 News FM.
1: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 numay VCO. Ang VCO numay D3. Mabibili sa mga butika.

0: radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita. Kampiyon sa serbisyo publiko. At kasiyahan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Mula sa K5 Broadcasting Center, narito na ang K5 Sunday News Program.
2: Mayong aga mga K5, nagkapalayag na ang Sunday News Program subong adlaw Hunyo 21, 2026.
3: Live kitang mabatian sa bilog nga radio stations ang K5 News FM sa Negros Island Region.
2: Live makita anywhere on the world, pinaagi sa amon official Facebook page as in K5 News FM Bacolod 101.5, kag Bacolod K5 Station.
3: Para sa aton yung mga pangulong dinalaan.
2: Para sa mga pangulong dinalaan, sa balitang lokal, 290 ka mga barangay sa Negros Oriental ng deklarar nga drug cleared na.
3: Lokal nga gobyerno sang Isabela ginapasiguro nga safe ang mga baboy halin sa ilang banwa.
2: Sa balita nga national, PBBM bukas sa posibilidad sang visa-free deal sa Russia.
3: Pilipinas ginkilala bilang number one retirement destination sa bugos nga kalibutan.
2: Sa balitang international, presyo sang gatong sa Bacolod market at posible nga magsakaliwat sa madasun nga semana.
3: Sa balita sports, sa magutod nga yulo daog sa 2026 Asian Gymnastics Championships.
2: Sa balitang entertainment, Boba magabalik sa big screen. Balitang lokal. Philippine Standard Time, alas 6:03 na sang aga.
3: Sa detalye sang mga balita.
2: Sa balitang lokal, Safe NIR, dial 911 program sang Nokpo, ginlunsar na. Tigayon nga ginlunsar ang Safe NIR, dial 911 program sa syudad sang Talisay sang Biyernes, Hunyo 19. Sunod kay Police Brigadier Romano Ocona, Brigadier General Romano Cardinio, Regional Director sang NIR, ang paglunsar sang Safe NIR, dial 911 ang dako nga bulig sa pumuluyo, kagindi lamang ini hotline o kung isa ka communication platform, kundi ini ang simbolo sang responsibilidad nga magabulig sa mga pumuluyo nga nagakinahanglan. Dugang pa, ginahulat naman si ang PRO-NIR o kung ginahangkat naman sini ang PRO-NIR personnel nga dapat tanan nga tawag sa Safe NIR ang mahatagan sang pagtamod bangod ini ang simbolo sang responsibility, compassion at kag-hope.
3: Samtang 290 ka mga barangay sa Negros Oriental gindeklarar na nga drug cleared. Gindeklarar na nga drug cleared ang 290 ka mga barangay sa Negros Oriental suno ini sa anunsyo sang Philippine Drug Enforcement Agency kon PDEA Biyernes nga adlaw Hunyo 19. Suno kay Elmer Ebona, hepe sang PDEA sa Negros Oriental, 53 ka mga barangay ang gindeklarar nga drug free kag ang ila achievement ang kabahin sang ila ginapadayon nga barangay drug clearing program. Apisar sini 214 naman ka mga barangay ang nagapabilin nga drug affected suno sa pinakauli nga datos sang ahensya.
2: Lalaki ginlutang patay sa banwa sang Calatrava. Patay ang 39-anyos nga lalaki matapos nga ginlutang sa Zone 3 Barangay Putan-an, Calatrava kaagahon sang Huwebes, Hunyo 18. Suno sa reports ng K5 News FM Cadiz, nagaparada sang motosiklo ang biktima sa guwas ng Iabalay sang hinali na lang ini nga ginlutang sang wala pa makilalaan nga suspek kag madasig ini nga nagbalagyo. Gilayon nga ginhingagaw sa ospital ang biktima apang gindeklarar ini nga dead on arrival. Na-recover naman sa crime scene ang basiyo sang kalibre 45 nga bala.
3: Sa dugang pang balita lokal, lokal nga gobyerno sang Isabela ginapasiguro nga safe ang mga baboy halin sa ilang banwa. Ginpasiguro ni Isabela Mayor Miguel Yulo kahapon Sabado nga safe ang mga baboy nga ginasagod kag ginakonsumo sa ilang banwa kasunod naman sa mga sudasud nga mga kaso sang hog death sa probinsya. Sa post ang alkalde sa opisyal niya nga social media page, ang lokal nga gobyerno koopod ang Municipal Agriculture Office para vets kag mga veterinaryo halin sa Provincial Veterinary Office ang nagpasiguro naman nga wala sang kumpirmado nga kaso sang African Swine Fever o kung ASF sa ilang banwa. Padayon sa karon nga ginabantayan ang kahimtangan sa mga sapat sa sulod sang banwa kag iyagin pasiguro nga husto ang pagpatuman sa mga protocols para sa kaayo sa mga kasapatan.
2: Ang balitang national ang ginadulong

0: Pinusang DDX500. Ang DDX500 ang may powerful compounds nga makaprevent sa liver damage.
1: Available naman ang DDX500 sa Maison Wellness Center sa ground floor sa Plaza Mart, Bacolod City.
0: PBBM bukas sa posibilidad sa visa-free deal sa Russia. Ginpahayag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga bukas siya nga makipag-istoryahanay sa gobyerno sa Russia para sa posibilidad nga himuon nga visa-free ang pagbiyahe sa mga Pilipino sa Russia. Sa press conference nga gipatigayon sa Kazan, Russia, kasunod sa kinhiwat nga Asian-Russia Commemorative Summit, ginpahayag ni Marcos nga wala siya sang may ginakita nga seryoso nga objections agud nga makatukoy kod sang deal ang duha ka mga pungsod. Apang ginako naman ni Marcos nga wala niya ginaduso o kon wala niya ini naduso kay Russian President Vladimir Putin. Madumduman niya may natabo nga bilateral meeting sanday Marcos kag Putin kun sariin na istoryahan sang duha ka mga lideres ang mga issue may angot sa enerhiya kag food security.
1: Samtang apat ka mga dugang luxury cars sang pamilya Discaya natala na nga iga-auction sa Hunyo 29. Ginpahayag sang Bureau of Internal Revenue kun BIR nga ilan natala na nga iga-auction ang apat ka mga dugang luxury vehicles sang ginapanagiyahan sang pamilya Discaya sa maabot ng Hunyo 29. Ang auction ang patigayon naman umalin last 9 sang aga tubtob last 12 sang udto sa BIR National Office sa Quezon City. Ang mga salakyan na nagabalor sang 26.14 na million pesos.
0: Pilipinas kinkilala bilang number one retirement destination sa bugos nga kalibutan. Nagapanguna ang Pilipinas sa retirement destination sa bugos nga kalibutan sininga tuig 2026. Inisunod sa Retirement Abroad Index sang expatriate group kung sariin na ang pungsod ang naging best retirement destination man sa Asia sa tinilikdan nga 2025. Isa sa mga rason sini amo ang mataas nga marka sang pungsod sa kalidad sang healthcare, visa accessibility, health insurance requirements, cost of living, kag expat community integration lakip na ang program nga Special Resident Retirees Visa o kon SRRV sang Philippine Retirement Authority.
1: Samtang mga Pinoy nga tripulante nga gin-quarantine bangod sa hantavirus nakapauli na sa Pilipinas. Nakapauli na sa Pilipinas ang 38 ka mga Pilipino nga tripulante sa cruise ship nga MV Honduras matapos nila makumpleto ang 42 kadlaw nga hantavirus quarantine sa Netherlands. Nagabot ang mga crew sa Ninoy Aquino International Airport kon naiya Terminal 3 Biyernes ng gabi Hunyo 19. Sunod naman sa pahayag sang Department of Health kon DOH, yara sa maayong kahimtangan ng mga tripulante kag negatibo sila sa hantavirus.
0: Ang balitang international ang ginudulong sa inyo sang D3 Bio.
1: Ang D3 Bio may virgin coconut oil nga may antibacterial properties nga makabulig naman batok sa impeksyon.
0: Presyo sang gatong sa world market, posible nga magsakaliwat sa madasun nga simana. Apisar nga bukas na sa tanan nga mga barko ang Strait of Hormuz matapos nga mapirmahan ang Memorandum of Understanding sa tungas ang US kag Iran, pila ka mga analyst o kon pila ka mga analyst ang nagpahayag nga posible gihapon nga magsakaliwat ang presyo sang gatong sa madasun nga simana. Suno sa isa ka analyst firm, wala masyado sang may nagagbuwa nga gatong nga gikan sa Middle East ang nagligad nga apat ka bulan. Bagod man sa gera o kung bangod man sa gera, nadula sa kalibutan ang 1.15 billion pesos o kung 1.15 billion pesos barrels ang oil supply kagera subong sa precarious nga estado o kung nga estado sa oil market.
1: Sa dugang pa nga balita international, US-Iran talks ginpatigayon. Ginpahayag sang Switzerland kahapon Sabado nga ginpatigayon ang US-Iran talk sa Bergenstock. Nagpamalibad naman ang Swiss Foreign Ministry nga maghatag sang duga nga detalye may angot sa pag-istoryahanay sa duha ka mga pungsod apang ang pagsinapol ang may angot naman sa kung paano ipatuman ang Memorandum of Understanding sa duha ka mga pungsod.
0: Ang balitang sports ang inadulong sa inyo sang Mighty C.
1: Nagabulig naman ang Mighty C sa pagtinlo sa dugo kag pag-maintain sang masulhay nga blood circulation.
0: Take Mighty C ang alkaline-based nga vitamin C. Mag-utod nga yulo daog sa 2026 Asian Gymnastic Championships. Daog ang mag-utod sa ni Carlos kag Eldro Yulo sa men's floor exercise ang 2026 Asian Gymnastic Championships sa Zunyi, China. Ang two-time Olympic gold medalist nga si Carlos ang nagtapos sa event score nga 14.700 points kag nakuha niya ang gold. Samtang ang iya utod nga si Eldro ang nagtapos naman sa score nga 14.300 points kag nakuha niya ang bronze.
1: Balitang Entertainment. Ang Balitang Entertainment ang ginadulong sa inyo sa DTX Beauty Soap. Buba magabalik sa big screen. Magabalik sa big screen ang sikat nga comedy film sa aktres nga si Rufa May Quinto nga Buba. Panguna naman ini sa direktor nga si Joyce Bernal. Pila ka mga eksena sa pelikula ang pagkakuhaan sa Amsterdam. Uli nang ukon-uli nga nalantaw ang Buba sa taong 2001.
0: Buba, buba, simpleng dalaga. Ayaw mo na?
1: Amo na?
0: Yes!
1: Wow!
0: May kanta na siya!
1: Napag-aalaman ang edad ha? 2001, kuno mo na ang last DK5 ka. Wala pa ko rin bata mo.
0: Diyos ko, ano na ko na? 2001! Wait lang, isipot na na yung 6-7.
1: Wala pa ko rin yan ang buo?
0: 5 years old? Pwede kaya, wait!
1: Ano?
0: Oh. 6 years old.
1: Okay, wala pa ko niya nabuo
0: na,
1: ya.
0: Kinder na. Ano ka nga year out?
1: 2004 ko na bata mo.
0: Please ka na gali.
1: Napag-aalaman ang edad.
0: Uy, tuwan niya kapati ako na buba, buba. Mo na sa iyang kanta.
1: Ganun pala yung sikat na gali sa muna.
0: Yes.
1: Okay.
0: Okay ba?
1: Go, go, go!
0: Go, go, go! Ati, syempre, ati kay diba, do, nadula ng iya sininga bana. Diba, syempre ko.
1: Nagtaliwan.
0: So, dudaragin siya nag, ano, kay Tipper Tito. Sabi lang ka palang kakabana, ya. Doon mo ito nga time na doon naguntat ino siya sa showbiz. Kaya di nag-focus na sa iya sininga family. Pero, grabe si, ano, bala, Rufa May, Miami.
1: Correct, diba? Diba mo siya mga rocket, K-5 ka?
0: Yes. So, o, then may business sila ata, no? Tinsubong mabalik naman siya.
1: Wow. Diba? Tiyan mo naman ang pagpamayagpag ni
0: Rupa. So, okay. Mafeeling ko malaga balik mala ang mga nagsikat during 90s. Like mga, ano, hindi lang ang 90s, sa ang, ano nga, Sex Bomb.
1: Oh, Sex Bomb, diba?
0: 90s na sila.
1: Hindi lang ko sure.
0: Hindi lang ko sure, pero, diba, 90s, mabatian to na ng ilay.
1: Doon ko baga, doon nagpaway lang sila sa Pilaka 2-8, then nagbalik naman na yun.
0: Nagbalik sila.
1: Pero sa pagbalik nila kay Fevka, nag-boom man ha,
0: no? Yes, nag-boom. Kasi syempre, damo-damo yung bata yun during 90s.
1: Correct.
0: 20s, ang iba, ganing nga mga pangalan, rapaging kuha sa ila, diba la, no?
1: Mga kabataan.
0: Yes, ang muna ang pinakasikat ng mga girl group dari sa Pilipinas, pungsod Pilipinas.
1: Isubong kayo nagbalik na sila kay Five Cam, baga nila, no? Nang hindi ko na yung upang ang edad, no? Kung gusto mo yung mag-perform, kung gusto mo yung magbalik yan sa imo, yung gusto nga, sa passion mo,
0: yes,
1: mabalikan mo gid yan, no? Mabalikan
0: gid basta kaya sang lawas,
1: correct,
0: no? Giling-giling mo. Basta kaya sang lawas ya kung passion magig ka kung gusto magig ka K5 Troya go go go
1: kaya mo na yan
0: yes hey, good morning good morning good morning sa aton sining mga K5 nga nagatambong diri sa aton subong aga mapalive man sa aton sining mga K5 News FM Bacolod 101.5 kag sa aton sining Facebook amo man dyan.
1: Yes, K5 ka, good morning, no? Sa aton nga mga K5,
0: yes.
1: Nga tinagapanghimo subong, kay ti Sunday, ka K5 ka, no? So,
0: yes.
1: Nag-imos na di sila, no? Iba nagalakat na sa dalan, kay ti makadto sa simbahan,
0: yes.
1: Kay ti man, upo di lang ilang mga amay.
0: Amay, happy, happy, happy, happy Father's Day sa tanan niya mga
1: Day.
0: Amay. Happy Father's Day, yay! Igrita na yung papa mo, Bitroy.
1: Happy Father's Day, nandako na ikaw man subong.
0: ikaw wala ang ginalabutan mo si papa mo.
1: Happy Father's Day na kay Lolo Mariano Basa.
0: Happy Father's May Happy Happy Father's Day man sa akong sininga amay, papay ko. Happy, happy Father's,
1: happy Father's Day.
0: Day. Sa akong sininga mga tito, dira. Uh-huh. No, happy Father's Day. Happy Father's Day kay Kuya Pati.
1: Kay Mem ka, happy Father's Day man sa mga soltero na nakabuo.
0: Yeah. Oo.
1: Happy Father's Day.
0: Di Father's Day naman. Oh. Father, gina sila
1: Father, yan. Father, ipanindigan yung jain, no? Gani, oh.
0: Father, gina sila
1: correct. Yan. Kaga happy Father's Day man sa mga Iloy, yes. Sa mga single parent, a single
0: kinindog,
1: mother,
0: amay kay
1: nga nangin amay, kag nangin Iloy.
0: Yes, happy Father's Day. Salute kay Kuda, no, sa mga Iloy nga nagkindog bilang amay sa ila sininga mga kabataan. Kag salute man ko sa mga amay, siya lang gin nangin amay man kag Iloy sa ila sininga kabataan.
1: Yes, K5 ka. And good morning, ha. Shout out na kay Pau Valientes. Good morning from UNORCOM. Yes. Oy, singer ni sa Black K5 ka. And nag-perform ni siya sa Tawag ng Tanghalan.
0: Ay, perfect. Thank you, friend mo na siya.
1: Oh, friend ko ni siya. Namaskom ni siya. Good morning, pal.
0: Wow, hello, hello, hello. Dira, say mo, nice meeting you. Kung magkita na ikita. Pero tayo, hello, dira, sa mga nurses natin, sa Dr. Sulaiman, Al Habib Medical Group. Hello, hello, dira, sa inyo. So, may ara kita sa nga bloodletting activity. Subo nga adlaw, part man sang atin sininga anniversary!
1: Let's go!
0: Yeah, let's go! So, dira, na pagkahiwato na sa ano ha
1: sa atong sininga
0: gym RYU. Yes.
1: Sa mga gusto dira nga mag-donate sa inyong mga dugo, no, pwede gi kamo diri kakadto sa aton nga RYU Gymnasium diri. Yes. Lang nahamtang sa Maya atubangan, no, sa K5 News FM compound
0: diri sa barangay Tackling.
1: See you there, ka K5.
0: See you there. Ay, kita na, kita dira, ha? Dapat napakwagin sang dugo.
1: Correct.
0: Para damo pagkikita sang mabuligan, no? Ang nagasululo, brother, nga dugo, hindi pagipagwa sa kaakig. Pero yung joke.
1: Hindi magpasakaon sa ulo.
0: Hindi magpasakaon sa ulo, i-donate na na.
1: Ang nagkari nga ba, K5 ka, dugo mo, kabuhi ko.
0: Yan, amo na dira, ang pinaka-importante. At least may harap pa sang mahatag na kabuhi sa mga nagakinahanglan. No? Hindi niya joke-joke, ha? Para gininiya sa aton sininga mga kauturan nga nagakinahanglan.
1: Kaya di everyday K5 ka, no? May hara agad sa mga ka-K5 natin nga nagakinahanglan.
0: Yes.
1: Man sang dugo, no?
0: Yes. Kaya kabudlay, wala ka K5, try mangita. Mm-hmm. Mangita dugo. Tiko may mga nag-donate ya. Sari-sari na yung ga-donate mo. Mm. May type O, may type AB, may type B, may
1: anong type mo K5 ka?
0: Ang type ko,
1: si Conrad? Oh, so, hindi na yan.
0: Ay, tood.

0: Okay. So, good morning, Ma'am Ditchell Taganos, Ma'am Jing Galticar. Hello, good morning dira sa inyo sa Barangay Granada, Ma'am Gina Purano, Ma'am May Dagay. See you later. Ang atin sininga Team Loyal, Ma'am May Dagay, Ma'am Bings, Ma'am Julie. See you later.
1: Yes, K5K. And mag-start nung atin nga bloodletting activity, K5K. 7 a.m.
0: Yeah.
1: To 12 noon. No? So, makaupo din natin sa morning activity ang City Health Office ng Clinically Alternative Medicine and Wellness Center, ang RYU Foundation, no, kag sa pagpanguna sa aton diri nga mga managers and of course ni Dr. Ramil Oy.
0: Yes, and then the Red Cross ni isa naton ka partner diri ka K5 Troy, no. So ti sino dira, no, ang may maayo nga tulog, maayo nga di ba ginakinanglan ina, no.
1: Feel ko si K5 Zero ma-donate na koro na. Kay para do mabuhin-buhinan man bala ang dugo. Gawa ka makalawar sa karoon, no? Gapulaw matagali, tapos.
0: Pulaw pa more! Pwede ginaya ang wala na kapulaw, ah. Pwede ginaya magpadulong din para maghatag sa inyo sininga, ano dira, mag-donate ka mo sa inyo sininga mga dugo. Yes, Pao Valientes, gawa pa shoutout, Ludi Cakes, well, Ludi Cakes! Morning kay K5 Carla and kay K5 Joy, tani ka pamahaw na kamo, kag nakapangape, para makulbaan man ta sa mga balay natin. Ah, wala kami yan, nakulbaan, kitungod nyo, wala kami kinapalpidate, bang ngayon rin! DTX, Coffee Mix, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
1: And K5 ka, no, do, bati, kung may bagyo na naman K5 ka,
0: amo gani,
1: sa mga K5 dira na to, yes. Siyempre, nagalain-lain na ng lakat sa panahon, kisa nagainit, kisa nagagulpi lang ang buo-buo sang ulan, tayo hindi manikawa ng mga paghilanat ng trangkaso. So, hindi magkalipat mga K5, ang mag-inom sa ato nga Power Trio, ang DDX 500, D3 Bio, kagang Mighty C.
0: Yes, kay K5 Troy, si Pao, mayari diri yun. Gapang hangkat gid siya.
1: Ano ka,
0: gapang hangkat gid siya ka K5 Troy. Shout out nanda sa K5 Kabangkalan man and mga abyan naton nga com students sa UNIR. Basi may gusto manda mag-reporter, com na kayo!
1: Wow! Nag-promote
0: ka sa iya pala. Congratulations kali sa gihapon, na. Congratulations.
1: Thank you, K5 ka. Awesome!
0: Yeah. Anong plano?
1: Ari na inagpasa ng resume.
0: Yes! Woo!
1: This is it, Pansit.
0: Yes, this is it, Pansit. Amo lang ginini ang pinaka-advantage sa mga naga-working student like Troy. Kahit after sang iya, siniya nga pag, ano ni, pag, hindi na ko kakwas ang words dan.
1: Paghimakas.
0: Paghimakas, then ari na siya.
1: Correct. Kampiyon gijang K5.
0: Yes, kampiyon ngay istasyon. So, congratulations again and again and again sa mga graduates natin. Kaga, happy, happy Father's Day. Yeah, sa mga amay.
1: Tita na amay naman ni
0: Guro. Napangalot-kalot na sa... Alright, kay K5 Joy, doon nagasinyas na si Ethan. So it means wala na kita sang oras, pero magabalik kita pagkatapos si Nia.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasi ka pagtigulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
4: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisakit ka katama, di ang basang tiyo ko, tumarko sa Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 adlaw, ula ang sakit. It's a ako, tutum.

0: Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C.
2: Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang. Nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
1: TTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiyan. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
1: TTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butik.
1: TTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
1: TTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butik.
1: TTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang TTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
2: Mabakan sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa nga ako nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
2: Mabakan sa mga butika.
8: Spore Biotics. Naginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Panamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
9: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
10: Extend food supplement for men.
11: May maka kag lavo waska.
10: Nga nagapataas ang enerhiya
11: kag stamina sang lawas
10: para sa mas astig nga performance.
9: Ga! I-shoot na ga!
12: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Cheers sa barkada nating
15: Night Shift, OT, Breadwinner.
14: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
16: Drink responsibly.
14: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
17: Red Horse Beer, manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasanggamo sa relax sarap.
18: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
19: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
0: Happy!
6: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: It's the best part of the day.

0: pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Man, kita mo bang nakikita ko?
4: Oo nga, kitang-kita.
5: Ganado kaya malusog.
6: Kitang-kita.
5: Timbang ay mabigat.
6: Kitang-kita.
7: B-Meg Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
8: May kontrabaho formula pa.
9: Walang amoy.
6: Kitang-kita.
5: Ang pangarap ng pamilya.
7: Sa B-Meg Premium, kitang-kita ang galing.
10: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayong na balita. Kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pagid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
11: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Magpag Globe G-Fiber Prepaid na.
12: Ang pananakit sa karawasan ang makauntad sang imo maayong nga mga gawi.
13: Mag-usar sang salon pass.
12: May direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit.
13: Naka-epekto susurot sang 30 minutos.
12: May long-lasting relief.
13: Tugtog 8 ka oras.
12: Para sa nagpanalakit nga baka.
13: Liog kalikod. Salon pass.
14: This is a mental health elastic camphor. It's a generic name salon pass. If symptoms persist, consult your
15: doctor. This song is brought to you by Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This song is brought to you by Salon Pass. We direct ingredient penetration to
16: KK5 News FM.
17: News FM.
18: Christmas. Good morning.
19: Hey, Nathan.
20: Tell me when will you be mine.
19: Ah, diba? Papa. Uy, grabe ka naman. Yan, heads up na ka ba lagi? Heads up na ka.
18: Sige, itan. Grabe ka na yung yanga. Ugtas, miss. Ay.
19: Grabe ka na si itan, ya. Wala to tan. Alright! Good morning and happy Father's Day. Amo lang to tan. Dumagwagis.
18: Pwede yun. Good morning mga K5. Ako naman si K5 Troy, ang inyong Gen Z on air.
21: Isa ka lupok ka, bumagranada. Kung may Gen Z.
18: May ano, baby boomer.
21: Baby boomers. Soon to be. Happy Father's Day to all daddy, papa. Ano man tawag
18: niyo? Happy Father's Day, sir. Yung
21: mga,
18: Happy Father's Day.
21: Hindi ko yung mag-thank you, yan.
18: Hindi sa mag-thank you.
19: Kaya wala man.
21: Kaya wala man, gani. Mambala man sa kong tirikal.
18: Soon
21: gani.
18: To be, eh, no?
19: Anong soon to be?
21: Wala man ko maging palokpan. Nga maging soon to be, be.
19: We.
18: Mali mo yung daso niyan, di ba? Ah. No, nga magulpi ka lang yung mag-decide. Yung nga, gusto ko na magbata.
19: Yeah, oo. Gani, tinga, no? Hindi ka gusto, ah.
21: Hindi ko gusto magka-relasyon.
19: Nga man.
21: Nagamuhan ako.
19: Hindi. Ano agamo?
21: Ha, kagamo sa ang sitwasyon ni Boom Granada daan.
19: Kabadlay
21: magselo si Boom Granada.
18: Kabalo kuya K5, bumiara ka, pero galing, wala ka lang niya galing. Nado ka lang siguro sa commitment.
19: Yes. Kaya ano sa doon ano siya sa commitment. Ng
21: well-known. Basta.
19: Well-known, ano, bata ka mayor?
18: Hindi. Sikat.
21: Sikat sa Takuling.
18: Sikat or sikap?
21: Good morning kay Kap.
18: Wow. Go. Gikwada ni Ethan sa music list ka
19: ay. Gipapatayo sa akong. Abay sa akong, ano
21: yung music, mga kwando-kwando ko naman.
19: Gani. Ate,
18: ano-ano lang yung mga mabutang tanong.
19: Gani, sa Jess, ikaw na lang datan. Ikaw na lang decision na pala decision ka man.
21: Kabalo ka na kayo, Father's Day, subong. Amula na ang mga sunata ang gusto sang imo nga papa, tapos hindi mo pa kami pagbigyan.
19: Gani.
18: Kabalo ka mo, Father's Day na ni
19: Ethan. May mga cake pag ikaw ng isa kamay.
21: Sino nga may?
19: Si Blue Up. O, sige, go.
21: Meta ka na naman.
19: Patakso.
21: Wale.
19: Yeah. Sige, tan. Okay na. Tanti pangitay na lang kami nabitan. Kito, matyagan ko do.
21: Pwede na ko i-play mo. Goro ano?
19: Ano?
21: Sa mata makikita.
19: Sa mata.
21: I-play mo lang. Sa mata makikita.
18: Da, magiging siya may naman. Anyang amay this ato.
21: Sa mata makikita. Pwede na, tan. O, probes o. Pwede. Goods ko na, goods. O, i-play. Sa mata makikita.
19: Ano?
21: Ara, may ara.
18: Alam lang, dinipigay ka mo yun, air yung malinag.
21: Sa akong la playlist. And anyway, good morning, anay, kay Franklin Martinez, dira sa Sagay, kay Gina Porano, kay Mami Rosie Magbanwa sa Sagay, Marlita Malvas, kag sa aton tanan-tanan mga KSS K5 Solid supporters. Ready na ko niya ang team loyal, si Tita Julie Henovello Mugdang Troy, nga magpakuwa sang dugo.
18: Wow, ikaw hindi ka magpakuwa sang dugo? Ha? Hindi ka magpakuwa dugo?
21: Lain lang ko asa ko.
18: O yun lang, hindi na yung ebe.
19: Ano mo na, ah, sige. Okay, Gosh, game.
21: Doon lang kayo sa Alex. Ako good na, wala sa bago, ginaplay na ni Bong Granada.
18: Wala, abogin dyan basta mga may edad na, no?
19: Kahit gali, gali.
21: Dito, no, okay? Wala para mapilas ang mga wang, mga wang, mga, na, mga tag, bells.
19: Titingin mo, ano, tinima siyagit?
2: Kailangan pa ba ako ay tanong?
19: Ila!
21: Tapos ka na kay Tagay?
2: Kailangan pa bang sayo ay
19: alright, okay, okay. Sige, go na lang. Go lang ng go. Mama Tisoro, Ma'am Rosie Magbanwa, hello, good morning. Si Ma'am Rosie, galing may ginapag-greet dari, ha? Ginapag-congratulate niya. Si Sheena K. Harabello, nga nag-graduate sa tourism sa STI Wasnagros. Ara, dari siya kuno kahapon nag-attend. Wow, congratulations!
18: Yes, K5
19: kaya Sheena. No? And happy Father's Day man sa tanan. Hello, dara, Ma'am Rosie.
18: Sa tanan nga mga nag-graduate. No, kahapon, yes. Naglabay ko sa may STI. Mm-hmm. Graduation nila to kahapon.
19: Yes. So, congratulations sa tanan-tanan yung mga graduate. So, for do silang pinakaulihi nga graduation.
18: Ata,
19: no?
18: Oo.
19: No, do silang.
18: Kaya sa Monday do, amo itong BCC.
19: Yeah,
18: si
19: yeah.
18: Si K5 Ivy.
19: Ivy naman yung nag-graduate. Congratulations.
21: Sa tanan nga nag-graduate. We are proud of you.
19: Yeah.
18: May napag-graduate ka, Sir Boam.
21: Actually, ano pa lang siya? Third year.
18: Ayun lang. Ang imo nga, manghod.
21: Wala ko manghod. Ako lang isa.
18: Ano mo nang third year?
19: Siya.
21: Friend.
18: Tingnan, walking ka man, nirelax na bala.
21: Di, amun ako ng pagbalya. Friend.
19: Imbes bala yung asawahon ang ginapangita mo. Oh. Estudyante ang paiskwilahon mo.
21: Hindi ko mga asawa, ya.
19: Ati, ano lang, be?
18: Amay lang ni amay.
21: Ano lang, lupok-lupok lang.
19: Ay,
18: Diray. Okay, good morning sa ato niyo mga K-5 ginagapamati subong sa live kang sa radyo. Good morning sa inyo, tanan. Good morning, dira, no, sa Family Basa, dira sa Singkang, and sa Family Basa, dira sa Moises Padilla. Good morning.
19: Yeah, hello,
21: kay,
19: good morning. John
21: Eric Rosal, good morning si mo, sir. Si Ayan, Don't Fade Away Song.
19: Don't Fade Away Song.
21: Amo na hambali, kumpare ta.
19: Baby Farol.
21: Good morning mga ka-K5 watching and listening from Fortune Town. Isa kalupok dira sa Fortune Town. No, happy Father's Day. Barangay Estefania.
19: Yes, Ma'am, okay. Julie Hinubayan Lumugdang. Energetic nga morning. Wow, mga kitikiti nga daan ang ali diri.
21: Kay Doc Ramil Oy, happy Father's
19: yes,
21: Day.
19: Yes, hi Doc!
21: Kay
19: happy Father's
21: SM,
19: Day!
21: Kay SM, Rods Palma, Sir Aljan, sa tanan-tanan.
19: Sir
21: happy
19: Eric.
21: Father's Day. Sir Eric!
19: Oh, yeah. Amay. Isa kalumpatan na yun. Sorry, sir. Aron, lumpatan.
21: Siya na pala nag-ano sa akin niya? Isa kalupok? Ah.
18: Diba nagi mo, nagi mo.
21: Lumpatan ako.
19: Ano, karon, lumpatan.
21: Biyaya karon lumpatan.
19: Na. Siya ginag-level sa imo nga isa kalupok.
21: Siya nag-hatag. Kalupok. Romel, ano, Rico, good morning, sir. Dira sa Sagay, kay Tita Julie Novello Mugdang. Sa tanan-tanan nga KSS, dira sa Sagay, Kabangkalan, Hinubaan, Puente Vedra. Sa tanan nga market, Burgos Market, Libertad
19: yes.
21: Market. Sa mga papa, dira nga ready na mag-go to church, no? Kabay
19: yes!
21: Pa
19: nga, kanamigid bala kong isa kamay, amo na siya permiya. Yeah, kanami kong isa kamay, amo na siya permiya. Ang gapanghagad-gid nga magsimba, di bala, no? Happy Father's Day, good.
21: And syempre, don't forget, no? Si Mr. Timplahan sa DTX Coffee Mix. Si kabalo ko kagabi, naka-extend na si Mr.
18: Ay.
21: Ready na.
18: For sure, naka-extend si K5Boom kagabi.
19: Ikaw, guru niya, eh!
21: Hindi,
18: ay, pero wala subong do, ano?
21: Blood circulation, ha?
18: Blood aktibo.
19: Hindi ba mapakwa ka karoon na, no?
21: Dugo? Hindi, dapat, no, pagtubang mo sa camera, kag sa mic, dapat active ka.
19: Paano active sa camera?
18: Ay!
21: Pinikyot, pero diba diyo
19: to? Ano to yaman? Ano to yaman?
21: Abay, mga baka sa mic, dapat tuduhon mo.
19: Oo.
21: Kaya gaugtas ko dere.
19: Oo.
21: Pati, a joke.
18: Pati, kaya ginapainayan na ni talagatan mo.
19: Gani, ako, matyagan ko ako on mic ang pinakatunog. Ako on mic ang pinakatunog.
18: Lalo, mapiyado, baka mo yung malang ayitan, malaya. Aran, aking naman sa
19: akin. Tan, layo na ni Balatan.
21: Hello lang, taglayo, shout out lang sa friend naman ni Itan.
19: Okay, ah.
18: Sino naman ang friend nyo?
19: Sino friend nyo?
21: Si CB. Kamusta ng friend mo nga, CB?
18: Minus riyan, sila yung aduwa. Galing,
19: yan eh. Alin
18: sa Dumaguete? Alin sa Dumaguete?
21: Alin sa Dumaguete?
19: Oo, alin sa Dumaguete?
18: Oh my God, feel ko inspired today sa
19: Isan. Dumaguete me!
21: Pero, amot ko yung talaan, ako ni Pasalubong.
19: Nan, tan, ang Pasalubong namun, tan, di na tan. Yeah!
21: Tan, basta merak na tan, ang colorful mo nga pinipakita sa akong tan.
19: Gani, gani, merak tala tan, dugay posipos ka lang dagin ulan na.
18: Ay, wow.
21: Lain po basa po.
18: Gani, abi ko man.
21: Lain po basa po, tan.
19: Ano?
21: Lain, i-flash mo na luwatan. Lain po basa po.
19: Di na, gindelete niya na.
21: Delete niya na?
19: Gindelete niya na.
18: Gabi, ginsita niya, inspired. Dugay, amay na ni siya, no?
19: Amay.
21: Hey, ma'am, si
19: Dumunahan.
21: Siya pa minon
18: ko. Dumunahan, pa-deserve mo.
21: Siya pa minon ko.
19: Sa ano? About it's too early to me, ila.
18: Yeah. Kaya English ka pala ngayon, ha?
21: English speaking na.
19: Feeling ko bala yan, may meta AI.
18: At meta AI, sino yes. Sa amin yung ano?
19: Maganda, wapo.
18: Si Troy, ha?
21: Bakit paano mo nasabi? No, wala.
19: Wow. Si Ethan, chismoso.
21: Wala ko na kay Trasa ma'am. Wala ka na kulbaan ko. Basta lalain ma-mention niya.
18: Wow.
19: Arara. I-asta ka ron si, ano, Audrey Carding.
18: Kaya kainit ko na bala kay Vibe. Kasi mga GC, na bala tapos si Meta, i-mention. Kaya kasi, ado, yung tayog ang mga sabat, bala.
19: Nga mo gani. Pero kay drama lang sa biga base sa inyo nga conversation. Okay, Gabi, tiwala, ganyan galayas ang ano, gid ako sa GC ka, wala gid ako conversation, hindi magwa kay Lolets. Lolets na lang.
21: And syempre, igreta anay si K5 Joseph Bulhano.
19: Happy birthday!
21: Happy Father's Day sa tanan nga mga tatay, kag sa tanan nga Bulhano family from K5 Joseph Bulhano. Isa ka lang po grasa.
19: Hello, dira sa taga Isabela.
21: Joseph Bulhano, no? Yes. Kay Ma'am Joy Favorada Disoy. And kay Sir Leonardo Relos, Franklin Martinez, damo ta listeners sa Sagay. Good morning.
19: Yes, hello dira sa taga Sagaya, Northern Negros. Hello dira sa inyo tanan. Kamusta ang inyo siniya nga Domingo? So, sumo nga Domingo kay tungod nga Father's Day, anong mga hindi nyo malimtan? Anong hindi nyo malimtan sa inyo siniya mga amay? No gaya nyo kung aduwa, no gaya nyo ko.
18: Makota ko, babe.
19: Makotonta ka, ano? Damo kabla amay. Damo ka amay.
18: Lolo lang kuya, lolo lang kuya.
19: Damo ka amay.
18: Ano na lang mga... Yes. Mga hindi malipatan nga mga
19: bagay
18: hindi nang ilabala
19: happenings
18: magsaway bala sa inyo.
19: Yeah. Sige, go.
18: Disiplina, no?
19: Yes, sa pagdisiplina sa aton sini nga mga amay, kay for sure, amo ni Slaya tanan ang nagadisiplina sa aton niya. So good sa nga nagbuklat kita sa kalibutan, hasta nga nagdako na kita. Ano ginaya sa gihapon niya, no? Balaan ko nga, you know.
18: Sila yun, na yung haligi
19: sa...
18: Sang panimalay.
19: Ah, di ba ang goal tayo is 5-on ta sa? Go!
18: Anong imo nga?
21: Boom granada.
18: Aray, lumalabas.
19: Ay, may mga memories ka ha with your father, di ba?
18: Mga disiplina ni Papa mo sa muna.
19: Yes, mga disiplina ni Papa mo. Anong hindi mo malipatan?
21: Actually, tanahan ko nga gusto, ginatag niya.
19: Wow, ganis ko ang brat, ginis niya kay daddy.
21: Gusto, atag niya.
19: Ano tawag mo?
21: Papa.
19: Papa, okay. Papa
21: by
18: Nina. Very ano no, very very asyendero, chindera.
21: Papa si papa, papa si mama.
18: Ayuwa.
19: Okay, go.
21: Ako na iyan, actually, ano lang kami of the night, grade 2 lang ko.
19: Okay.
21: You know my story, right?
19: How old are you? Yeah.
18: Wala ko ka ba? Long story, Abel.
19: Yeah.
21: Hindi pwede sa
19: on-air. Memories! Pero, your good memories with your father.
21: Actually, isang araw, mas papa, kanabigin sa memorya na niya.
19: Okay.
21: Every day off niya, kakagto kami na siya. Ay, aso,
18: Exa ka, Papa.
19: Ah, Papa, sulod na, Nay.
18: Sulod na rin, Papa.
19: Papa, sulod. Papa, sulod na, sulod.
18: Di Papa, ano?
19: Papa
18: Wilson.
19: Papa Wills. Sulod na, Nay, Papa Wills. Magbigay ka ng jacket.
21: Happy Father's Day, ah, kay
19: okay, game.
21: Papa Wilson.
19: Yeah,
21: so,
19: games.
21: So, wala na time.
18: Roro.
21: Kaya distract ni Troy.
18: Uy, aray, pakadamo pa sa mura.
19: Okay, go. Bisan gamay lang. Go.
21: Kadamo ko memories, Miss Ka.
19: Ah, hindi mo malipatan.
21: Oo, sang, syempre, ginaupod ako sa, iya, sa detachment.
19: Okay, sa duty.
21: Oo, sa Don Salvador pa to sa una.
19: Wow, layo.
21: Kay sa Nopo siya sa una.
19: Yeah.
21: Nopo, tapos may aran na sila every, I think, every week, dogi na, ano, mega duty na sila sa detachment sa Don Salvador.
19: Yeah.
21: Sa tupad na sa school sa una.
18: Ano name ni Papa mo, Sir Boom? First name?
19: Toto.
18: Ah, si Toto.
21: Alex.
18: Ay, okay.
21: Ay, sir, happy Father's Day.
18: Happy Father's Day,
19: Sir Wills.
18: Sa mo itong mga memories kay Father.
21: Memories, oo.
19: And... Like what? By me, by that, ano?
21: Yeah.
19: Wow.
18: Junior ka, junior. Yeah.
21: Ako ang
18: senior.
21: Wow, aurechora, senior. Tupad sa akon.
18: Do senior ka kung junior.
21: Wow. So, sige. Amo na eh, no? Tanan ko yung gusto. Ginatagi dyan ni Papa. Miss ka? Tanan ko, pabakal ko bike. Pabakal tanan. Ko, tanan.
19: Kay tungod, ikaw lang ang batang aba, nga laki. Or may bago lang ka pa. Or baby. Ikaw ang pinaka
18: gala, Sir Bom.
19: Siyang punso eh.
18: Laki ka gala.
19: Agot na siya.
21: Babae. Lang ako ang pinaka, no? Pinaka-agot. Oh.
19: Yeah, agot na siya. Oo, okay. So that's why nga tanan mo nga gusto gina-provide na Gelia, no. Di ba?
21: So, you know,
18: amo na mga palanggas ang mga amay mo bila nga lalaki.
19: Yeah, oo. Oh,
18: wow. Yeah.
21: Kung palangga kay sa amay mo yung palangga kag ginaiyabis kang babae ka pa na.
19: Actually
21: ko no, ang lapit sa amay ang bata nga babae.
18: Ang babae, ang laki naman niya lapit sa nanay.
19: Nanay.
21: Ka
18: sa tito. Wala ko naman niya kasi siyempre wala, yes. Wala man kuya K5BOM kag K5BOM K5BOM kag K5 ka sang amay.
19: Yes, pagkitaon tang amay mo.
18: At una to siya naglutaw sa tugabang. Naglako kuya nga upod yung lolo kag lola. So sila yung
19: very thankful kag
18: Gel. Nakagisnan ko nga amay kag Iloy. Yes. So memories ko lang siguro yung kay lolo ko eh. No? Kasi ano? Siyempre halin niya sa elementary ko kay 5K, every time mag-summer, bala, di ba siyempre, wala klase.
19: Yes.
18: Ginadala ko ng permi ni Lolo sa UMA.
19: Uy!
18: Oo, dito na sa Moises Padilla.
19: Okay.
18: Siyempre, dito nga area kay 5K, wala signal, wala oriente. Siyempre, layo kaya sa, ano, sa
19: Kabiasnan.
18: City, sa Kabiasnan.
19: Yes.
18: So, siyempre, wala ka itong mga kahampang kisa. Tiyo muna, doon siyempre, doon kabago lang sa akon, kay pagdala sa akon sa UMA. Mga pila, mga 2 kabulan, 3 kabulan, gibi.
19: Ay, una, grabe! Gibi ko na yung,
18: naitala na ko sa palagi, naitala na ko ito. Ay, naitala ako sa
19: UMA. Imagine kay bukid mo.
18: Ang bukid. Pero siyempre, damo man ko itong K5 ka sa mga memories, yes. Malangan na tipon.
19: Kaya
18: ito siyempre, mga natunan man, naupon si Lolo dito sa bukid.
19: Di ba, hindi mo ginaya malipatan.
18: Hindi malipatan. Like, lang,
19: mananom ka mo.
18: Oo, aga pa sang Banuaya, mugtaw na.
19: Yes. Kaya
18: kundi kaya sa Bacolod, yung K5 ka, ya, alas 9, ya, pamumugtaw mo dito, ya. Alas 5 ya kay Bebe ka, ya, sana nabugtaw na.
19: Tapos ka lagsanay ka mo, hapuyan ay puga.
18: Correct.
19: Na, experience
18: tapos ka na sa muna. Tapos ka-upod ko na kay 5 ka, ako na.
19: Puga, like, daga nga duta, nga ginabilog pa, puga.
21: Like, ginay mo sa kolon.
18: Clay.
19: Yeah.
18: Tapos, siyempre, kay 5 ka, kakita ko muna kung paano itong mga bas-bas. Hampir, mga muna ba huh? Sa kahon na ba ang ginatangan
19: sa palay.
18: Siyempre,
19: okay.
18: Ginalataya.
19: Sa Iloilo ko naman yung experience sa paglatay-latay sa mga palaya.
18: Okay, tapos nagampang ka na yun sa, ano na balang, iyan na balang kahumay na balang, di ba, mapa-tracer na tawag na. Tapos nagalupad na din ang mga humayumay.
19: Yeah. As a tracer, nagaling nyo. Amo niya last. Ano na, itapak-tapakan mo ba?
18: Oh, tapos
19: linas,
18: damo,
19: linas.
18: Tapos nadamo ka na din yung kilok kay 5 ka. Tapos matulog ka sa gabi. Ka pala nga tulog kayo na.
19: Hindi ka panibin.
18: O na ribin. Never siya katol Japon.
19: Pero tiyan mo na yung experience mo sa bukid with your lolo.
18: Tapos sa ano, kahit yung siyempre sa kilid, sa ano payag-payag yung mo, may fish band kay 5
19: ka. Ay, perfect.
18: Mga tilapia.
19: Perfect.
18: Mga tilapia. Siyempre, pamunit-pamunit.
19: Oo, damo ito yung pagkaon niya. Sa ako naman niya, kahit tungod niya, 3 girls kami. At tatlo kami kababayi, wala kami lalaki. Kay tungod nga, tatlo kami kababayi. Sa tatlo kami, ako gidjaya ang nag-upod kay Papa. Like, di, syempre may jeep kami sang una, nag-abulante si Papa. Sa bukid na yan, sa kampuestuan, ang dalan sa kampuestuan sang una, lubak-lubakon pa na, as in dalagbo
18: pa
19: na. Hindi pa simentado. Kahit wala man na daya resort sang una, ulihin na lang na yan na-discover. Yes, kakugnan. So, kakuha pa tuloy sa una si Papa sa bukid sang mga baligya, ang mga, hindi, farm to market bala, na dala na
18: deliver.
19: Hindi, dala na mo ng jeep. Okay. Dala na mo na nga mo sininga jeep. So, te, kung magpadulog na nga wala na yung unod or kung magpataklad nga wala unod, ako gadala. Gina-practice ko ni Papa pero hindi ya siling yung nga ipabaya ya sa ako. Naroon lang siya sa kilid but ako ang gadala sa jeep.
21: Manubela.
19: Isang Manubela.
21: Ako ba ko na sa una? Di ba kami dipasahay kami ng Libertad, Mandalagaw. You know my story, ah?
19: Yeah.
21: So, mga ano, mako na sa...
19: Gadala sa jeep.
18: Ganun sa bakya ka?
21: Oo. Hindi ka sa Manubela kung gamo
19: di kita ko man din pulungkuan. Ako man pulungkuan. Lapad. Yes.
21: Then siya lang na ma-press ang gasolinador.
19: Yeah, gasolinador kag Prino. So, ako ginaya permigo po kay Papa.
21: Ano pag kami kasama, nag-shooting-shooting.
19: Ay, perfect. Kapag hindi yan, level up ya.
18: Grabe na.
19: Gani.
21: Na-reminis ko lang.
19: Yeah, yeah.
21: Tumahan ko ang mga past, no?
19: Yeah.
21: Para may balikan ang
19: nakaraan. Yes.
21: No, may araw, so na, but, sunod lamla sa gatas, tiro-tiro na muna sa una.
19: Uh-oh.
21: Sa una, sa Santa Fe Resort, may aranda firing. Uy, pwede na sa una ni Papa Troy.
18: Uy, gusto ko na ba laki five, bumatry. Try ka na mula na sun, wala.
19: Yes, yes, yes, pwede, get, pwede.
21: Nakatry ako na before, gatay, o kagita mo na tayo.
18: Ito, oh. Bugat, ha, bugat.
19: Bugat. Bugat, yeah, bugat, bugat na siya.
18: So, you must try. Oo, may ara.
19: Actually, last
21: time, binagal ko na miss ka, di ba? May ara ka muna doon. Oo,
19: the fun shoot siya.
21: Pero may ara, pwede ka na kapilang kita sang ano sang bala.
19: Oo.
21: Tapos then amo na maka jo kay may ara ko contact friend.
18: Try yes. Mo na da so. Papautwas kay mo lang.
19: Oh, hindi mo dali-dali ah. Hindi ka man kadali-dali nga sige ka lang da.
18: Ay okay.
19: Dapat kinanglan mo da na matutunan kung paano magamit sang gana.
18: May ara maguro ka train.
19: Yeah, yeah, may train.
21: Hindi pag abot mo tayo kaptan.
19: Yeah, yeah, hindi pwede.
21: Hindi po sila gina kaptan pag abot mo.
18: Ah, sus.
21: Ari po sila iniya nga tuluan gani. Di ba dala sa bibis ka pag abot niya sa
18: amba.
21: Subo na yun. Sa isang lugar, kaptan na yun.
19: Subo na yun, subo.
18: Okay, good morning.
21: Ini saya, laini saya ka po, Siltroy. So,
19: itaguan
21: ka na yun sa mga expert na rap kung how to hold proper holding
19: sa gun. Yeah.
18: Kasi alam na, di ba sa mata, ginabotang? Wala na?
21: No.
19: Goggles.
18: Para
19: hindi mag-asik sa imo, in case.
21: Sa tanan-tanan nga nagkapyot sa gun.
19: Hindi gusto ni Itan na tong topic.
21: Ano?
19: Hindi gusto ni Itan na tong topic.
21: May gusto yun siya na makapyot sa gun.
18: Ano ko, no?
21: Kasi na talaga nakakapot sang gani bomb granada.
19: Yeah.
21: Wala lang.
19: Hamis.
21: Hindi ah. Kaya may gun ko ba lang?
19: Oo. Oo, kamot. Siya mo na sa mga experience natin, iba talaga, no, ang tatay. Kay inayang wala, ay na balang race gid bala.
21: Pero no?
19: Tiki gano, ti, ay, hindi na lang, ay, hindi na
21: ano,
19: lang.
21: Ano, ano, ano?
19: Hindi ko na pwede katulog. Tiki basiko. Wala kami kailan taong oras. Okay, yeah. So, tia mo na muna. Oh.
21: Lugay pa 5 minutes to go, tan.
19: Yeah.
21: Before so, we end.
19: Yeah, well, before we end. So, tia mo na. Gabi, gidya galing aton mga experience aton sining mga amay. Kina ba lang may risgo? Ang ina bang risgo, gidta ng tanan? Like, syempre, sa kay papa, man ko nakatoon kung paano magdala mo toro. Diba? No? Grabe, gigali mag,
21: Ako ba, labis ka? Actually, pagkuha ako motor, kaitan motor, una-una ko na ano, isa lang, tapos muna.
19: Nakabalo ka na da yun.
21: Ako, myself.
19: Wow. Myself? Oh, may myself and I.
21: Kumbaga, ano na eh, dapat maging arisgado
19: pa sa
21: tanan nga bagay, Troy.
19: Uh-huh. Yes.
21: Para maka-learn ka.
19: Yeah.
18: Grabe, CK5 boom, very how? Ready na gid siya.
19: Yeah.
18: Ready mag-amay.
21: To live alone. Wow. Actually, yeah, ready kita tanan, dapat kita lang nga bagay.
19: Mm-hmm.
21: Pero ang hindi ready, Troy, kung maging amay ka, dapat imong pocket, may unod.
19: Yes, yes, sakto gid.
18: Okay, kina-remind natin kay 5 ka, no, before kita mag-end, wala kita sa oras.
19: Yeah.
18: Sa atong mga K-5 nung gusto
19: mag-katodere
18: sa atong nga bloodletting activity, no,
19: yes.
18: Sa mga gusto magtambong, kag magpakigbahi, no, katulong ka mo diri sa may RYU gymnasium, no, na hamtang sa tubang. Sa atong nga K-5 News FM Bacolod Compound.
19: Yes. Yeah. So dapat ari na di sila kay K-5 Troy, kay Manuga 7 na dapat mag-prepare man na sila, ma-prepare man na sila sa ila sini nga self. Agud to nga ready na gid ini sila to extract their blood. Yeah. Oh, extract their blood.
21: Again, dira gali sa sagay, no, sa tanan-tanan dira ng mga fathers, dira pag greet ni Mami Rosie Magbanwa, happy happy Father's Day. Indi ta na kamo maisa-isa.
18: Yes. Ano? Sabi si Ita yung mga...
19: Sabag si Ibu Ita na...
21: Si Renzo, gali. Happy Father's Day, Renzo.
18: Happy Father's Day!
21: Ay, si Tero Renzo ah.
19: Ay, Sir Red! Happy Father's Day! Nalipat tayo
18: po, Happy Father's Day kay Sir Conrad.
21: Conrad, gali, oo.
19: O, hindi nyo man pagpasa ang iba.
21: Hindi nyo pagpasa. Kikadamo sa iya nga.
18: Gano?
19: pero di happy Father's Day tanan na sa tanan-tanan yung mga amay dira kay tanan-tanan yung mga memories with your fathers.
21: Before that, Sir Babes Cantalao, happy Father's Day. Happy Father's Day kay sa pa no Vincent Budlay magsunggod at
19: Sir
21: mga
19: Vincent, happy Father's
21: mga father
19: Day. Yeah, amo gani no mga father nung ampay. Happy happy Father's Day. No, sa tanan-tanan ah. Happy Father's Day para in wala na sunggod ah.
21: Simo Troy, happy Father's Day ah.
18: Thank you so much K5 Boom.
19: Yes.
21: Gamra ka to. Papa, papa. Di ba?
18: Tama. Na mo gisa.
21: Overtime na to. Kita kan sa 5,000
19: na ronde. So ti mga KK5 wala na kita sang time si Itan ginahalyat na ang atay niya. Pero ti mga KK5 K5 inyo naman na batian ang isang kinesyon sa Sunday News Program subong adlaw Hunyo 21, 2026.
18: Bantayan naman ang masunod nga programa ang Foro de los Pueblos kopod si K5 Red Salgado.
19: Sa pangalan sang men and women sang K5 News of ang Philippines sa pagpanguna sang amon Chief Executive Officer Doc Ramil Uy, ako si K5 Carla Defensor.
18: Ako naman si K5 Troy Lawrence Basa.
21: Isa alupok bumagranada.
19: Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko ka kalingawan sa Negros. K5
21: Ayus FM!
19: Bye-bye!
1: K5 News FM D3 Bio Health News D3 Bio.
17: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nagtesting ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio.
22: Permitted ginastoryahan ang D3 Bio and mostly most of the time ginastoryahan tagin ang iya content no, the extra virgin coconut oil. Kipwerte manggit. Gabi ang effects ang extra virgin coconut oil sa aton overall health. From brain activity to heart function to metabolism pati ang immune system mo, paano ya i-boost, paano ya man punggan, no? Paano ya i-assist para hindi mag-overreact. Sa nearly a year na, more than a year na nang nag-abot ang COVID sa aton, damo na napatay sa COVID, no? And basically, they found out, usually, ang cause of death is hindi nakaginhawa kay may ARDS, no? Na to, kumbaga, ang lungs puno na sang dead tissues, dead cells, ang aton mga lining da, imbis na ni masikwit siya sang fluid para mag-lubricate, naghimo na, nagbara na tanan. And that is caused by cytokine storm.
1: D3 Bio.
22: Hambal ganit nila, 60 to 70% nga nag-cause ng death sa COVID is caused by cytokine storm.
23: Lantawa Blaster Boy, ang isa ka lugar kung magyan ka bagyo. Di matura mo?
22: Dundi.
24: Hapay tanan mga kahoy.
22: Hapay.
23: Di matura. Hindi niya piliyan nga, ah, ikaw kuan ka ng gamay ka balay daw matumba ka na o nahunta ka. Hindi. Biskan kuan ka, kung maigo ka gidya. Kongkrito, kung maigo ka, kakasa imong sensor boy.
22: Correct.
1: D3 Bio.
23: Amo na ang gakatabo man sa sulod sa ano.
22: Lawas
23: ta. Lawas. Especially kung need gid niya nga bagyuhon ang kaway. Bagyuhon niyang kagaw.
22: Pangpalido niya, no?
1: D3 Bio.
22: Mayo pa ni ganing innate immune system, kikis apa niya mag-overreact. Kasi obra lang na sila ng obra. But once naka-formulate na si B-cells sang iya antibodies, pangtawgo niya ng iya barkada, ang mga T-cells magira na ta. Against cytokine storm, paano yung mapunggan? Number one, vitamin D3. Vitamin D3 does not only make your bones stronger, it basically makes your bone marrow healthier.
1: D3 Bio.
23: Ina mahimo lang sa sige ni mo inom ka D3 Bio.
24: Kadadlaw inom ka.
22: Kung nag-inom ka amplified vitamin D3 nga ara sa D3 Bio nga amplified tungod sa kombinasyon sang extra virgin coconut oil kag sang vitamin D3 nga fat soluble vitamin mas nami ang absorption. Anhon mo ang vitamin D3 nga hindi mo maabsorb.
23: Ang nami pagin sir boy. Aside nga kaya niya control, kisa hindi gid man makontrol mo sa aton nga immune system, may matabo gid nga inflammation, at least hindi grabe. Kay once nga grabe, alimbawa ang inflammation atos baga, hindi ka giginawa. Or diin ang inflammation nga gakatabo, anak nami lang kay kining D3 Bio, may BCO.
22: Correct.
23: Both D3 and BCO are all anti-inflammatory.
1: D3 Bio. D3 Bio with BCO.
25: Ako si Ana. Before problema, ko gidang ako ng irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio. D3 Bio. Health. News.
26: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
27: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
28: Cheers sa barkada nating
29: Night Shift,
28: OT,
29: Breadwinner.
28: Deserve na deserve nyo mag-Dandoy Light. Masarap inamin, suabe ang hagod.
0: Tando ay light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tando ay light, gaan ng may kasama. Drink responsibly.
3: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
3: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
5: Happy!
6: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.
9: It is now 7 o'clock. This time check is brought to you by Salon Pass.
10: This time check is brought to you by
11: Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness.
30: This time check is brought to you by
31: New Star
32: Luxury.
33: It's time.
34: Play smart.
35: Play bright.
36: With New Star Online.
37: Have fun.
38: Take it easy.
39: Gambling is for 21 years old and above only.
40: Gambling can be addictive.
41: Know when to stop.
42: Email
43: at responsiblegaming@pancor.ph.
44: This time check is brought to you by
45: Globe.
46: G Fiber prepaid na
47: para sa madasig nga Wi-Fi internet
48: nga abot kaya kagpasok sa budget.
49: Magpag Globe.
50: G Fiber prepaid na.
51: This time check is brought to you by
52: Salon Pass.
53: It's the best part of the day.

0: kitang-kita.
1: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
5: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayong nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pagid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
6: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Magpag Globe G-Fiber Prepaid na.
7: Ang pananakit sa karawasan ang makauntat sang imo maayo nga mga gawi.
8: Mag-usar sang salon pass.
7: May direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit.
8: Naka-epekto sa surut sang 30 minutos.
7: May long-lasting relief.
8: Tugtog 8 ka oras.
7: Para sa nagkapanalakit nga baka.
8: Liyaw kalikot sa salon pass.
9: This is a method to call for acid camphor. It's a generic name salon pass. Symptoms persist.
6: Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
10: 101.5
6: K5 News.
11: Bio, galikaw ka bala sa fever hangover?
12: Sa diin nga gapangluya imulawas, tapos magtrangkaso,
11: mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio,
12: uno sang MCTs,
11: nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas.
12: Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas.
11: D3 Bio.
12: D3 Bio.
11: Diabetiko ka bala o may high blood?
12: Rason nga pigaw ang imo immune system.
11: Di magkabala ka.
12: Mag D3 Bio ka abyan.
11: Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio.
12: Sarang makaprotekta sa imo lawas
11: kontra mikrobyo.
12: Miskan pigaw ang imo immune system.
11: Mag D3 Bio ka na.
12: DTX 500.
11: Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas?
12: Hindi na magkabala ka.
11: Mag DTX 500 ka na.
12: Ang DTX 500.
11: Bastante sang antioxidants.
12: Panghontra sa mga halit nga free radicals.
11: Likawan ang baratian.
12: Mag DTX 500 ka!
11: DTX 500!
12: DTX 500!
11: Pasami ka bala na kaugdas? Kapoy sa trabaho?
12: Kag-stress adlaw-adlaw?
11: Ini ang kabangdanan sa matasig na pagtimulan?
12: Kalaman ang abyan!
11: Mag-DTX 500 ka!
12: Kaysa DTX 500!
11: Ang stress,
12: malikawan!
11: Pagkamurigon, malimta!
12: DTX 500!
6: Mighty C!
11: Ang alkaline ng vitamin C!
13: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sakit-sakit, kaya katama, kaya ba siyang tiyo ko? Ito Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 kaadlaw, gula ang sakit. Sa
6: akong tutunan,
13: salamat sa Mighty C.
6: Mighty C.
14: Mabaka sa mga butika.
6: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
6: Mighty C.
14: Mabaka sa mga butika.
6: TTX Coffee Mix.
16: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
6: TTX Coffee Mix.
14: Mabaka sa mga butik.
6: TTX Coffee Mix.
17: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kagabon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
6: TTX Coffee Mix.
14: Mabaka sa mga butik.
6: TTX Beauty Soap.
18: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
6: DTX Beauty Soap.
14: Mabaka sa mga butika.
6: DTX Beauty Soap.
19: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
14: Mabaka sa mga butika.
20: Spore Biotics. Naginukdan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
21: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
22: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
21: Ga! I-shoot na ga!
23: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
24: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na itong mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
23: New Clinica Deo Fresh Deo Roll-On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
24: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
23: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Negrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Negrense. This is your K5 News FM, Bacolod, 101.5, Serbisyong Matuod, Tingog Sangpanwa, Pagdayon sa Pag-alagad. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Oras ka K5, alas 7:07 na sang aga.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number 1. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
4: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-barred discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos.
2: Oras, mga ka-K5, alas 7:08 na sa aga, may aga, mayong aga sa inyo, tanan ka-K5, nag-welcome na sa ato sinig ang programa sa Mugga Adlaw sa Domingo.
4: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos, alas 7, tutum alas 8 sa aga, makaupod niyo si ka-K5, Red Salgado.
4: Foro de los Pueblos.
2: Sa ato din ang mga nanay, kag mga tatay, mga kabataan, nga nagatutok na karon sa ato sinig ang programa, nga Foro de los Pueblos, may aga sa inyo, tanan, kag sa aton galing ka mga tatay, ha? Happy Father's Day sa inyo tanan mga KK5. Ang aton sining mga tatay nagpangalipay gid sumuga adlaw kay wala sila kuno trabaho, si nanay kuno anay. Kaya mapahuway kuno si tatay sumuga adlaw kay manti ila adlaw sumung. Or aton adlaw sumung, ano? Iti dapat ita mapwede masugo. Kita naman ang manugo sumung adlaw, di ba? So sa liwat sa aton sinigang mga tatay nga malipayon sumuga adlaw, happy happy Father's Day sa inyo tanan, ang nagapangabudlay sa ila sinigang mga puloy-an, sa ila sinigang pamilya, para maka iskwela ang ila sinigang mga kabataan, kag makakaon sang tatlo ka beses kada adlaw ang aton sinigang mga tatay, o na ginatawag naton nga haligi ng tahanan mga ka-K5.
4: Foro de los
2: Well, ang aton sini nga programa Simuga Adlaw, ang aton sini nga For the Los Pueblos Sunday Edition, ginadulong sa inyo sang aton sini nga Power Trio, ang aton sini nga DTX 500, Mighty C, kag Klinika D3 Bio. Kon kamudra may aras sa mataas nga blood sugar, kag K5 ginarekomendar gin aton sa inyo, ining pagtumar sang DTX 500, kag pampabakod naman sang aton sini nga immune system, ini naman ang aton sini nga Mighty C. And of course, ka K5, kon kamudra na gabatsag na sang ubo, sipon, o kon na trangkaso, kamati sa pabago-bago sang panahon, labi na kagina sa kaagahon, nag-ulan, and then paglabot, karoon mga alas 10 ang aga, nagatagiti na naman ining init, tikon mahina-hina ang inyo sini nga immune system, at isigurado gid nga kapitan, kadira sang masakit. Tiko ning kaso, gima nagiging kapitan, nakamudra sang ubo, sipon, o kon trangkaso, ting ubo, K5, inabalang droplets magtupa ang imo sining alaway dras la mesa kag pagkatapos mahagip sang butkon sa inyo sining kabataan kag mabutang sa ila sining baabasos Mario Sep. Ang masubo dira kabataan mo naman ang matrangkaso o maubo-ubo ka K5. So gani dapat dulaon na sa inyo sining alawas magtumar sang Klinika D3 Bio. Kung aga hindi maging kompleto ang ginahimo sang isa katawo kung hindi makapangapi, di ba katig ginatuyo ka, propiliyon ta ka K5 yun ang kapi nga makahatag sa inyo sa nga maayong abilipisyo sa inyo sinigalawas. Ining ato naman nga DTX Coffee Mix. Kung piliyon nyo o magkapi ka mo ka K5, piliyon nyo ginya, ining kapi nga makahatag sa nga maayong abilipisyo sa inyo nga lawas, hindi yung mga kapi nga makapataas sa inyo sininga blood sugar. Kaya masimula sa uli, hinulsulan nyo ka K5 nga. Hindi nyo na makita dira ang inyong pinalangga sa kabuhi, kinagaburo, nagigkayo, di ba? Masimula masalaan mo nga ang iban nga babae, asawa mo, patampaan ka gid, no? Inabalang hakusod mo isa ka babae, abi mo, asawa mo, hindi gali. Tungod kay mataas ang inyo sininga blood sugar. Gani mag-inom sa DTX Coffee Mix. Kay ginadetoxify niya sina ang imo sininga lawas. DTX Coffee Mix. Mayong aga sa mga viewers nato na. Ara na karoon ang aton sininga pag-live broadcast sininga aga. Hindi magkalipat ka i-like at i-share ang aton sininga Facebook Live. Antes kita mag-proceed sa aton sininga mga dalag ko ka mga balita. K5 kagainagin lamang siyang aga, dulom-dulom pa ining circumferential road ka K5, may ara dira sa aksidente nga nagluntad ining direksyon sa motorsiklo gikan sa norte sang circumferential road padulong sa Sura dira sa bahin sang Barangay Alihis nakabunggo sa nakapark nga trucking patay. Ang mga ginang dapat ang halungan kaya K5 kung nakabatsag ka dira sa tuyo sa imo sining alawas, mas maayos siguro kung makakuan ka bala, inabala ka K5 nga makapiyong-piyong kabalanay sa balay dira sa imo sining ambyan, hindi pagpiliton. Pero ibaloon ta na karoon ha, ang aksidente nga nagluntad nga kinamatay sa lalaki hubin pa ka K5 kanugon. Kag ini ka K5 may nagluntad bandera nga sunog sa May Gonzaga Street Barangay 28 kagapon nga adlaw dala gid mga pasyado lauda lapit-lapit ato mga alas 2 sang hapon ka K5 gintupok sang kalayo ang isa ka puloy-an ka K5. Amo na ginahambal nila nga mas maayo pagani kuno ka makawatan ka kumpara sa masunugan ka K5 ha. Pero galing kay ti amuna maghalong gid ka K5 may ara kita sa nagapatigayo na subong ha sang bloodletting activity. Edi siya angot sa selebrasyon ka K5 sa K5 News FM Bacolod sining ikasyam nga anibersaryo. So kung gusto ni Draka K5 ga magdonar sang dugo, actually yung partner naton dire is ang Red Cross. Kaupod ba naton ang mga opisyales sang Barangay Takuling nga ginapangunahan ni Kapitan Lady Glass Palen. Ang aton sininga bloodletting activity kaya K5 ginapatigayon dira sa RYU Multipurpose Hall kung nakatultol ka mo dira sa kamon sininga istasyon dira sa Barangay Takuling sa Purok 5 Pentebilia a subdivision barangay Takuling kay K5 kadto kamudri ha kay ongoing subukan aton sini nga bloodletting activity. Te nagakuan kita ka K5 may mga nagpadulong na diri kag nagapatigayon sang check up. So subok upod nato na si SM Rods Palma para magpatpat sa aton sini nga bloodletting activity. SM nga aga si imo.
1: Chief Red Salgado. In a way, happy Father's Day.
2: Yes, same moment as SM, happy Father's Day.
1: Sa tanan nga mga amay, happy Father's Day. Sa tanan nga mga Iloy nga nag-tindog bilang tatay kag Iloy, happy Father's Day. Kag sa mga gahimo, pati advance, happy Father's Day. In a way, kidding aside, kay K5 Red, salamat sa gamay nga time. Subong, nag-preparado na. May mga pipila na ka mga donors nga naginabot. Regarding sa atong sing, this is the launching sa atong sing first week o kung first day sa aton nga week long anniversary special sa K5 News FM. Ikasyam na naton kay K5 Red nga tuwig nga pag-alagad sa Banua naman o kung sa sudad sa Bacolod. So may ara kita ng mga partners would like to say thank you gid sa ila.
2: Yes,
1: una gid no sa kay Doc Ramil Uy, ang tagpamuno presidente kang CEO sa K5 News FM Philippines, Clinica di Alternativo Medicine Anual na Center, Rayo Foundation Incorporated kag KSS. So partners naton, pasalamatan naton ang Barangay Takuling, nalawag mo na kay na. Salamat kid Cap, Councilor Camille Prats, no? Lady Glass Gonzales Palen, salamat. And of course sa kadiyan-diyan Arandas Land, the rest of the staff sa Barangay Takuling early pasla. Kay Fred, ang partner ta pagid is Red Cross.
2: Red Cross.
1: Salamat kid Ma'am Joyce, and of course ang aton partner, ang City Health Office.
2: City Health Office.
1: City Health Office kay Fred. You know what? Talagsa lang ta ka Anunika partners sa Taga City Health, but today we're so glad nga ti ang City Health office nag partner sa K5 ang ipadala nila kay K5 dabi mo ano? Hindi niya basta-basta nga mga tao, doctors, mga doctors, nurses,
2: grabe.
1: And iban pa nila nga mga staff sa City Health office. Mag-upod man karon ang Philippine Army, Philippine National Police, magpauna ni Police Colonel Eugene Rebadomia, and iban pa taga KSS, and damo-damo pagin nga mga partners ang Paglaom Eagles Club magakagtuman, kagang Black Panther magpanigayo man sila sang magbulig para sa nagakinahanglan kay K5 Red. So salamat sa liwat kay K5 Red.
2: Pero no? Dili SME ipamangkot ko na lang nga kun amo galing ya pagtapos sa bloodletting, may mabaton sila sang manamit kuno nga aros kaldo nga daw ala hotel.
1: May lagi pa gimpa remind mo ko na. Uy. No. While nga naga syempre may arat na nga may arat na pagsulundan nga hindi ka pwede kakaon na heavy meals. Medyo light lang anay kay tikwaan ka pada sa mga vital signs sang blood sugar mo may makwa na. So kagto ka dito dala lang check up na.
2: Daw dala check up.
1: Yes, kay amon yung purpose gusto ko lang gid ipabalo sa aton nga mga tagpalamati ka mga donors. Kung magkagto ka mo sa bloodletting, it doesn't mean nga kuhaan ka mo yung dugo. So i-check na ang mga vital signs nyo, check ang imo blood sugar. So meaning do nagpa-check up ka na. Kay ti doctors mo. So naka-avail ka na sang first step nimong benefits sa imo siningalawas. Na check up ka na, tananda ilang taon da blood pressure, base hypertensive ka kung taas ang imong dugo, tigaan ka da nila
2: do maintenance
1: o do bulong be, ano?
2: Bulong.
1: And aside sina kay Fred, after sina kun daw pasado ka nati tawag aton pre-screening. Mahatag na taas ang gamay ng pagkaon. Ang successful mga ka K5 ari the best ni.
2: Oy.
1: Kay ang successful nga mga donors ka K5 Red, hindi lang niya sila nga Roscaldong ikwan.
2: Ano,
1: may
2: ano.
1: Pa-cash.
2: Wow,
1: si
2: grabe. Pila sa higali din
1: ka. Hindi ko na pag kung pila. But you know, Doc Ramil Uy, hindi man na si Doc mag-settle sa gamay. No? So basta, may pa-cash ang aton nga CEO sa mga successful donors naton. Meaning, nang nakuhaan ka na dugo.
2: Nakuhaan ka na gindi. Kaya actually, SM, na-remember ko na sa nagpatigayon kita bloodletting sa Ayala, bala? Nga, ang abi ko to, diya manamit lang ang Roscaldo, magluwas sa mga gwapa nga nurse kung makabinipisyo mata mo.

0: Ay, kita da ka kay Favorite. Salamat gid.
1: Madamo ka salamat SM Ron Sumuyan to ka kay 5 ka ton sila gid patagayon sumugad law nga bloodletting activity in connection sa aton sila nga ikasyam ka anibersaryo sa K5 News FM Bacolod. So ang ganyan kay 5 invention na ni SM Ron Spalma kagayina nga magluwas nga ti kabuka K5 makabaton sa aton sila nga mga dekalidad kay suplemento makatilaw ka dira bisang manamit nga arus kaldo ka K5 may pakash pa ang CEO sa K5 News FM Philippines and of course sa Clinica di Alternativo si Dr. Ramil Uy. Wow! So galing ka K5 ha? Kung sa banta mo kung doon sobra na dalang emosyon nga dugo. Diba? Padulong ka mo din sa amon sining station para makabaton ka mo sa kaayuhan magluwas nga nakabulig na ka mo sa mga tayo o mga tao ha ganyan kinahanglan sang dugo mga ka K5. Kaya mati ko na istorya ko naman sa inyo kung makuhan wala ko maisip lang din na amon bikada adlaw damo gidi damo sa mga tao nga nagapadulong din sa amon din nga station nga nagapangayo sang tabang para sa dugo para masalbar ang ila sining nga pinalangga sa kabuhi pero ka K5 ha kung kamu yan nagdonar din sa dugo of course ka K5 makakuha ka mo din sa dugo para masugpuna naman ang kabuhi sa inyo sining nga pinalangga sa kabuhi. Kaya mati ka K5, damo nagpamangkot kay ting sa abala, nagadonar tapos hindi sila ka-avail. Dari ka K5, maka-avail ka mong yapon sa inyo sining nga dugong aging donar ka K5. Pero galing ka dito, kalaway man ang ipangamuyo, unta kay balik ang dugo sa inyo, ano ka mo hospital, di ba? So, ka K5 muna siya, asugpunan ato ang dugo, or ang kabuhi sa aton sining mga pinalangga sa kabuhi or ang kabuhi sa isang katawo magdonar sang dugo diri sa ginapatagayon sumugad lang o sumugid niya nga aga ha sinigid nga aga ang aton sininga bloodletting activity sa K5 News FM Philippines kaupod ang Rayo Foundation kay Clinica di Alternativo ka K5. Tingin mention na naman lang nato na ginapasalamatan nato ng mga sponsors nato na si Chef Celis sang Barangay Estefania sang iya sining igadunar nga pagkaon sa mga facilitate sining bloodletting activity ha. Ginapasalamatan naton si Chef Celis amuni siya ang diba tag iya sang Virgilios Viber Cafe ining si Chef Celis mga K5. Ini siya ang nagabaligya man dira sa may Mega World sa manamit ng mga pagkaon, di ba? Inabalang makita no dira nga dumiga aso, sumiga kalayo ba? Samtang ginaluto, blad, no, makita no, sa mga YouTube na o sa mga social media, ining pagluto nga very unique ka K5, ining si Chef Celis. So again, Chef Celis, madamo ka salamat sa imo sining pag-sponsor sa pagkaon sa facilitators sining bloodletting activities ng K5 News FM Philippines. Kaga, sige mention na malang naton, Aria, ulayhon ko na lang ang mga sponsor ka K5 sang aton sining ikasyam nga anibersaryo ginatabyala naton sa isa kamayong aga before that Happy Father's Day Cup mayong aga dira sa imo Purok Pedring Barangay Estefania madamo nga salamat from Miss Mary Ann Olvido dira sa Purok Pedring mga aga dira sa inyo Olvido family mayong aga sa inyo Mang K5. Ang siyempre, ginatamyot naman sa isa kay mayong aga si Jo Marie Venus. Dira sa Purok Araw, Barangay Estefania nga nagpamati. Isubog siya aton. Kag-arigali ka kay Five, ang mga sponsors naton para sa anibersaryo, ari ha, madamo ka salamat sa kay Mayor Matthew Malacon and Honorable Vice Mayor Marvin Malacon of EB Magalona. Amo na sila ka K5 ang masilig naton nga do ka very helpful gid bala kag kaaluan nga opisyales sang EB Magalona si Mayor Matthew and Vice Mayor Marvin Malacon sang EB Magalona ever since very supportive din sa K5 News FM ya si Mayor kag Vice Mayor sa pamilya Malacon sang EB Magalona mayong aga kag madabog gigay salamat sa especially kay Vice Mayor Marvin Malacon kay syempre si Mayor Gilson Tobiliara ang aton mapisan kababuot kag binuligon nga alkalde sang Banwasa.

San Enrique, a Mayor Gilson Tubiliara, may agad rin si Imo Mayor, and of course, Mayor Mayet Javiliana, sang siyudad sang bago. Isaman sa mga sponsors naton ang mabinuligon man naton nga kagay na balang serbisyo nga gikan sa tigipusoon Mayor Mayet Javiliana sa siyudad sang bago. Ginapasalamatan man naton ang anay congressman former congressman na Karap Spaduano. Oy, abi nyo lang nag-sponsor man sa aton nga kwada ang anibersaryo, the former congressman Karap Spaduano. Si Maninoy may gagadra sa imo. And of course, ginapasalamatan man ato ng Highway Cars kung kamo nagapangita dira sa second hand gasalakyan ka K5 kaginabalang suwak sa inyo sininga budget ari ini sa may dalan Hernais. Kung kamo pasunod diri sa K5 News FM before kamo makalabot sa Bangga Puente Milia kung ang direksyon yung pakadto sa dalan Murcia ka K5 ara right side ining Highway Cars. Nagabaligya sa nga dekalidad nga second hand nga salakyan ang Highway Cars. Pagitaon nyo lang si Nonoy Gonzaga. Mapangita nyo na sa Facebook ka Nonoy Gonzaga para makapangayo ka mo sa dako nga diskwento. And of course, hindi ka mo yung mag-inulusol kamati dekalidad nga salakyan ang inyo makuha ka K5. Madamungan nga salamat Mayor Judith Galiego sa siyudad sang Silay. Isaman sa mga sponsors nato na Honorable Mayor Judith Galiego. Abi mo lang naghatag ini siya sa tatlo ka sako ka bugas nga nagaunod sa 25 kilos. Tiya mo naman ikaw na aton sini nga pagagamiton nga igahatag man sa aton sini nga mga benepisyaryo ka K5 sa K5 News FM. Sa liwat, madamo ka salamat, Honorable Mayor Mayor Judith Galiego. Kaga, kung may ara kita sa selebrasyon na K5, ginapasalamatan man nato na ang mga sponsor nato na Base Lechon, pinaagi sa kay Ma'am Rose Gomez. Basta gani manamit ka lechon baboy sa aton Andrea sa probinsya at iwan na sa iban pa kundi Base Lechon. Kag of course, ang aton sininga maalwan man, kag mabuot, mabinuligon, mapisan, nga congressman sa ika-apat nga distrito sa Negros Occidental. Huwain na sa iban pa, kundi si Honorable Congressman Jeffrey Ferrer. Congressman Jeffrey Ferrer, alipas ang una, wala man niya nagpamalibad, kundi nagabulig niya. Magluwas sa istasyon ko di mga residente kag pumuluyo man sa ikapat ka distrito, Honorable Congressman Jeffrey Ferrer kya K5. Kag kaupod man diri si Honorable Mayor or Vice Mayor Suboga, Romayla Nicor Mangilimutan. Madamo nga salamat, Vice Mayor Romayla Nicor Mangilimutan sa La Castellana. Kaupod ang iya sining utod nga nagapungko sa mga alkalde sa La Castellana, si Mayor Anyeho Nicor. Ti isama na, mapisan man kag mabiduligon, ti magluwas yung ati guwapo, macho man, di ba? Mayor Nicor, mga agad resibo, kag, uy, gidya, gabo nga mayor, mabinuligon yan, no? Wala pa ya ka tikab siyang baba ya ang pumuluyo niya, gakuot niya dayon mo. Di ba? Amo niya kalawan kag mabuot ang alkalde sa La Castellana, Mayor Anyeho Nicor. Kagi na pasalamatan man ato na si Sir Horace Yapa, nag-sponsor man sa aton sining kwan, ikasyam ng anibersaryo, tiini isa man, mapisan man ka K5, kagbabinuligon man, diri sa aton. Amuni siya ang bana sa anay presidente sa Sineco Board, di ba? Wala sa liwan ko din si Ma'am Jujit Yapa, ining si Sir Horace Yapa. Isaman ini sa binuligon kag do sa do kumbaga pa wala man ni katika baba mo gakuhot man ka K5 para sa K5 News FM. So sa liwat, mabuot man eh kag duway na ko ni guro sa tinaga ang yambal kay basta mabuot kag mabinuligon ka K5.
Pero galigati, o ini siya nagapadalagan, o ini siya, kagang sunod sa iya ka K5, magbulig sa tao, manipayo na siya ka K5. Diba? So sa liwat, sa kay Sir Horace Yapa, madamo nga salamat, bossing Horace Yapa, ganag pamati, subog sa aton, subog nga adlaw. Kaya ginapasalamatan man aton si Mayor Jerry Rojas, kamagahatag bansang bugas, and of course, kay Marley 888, mo pa na ginakwa nato. Of course, ginatabyan mo natin sa isa kamayong aga, si board member Bambi Di Pasukat sa ikatatlo ka distrito sa Negros Occidental, mga KK5. So, ginatabyan, magatabyan kita anay, subong adlaw ka K5. Kay Mati, nagabantay ni sila ko rin subong adlaw. Ho. Maayong aga sa kay Jonimay Retita. Kago subog man sa kay Mira Luna Rivera, Mambix Delfin present naman, no? Hindi ko no anay mag-donate si Mambix Delfin sa dugo, di ba? Kaya doon nagpulaw ko no si Mambix Delfin. Bati ko si Mambix Delfin kung doon daw nagtanaw sa nga Korea novela, ba? Daw nagpulaw gisa tito di ko na kompleto tulog ya probal niya tinguan ko sa mga masunod lain lang nga dugo ang akon idonar dugo sang manok na inasal ba at inamit na ya do di ba labi na gid kong may nabi dang asawsawa no pero mabig still film nga agadra sa ibo Romar Duran, Happy Father's Day, Sir Red. Madam-madam mo kasalamat. And of course, S. Emerons Palma, Happy Father's Day. Wilma Susan, and of course, Ma'am Gina Purano, may nga-agadra sa inyo. Si Noy Renato Foliona. Ma'am Sally Almenson, may nga-agadra sa imo. Ma'am Merlita Malvas. Wena Ibido, Lukay. Nga nagatutok man karoon sa atin, Ma'am Jenny Dison, may aga dara sa imo, ha? Leonardo Rilos, may aga and Happy Father's Day dara sa inyo, ha? Sir Leonardo Rilos, saliwat, may aga, Ma'am Chimi Aragon! Nga naga, Ma'am Chimi, ara karoon sa may gym, makadun na radugo si Ma'am Chimi, ha? Pero makita, takaroon kay Domingo, labaligya, Ma'am Chimi, no? Do close to ang, Chimi Aragon's restaurant. Basta arada sa may Oskin Pedox dapit ang Chimi Aragon's restaurant. Kag sa liwat may aga sa kay Kwan Galio, Christine Kiman may aga pa shout out sa kay Papa. Happy Father's Day. Abi botang dibiti na pangalan sa imo sininga papa but upod ko ni sa metro in before si Christine Kiman may aga kag sa mga ara pagiapon ti no kay J Fair Mart kwan Gatuslaw di ba nagapamati sa aton no sa tanan galiya ginapasalamatan aton si Ma'am Sophia Ma'am Sophia Fernandez of KJ Fairmart nag-sponsor man sa ato na sang bugas doon man kasako kay K5. Di daw ba mo man nga nagapamati sa aton madamo-damo nga salamat ha madamo nga salamat si Riwat sa KJ Fairmart sa kay Sir Mark Gomez ang atag-iya and of course nagtinguhagin ka matukod ang KJ Fairmart ever since nagpasalamat ni kita sa KJ Fairmart magluwas ka nag-host kita every December ang pagbulig sinis sa K5 ay gindi yan nag-kulang sa KJ Fairmart so sa liwat sa talang staff and of course Sir Mark Gomez Ma'am Sophie Fernandez sa KJ Fairmart madamo nga salamat kag Ma'am Sally Almenson, Aldemer, Jaime Alparo. Happy Father's Day sa tanan, ha? Junimay Retita, may aga dara sa inyo tanan. Kag arima ginatamyaw kuman sa isa ka ba yung aga ka K5? Sa kay Jessica Puras, may aga dara sa imo. Kag ining bloodletting activity kag ipadala ni ka K5 Bong Sao sa Lumaino. Kag okay so ari ginaparedi la naton may arang report si Sir Julius dugidugay pero ari tabyang ko lang ha maayong aga and happy Father's Day sa Rudy Fernandez Eduardo Villalubos may aga dira sa amon siniga kilala ang amay ni Miss Chippy Villalubos ining si Sir Eduardo Villalubos ala
Rudy Fernandez. Wow, grabe, taas ilong, gwapo. Kag kun magduko-duko, kuno, Eddie Gutierrez pagidi, ha? Kun mag talikod gani, kuno, si Sir Eduardo Villalubos, ang kalukalay kaya naman kuno, ya daw si, sino to? Ding Dong Dantes, bow! May nga agada na si Imo, ha? Sir Eduardo Villalubos. Kag of course, mag agaman sa kay Ma'am Margie Ponteras. Ang iloy nga gwapa ni Miss Jenny Ponteras. Miss Jenny, may ginamensyon naman din sa akon. Kung maglawag ko na sa pangalan mo, dapat i-emphasize gidang Miss. Miss Jenny Ponteras. Kabalo na kamo ko na noon ang purpose ang Miss, ah, di ba? Sa saliwat, may agad na sa inyo, Ma'am Margie Ponteras. Kaya Miss Jenny Ponteras nga daw ka-blooming kuno sa subong aga kay Miss Jenny. Wow, ano naman. Kagsa kay Tina Maninggo and Martina Maninggo. Uy, ginatambya ko galing sa isa kabayong aga and happy Father's Day galing sa kay Glenn Maninggo, ang kumpare kong ara subong sa Canada, kay Glenn Maninggo and of course sa kumpare ko man Richard Advincula. Ang happy Father's Day. Kagtanang kami ang bros sa family Alunan dira sa may Barangay Granada. Happy Father's Day. Sino tanan kay Engineer Rex and of course kay Sir Dondon and kagawa Raymond Alunan of Barangay Granada. So kay K5 una tonguro si Sir Julius kay K5 Etan. Kamanti, ang update naman sa aton sininga bloodletting activity. Kamanti, kagaina, ginintruhan ini ni SM Rodsa. Kung ano ba lang matabo sa aton sininga bloodletting activity. But now, i-check naman aton si Sir Julius Marivales, sa aton sininga news director. Agon ihatag sa aton ni pinakauli nga update. Dira naman kay K5 sa Rayo Multipurpose Hall. Mayong aga galing sa Francisco Vlog. Shout out lang sa kay Papa Kononoy Treyes. Happy Father's Day. Kagsamahan ako kasi Joshua Francisco and Family Treyes. Happy Father's Day sa inyo tanan kay K5. So ginahulat-hulat naton si Sir Julius Marivelas Portagaan. Mula ko tan kong kuana kung may ara sa feedback. But anyway, maayong aga. Ginatamyaw nato na si K5 The Journey of Makoy. Eh mati, amay man siya K5, ginalawag ko na lang The Journey of Makoy para i-follow nyo, ah, di ba? Mas importante The Journey of Makoy, di ba? Makita nyo na ang mga latest pictures ni Brianna Nicola Ang of the Bacolod Taytung High School and of course Rose Viana Almendralejo ng mga pag-covert ang bang. So abuna ka K5 Aria. Happy Father's Day sa kay Reynaldo Serquilios, Mario Nacario, kagtanan nga amay sa Asyanda Manaol, Barangay Matabang, Siyudad Iasang Talisay, nga nagapamati sa aton kada adlaw. Ito kilala gito ni The Journey of Makoy.

0: wala pa kita. Well, kagina kay K5, may nagluntad ng aksidente dira sa may Circumferential Road, Partisang Barangay Alihis, Sudad Iasang Bacolod. So, sandig sa kay sa kapulisan kay K5, dira sa may Police Station 7, dira-dira ginatabo ka K5 eh. Do kagahon gid, pero nakabaton sa tawag ang Police Station 7, mga alas 4:30 sa aga. So, ginpadulungan gini sa kapulisan sa Police Station 7, kalakip na dali ka K5 ang traffic investigator sa Police Station 7 nga si Police Master Sergeant Eduardo Changson. So, dito ka K5 na tinakit antong driver sa motorisiklo, ginkilala ka si alias Joffrey. Pero i-check natin, Anay, ha? Ari na ka K5, si ka-K5 Julius Mariveles.
1: K5 News FM Live Report.
0: Sir Julius, bayong aga.
2: Mayong aga, K5 Red, handa na ang pila ka mga donors sa bloodletting activities ng K5 News FM Bacolod sa paghatag sa ilang sinindugo matapos nga paidalom na sa screening karon nga aga diri sa may RYU multipurpose gym. As of now, mga isa ka oras na humalinsang nagbukas ini formal ang pagbaton sa mga donors karon nga aga, check ta bala sa registration. Ma'am, morning. So far, mga pila na ang nakaparegister sa aton?
3: 32 na sa buong
0: Uy, dabo na gali Sir Julius.
4: 32, wala pa isa ka oras? O isa
3: wala pa man.
4: O wala pa isa ka oras?
2: Okay. Taga barangay sa Kuling atong ano panawag ni health center kay man ang plastada sini pag-abot mo dito registration table no pero amat-amat nga nagasulod sa subong K5 Red ang mga participants o kun mga donors karon nga aga of course ang process nag-require nga ini sila i-screen ibaloon ang vital signs kag pila ka importante nga mga bagay antes ini sila i-certify nga pwede mangin donors ang dugo karon nga aga sa sining bloodletting activities ng K5 News FM Bacolod. Now, of course, tanan kabalo nga ini may kaantanan sa ikasyam nga anniversary ng K5 News FM Bacolod. Dalang ibla makadali. Let's have K5, let's have station manager Rods Palma. Sir Rods, ikaw ang current nga manager. Anong feeling mo nga siya ang katuig ng K5 Bacolod?
5: Hello, Sir Jones, no, sa atong sinabatag pati, nagpasalamat ko na kay Doc Ramin for the opportunity. And of course, ang feeling bala ka K5 Jones nga nagahatag na servisyo sa tao without any pangangbalik sa imo. So, ang K5 News FM from Radyo Bandera noon, well known ni Gidya K5 Jones when it comes to public service. So today, our first day sa aton sing anniversary for 9 years and we have week-long anniversary. So madamo-damo pagid kita ng mga events nga patigayon and more on corporate social responsibilities ng K5 News FM kag Unica the Alternative sa K5 News.
2: Thank you, SM. Imbukata pa lang ining aktividad. We have event head, Assistant Station Manager Marv Aranwes. Sir, how is it looking so far?
6: For the first time we have been in charge no kita gid sir ang unang gapanguna sa sininga event ang K5 News sa San Bacolod gid and for at this moment we have a lot of people coming in already and it's looking good because the system is organized this is in partnership with the City Health Office with the Barangay Takuling and of course our upcoming team from Red Cross. This is spearheaded by our station manager, of course, Sir Rods Palma, and with the guidance of our CEO, of course, Doc Ramil Uy. So this is an event not just for the celebration of our station. At the same time, this is for the benefit of the general public because, of course, this blood or the blood, all the blood that will be collected will be in the benefit of the people in need of help.
2: SMR. Masami ang dugo, hindi taman inakmahatagan gid siyang bili kung wala kita nagapangatubang K5 Red siyang emergency o kung ipan niya medical condition. But for those nga nagkakinangan, siyempre, labi na gid sa karon nga panahon nga damo sa mga natural calamities, halin sa bagyo, pagkat

0: Salinog, aksidente sa Dalanon.
1: Ang dugo
0: importante ini nga makasugpon sa aton nga kabuhi. Anyway, dili subong sa RYU multi-purpose gym, may naplastar na din nga mga folding beds sa diin dira magahigda ang mga donors na maghatag sa ila tugo karon nga agaare. I-check ta ni Blanc isa. May nga ga, sa taga diin taga ni Palayog?
2: Barangay Kapulis. No,
0: pirmi ka ga-donate tugo kayo?
2: Sino
0: nga lang ta?
2: Mark.
0: First time mo ni donate tugo, hindi?
2: Mga kaunsip lang ro.
0: Oh! Talag, salam ko, unsin na kabisit, ha?
1: Damon!
0: Mark, salamat kid. Talag, salam ko no, K5 Red, pero...
1: Kaunsin na.
0: Unsin ka bisit na siya. Oo.
1: Damon!
0: Ari-ari. May nga ga. Sir, aga ka pa?
2: Oo, sir, may laktan pa ko dugay-dugay.
0: Nagalikyat ka pa sa baho, gali?
2: Oo.
1: May grabe ba?
0: Kano ganing sa baho, ta?
2: Kwan, tanod sa Mansilingan, sir?
0: Oo, nagdalikyat ka rin, ha? Nga, sir, kapila ka na mag-donate tugo?
2: Damo na. Diri sa Arwayo, kadawa na ni.
0: Ano man ang duso sa imo nga mag-donate kagid tugo?
2: Ay, para siyempre makabulig ka man si Maisika Pareho, eh. Ay, para wow. Imo man na Japon, kuhan si Maisika Pareho. Na kung mag-donate ka, siyempre, ang imo ya kabuhi, na madugtong man la sa ilaw.
0: Anong pamatsyagan mong makabulig ka sa imo isa kitaw?
2: Siyempre na. Ang imo bala konsensya nga kwan mahatag mo man sa ilang imo kabuhi amo nang nami sa isa ka manog donate gid sang dugo ano gani nga lang paliwas kuliyo ro ni lumawag sir Mansilingan ko sir tanod sa Mansilingan.
0: Salamat kid may nga ga. All right, ato tanod to at the same time donor naton karon nga aga nakapasar na siya sa initial screening and subong ginapa plastar sila, ginapaulat sila sa isa ka area dere sa Arwayo Multipurpose Gym. Agod nga formally magasugod na karon dugay-dugay. Kag ini sila ang magadunit na sang ilang dugo K5 Red. Amuna initially, ang sitwasyon dere sa bloodletting activity sang K5 News FM Bacol. Of course, ari man dere ang bugos ka puwersa sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center agod mag-augment magbulig sa para sa sang K5 News FM Bacolod para sa sining bloodletting activity. Ari man diri of course ang aton nga mga fellow reporters Wilson Villena and Carla Defensor Longa karon nga aga. Amo na initially ang sitwasyon diri K5 Red. Balik lang kami dugay-dugay for more updates. Back to you.
1: Madabong kasalamat sa K5 Julius Mariveles.
3: K5 News FM Live Report.
1: Samuyan to ka K5 ang pinakaulihing update sa ginapatagayon sumong ang bloodletting activity. Inisya may kantanan sa aton sininga ikasyam ng anibersaryo sa K5 News FM Bacolod. So karon ang aton sining news director si Sir Julius Mariveles ang arang idara sumog sa aton sininga Arayo Multipurpose Hall. Agud to tita na won kay banti ka K5 bakon mo ha. Wala pa gani isa ka oras may masobra or kapin 40 na ang mga nagpadulong kag nagapa-screening sumong sa ginapatigayon nga bloodletting activity ka K5. Di inisya ka K5 in partnership with Barangay Takuling sa pagpunguna ni Kapitan Lady Glass Palen. So karami ka K5 at nabatian nyo kagina si SM Rods. Gabagluwas ka makatilaw ka mo dirasang manamit ga aros kaldo ka K5. May ara pa sang pakas si Bossing, CEO Doc Ramil Uy. So karami ka K5 siguradong ano pang ginahulat nyo? Kung kamudra wala man drasing trabaho padulong kamudri sa amundring estasyon, kami ang nahamtang diri ka K5 ha, sa may Porok 5, Pentebilia, Subdivision Barangay Takuring, Sudad sa Bacolod, ang K5 News FM Bacolod. Ay manti ko kabo baka donar sang dugo ti baka sugpon kita sang kabuhi sa aton sini nga mga kaabyanan. So ga plano pag napabinsar gid sang madalom ni KFM Etan kun magadonar sa sang dugo or indi. Kay abale KFM Etan kanugon sa dugo ko di ba? Kanugon sang akon investment nga fried chicken tapos mo donate ko dugo di ba? Amo na gid napabinsaran ni KFM Etan. ang idonar ni Ethan, lain na lang kuno ah. Cash na lang. Gcash, Tan. Saan mo na kay K5 madulong ka mo, ha? Galing kay si K5 Ethan. Nagina mo letter din ni Chief Friends kag DSM Colin, di ba? Ginatutukan, gina si K5 Ethan. Kay ko gabi ko na midnight snacks ni. Po gabi, away na ko na midnight snacks K5 Ethan. Kay nakonsensya na siya, di ba? Pero si K5 Ethan niya, half rice na lang. Subong ko, witness ko da. Oo. Oh. Why na nagkakaon sang pansit canton? Half rice na lang. Vegetarian na si K5 Ethan Subog. Wow! So, ka K5 Badulo, kamundri sa aton sinigestasyon, agod to ti, makabulig ban ka mo half rice cooker? Masubura ka naman. Ka K5, ha? Kagina sa aga, ari seryoso ka balita, ginbawian, gid sa kabuhi ining si alias Jeffrey. Aray pakita, takifem etan, ining nagluntad dira ng aksidente, dira ng piso may Barangay Alihis. Inisyo ka K5, padulong dito sa may surgabahin sang circumferential road. Kagindi siya ang nakabunggo dira sa truck ka nagaparking sa higad sang dalang mo nga truck ko. Amuna siya ang wing van truck. So it's a 10-wheel truck, a K5, nga sunupagani sa mga tao dira or sa mga nakasaksi kag even ka K5 sa mga nagalabay-labay man. Madugay na kuno, ginaligar nila nga madugay na kuno nga nagapark inang truck mga K5. So dira nga bahin, nakabunggo ining motorsiklo. Muna siya ka K5, ining motorsiklo nga nakabunggo siya nagapark dira nga truck. Ti ining driver, agin kilala nga si alias Jeffrey. So ka K5, may helmet man sa bat bangud sang impact sa pagkabunggo. Ginapatihan nga tinangin gilayon nga nagresulta sa iya sining gilayon nga kamatayon ka K5. Dragi sa dampi sa may right side o ti ang ila sining nga pagpati, posible nga ini siya ang natulugan mga K5. So ara nagkalabok ka ang mga spare parts sining isang motor kag dakugi dia posibilidad na K5 dampiyongan eh. May dala pa sa kuno nga iyasi ni gabag padulong siguro sa iyasi ni ginaubrahan. Ginpamangkot man ato nag iyasi ni nga himata nga si Jason pero galing ito siya kabalo ko din ni gaubra. Last week la sila kuno sila nagkita na kag duwala ba nakabenson nga ang iyasi ni nga pakaisa kung may aras ang problema. Kay do ka chill man ko nga sa isang pariente o kung himata nga do wala ang ideas ang problema. Wala pa rin sa sang asawa kag wala pa sa sang bata. So i-play tak FM eta na ining himata sang driver nga si Jeffrey nga napatay sa aksidente nga nakabunggo dira sa isa ka 10-wheeler truck. Yari. I-play tak kay FM eta.
4: Ano mo ni sir?
5: Napakaisa.
4: Pakaisa mo ni siya? Okay. Paano nila kilala sir nga siya gini? Si Jeffrey nito?
5: May kantawin naman sa address of Station 7 eh, kaya hindi naman makilala ang motor, hindi mo naman makilala ang helmet. Ang na-identify, ging confirm din naman sa Police Station 7 kaya para mabalaan yun daw. Pinakibot mo lang kami nga muna ng ano, ang details na nakalabot sa mo sa alig.
4: Pero ginpakita ka sa police sa picture siya gini man?
5: Oo, ang ID siya gini.
4: Okay, anong nakita ni sir kapila siya sa lawas?
5: Sa TL mo lang. Kag may helmet mo siya, be. Kag sa likod dyan nakabunggo sa truck, be. Kaya muna.
4: So, posible, sir, nga ti na lampos gito ulo sa likod to?
5: Posible.
4: Okay, ano sir ang rason na ginatanaw niyo na natulugan sa?
5: Wala lang may idea. Kaya may ubra na sabi, aga pa niya jute.
4: Di sa ubra, sir?
5: Sa, wala lang ko idea. Na wala ko idea siya ubra sa buk. Pero may ubra na sa.
4: Okay, may hari na sa asawa, sir?
5: Wala.
4: May kapilapro na edad niya?
5: Mga hood ko na siya mo, mga 24, 23.
4: Pwede din siya kapuli, sir?
5: Subong ka-board niya siya sa may Alihis, pero taga-alig na siya.
4: Posible, sir, mapauli ito sa tanik sa balaya to.
5: Hindi, ma-duty. Sa kaya nga bag, ano mo, ang transparent na blaka bag, pang-duty, ano nga bag.

0: FM News FM DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: May family history ba na kamuusong diabetes?
2: Mag-DDX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-DDX 500 ka na!
1: Ang DTX 500
2: ang may powerful compounds
1: na nagapanubos ang imo blood sugar.
2: DDX 500!
1: Garantisado!
2: Epektibo!
1: Aramis
2: mo! DDX 500!
3: Ako si Jean Paul Hinero. Susturyanta ka nun, ano bala ang nagakosang colorectal cancer?
4: Di wala ka dapat kadloka na. Kung nga magka colorectal cancer kun taas imante oxidant
3: may kun
4: maimol ka kag man kag banggaranon layo ka kung naka DTX 500 ka adlaw bala ino ang DTX 500 kag mighty sir purity kay indi lang colorectal cancer ang makaya niya nga likawan tanan nga porma sa cancer sir GP kaya niya likawan especially ang kabangdanan oxidative stress maslingan ni ka oxidative stress mga pagkaon no bala nga sobra ka tamis pagkaon no sobra ka tambok sobra nga ugtas. Isa man sa kuan oxidative stress ang pagugtas.
3: Puting ugtas.
4: Da pangakig, no? Of course, daw mo rason nga ang nagatubo ang cancer pero dako ang pagbuhin sa risgo nga magka-cancer ka kun loaded ka sang antioxidant. Basta. Tikong antioxidant man lang ang aton paghambalan, wala sang makaperde kun ano kataas ang DTX 500. Parisan mo mighty C kag pure C.
3: Pila ka mga risk factors related sa onset kag progression ha sang colorectal cancer. Ang na-identify, Dr. Ramil, kag ini mo ang mga masunod. Environmental factors, kaka isang radiation, physical inactivity, wala ka nag-exercise, kaon, pungko, tulog lang imo opisyo, ang pagpanigarilyo. Again, ang asosang sigarilyo ang champion sa padamo-damo carcinogens. Ang adlaw-adlaw nga pag-inom sang alcohol, isa man sa mga nagapataas ang posibilidad nga magka-cancer. Subong man ang diet, palakaon kada mantikaon, ang balidok palakaon katamis, those food develops sang cancer cells, no? Obesity, tuman nga pagtambok sa lawas, nagkapatas ang risko nga magka-cancer, Dr. Ramil.
4: So, may nabalaan pagay ko, Sir GP, nga sobra pa sa sigarilyo, sinugba. Isa ka kilo nga sinugba is equivalent to 600 sticks of cigarettes.
3: Grabe, no?
4: Grabe nga, makapakancer. Ti sobra na guru 100 kabisis naton ginabalik-balik nga tamis, likawan, tambok, likawan, sinugba, likawan. Pero, bangod nga hindi gin malikawan ang tentasyon sang namit nga unhealthy food, namit gin man, Sir Boy, no?
3: No?
4: Inumin na lang DTX 500 kag mighty C or pure C. At least paano, may pambato man imulawas.
1: Nagapalang durong bala ang imo panulukan.
2: Magalingin bala ang imo nga uhaw.
1: Masami nagkapangihi.
2: Masami ginauha.
1: Kasi may diabetes ka na.
2: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
2: Ang may powerful compound.
1: Nga nagapanubo.
2: Sang imo blood sugar.
1: DTX 500.
2: Garantisado.
1: DTX 500.
4: Another thing, Sir GP. Madamo sa mga clinical studies nga naghambal nga isa sa mga contributory causes ang colon cancer ang mga negative effects ang reactive oxygen species. Sa DNA repair mechanism. So, nagadamo ang ebidensya sa concept nga ang oxidative stress ang may etiological factor sa carcinogenesis o kon ang pagtubo sa cancer cells. With this result sa mga studies, RGP, mas maintindihan ang pagka-importante sa ang DTX 500 kag mighty C agon malikawan ang mga cell mutations.
3: Hindi lamang cancer actually, Doc, ang ma-prevent kundi subong man sa mga bukol-bukol nga nagatubo sa lawas kangay sa mga cysts, tumors, mayo. Saranggit malikawan kung adlaw-adlaw ka nag-take sa DTX 500, mighty C or pure C.
4: Kalabanan sa colon cancer ang mga nagasugod sa pagtubo sa polyps na una, Sir GP, sa sulod sang lining sa colon. No? Hindi talan nga polyps ang cancerous pero ini ang posible nga magka-develop into cancer. Kaangay sang adenomatous polyps. Which is gina-consider na nga pre-cancerous kagadamo pa sa mga rason sa cell transformation from benign to cancerous. Ang mga permina mo na ginabalik-balik, pag may magtubo na nga bukol, hindi pa ba iinom na dahil DTX 500 kag mighty C. Even chronic inflammation, Sir GP, makatuga man sang gitawag day-in-day damage.
3: Sige, hubag na
4: turning the cells into cancerous state. Ang IBS or chronic inflammatory bowel disease, kaangay sang ulcerative colitis kag Crohn disease, balaan mo na, magpupo ka, gakutoy, no, dugay-dugay ka pupo, ti dako chance ang risgo sa kung magkakulon cancer. Pero kung adlaw-adlaw ka inom DTX 500 kag mighty C, hindi mo na siyang batyagan. So, beat the cancer before it even start. Mag-inom sang DTX 500 kag mighty C or pure C kada adlaw and stay cancer free.
1: Para sa matinlo nga dugo,
2: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tay,
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500
2: ang may mataas nga antioxidant
1: nga amo naman
2: ang nagatinlo sang imo atay.
1: Basta tinlo nga tay,
2: happy kanunay,
1: DTX 500.
2: Masaligan,
1: epic.